0: Ingil pa rin dito kay Vice President Sara Duterte na nagawa bang ma-establish na prosecution sa pamamagitan ng NBI Regional Director Jeremy Lotok ang basihan ng Article 4 o yung grave threats and sedition?
1: So alalahanin ho natin na yung una nating testigo, na si NBI agent Kalilong, sa kanya ho, no, una niyang pinatunayan, no, ang authenticity ng video kung saan ho nang napanood natin lahat yung ginawa ho na mga pananakot, no, pagbabanta sa buhay ng presidente, no, at pati yung pag-amin, no, na actually meron ng kasunduan na gawin itong masamang bagay na ito, no, na nagawa together with an assassin, no. Ngayon, wala nang question about the authenticity of the video. Maalala natin na mismong mga abogado na ng depensa ang umamin na ginawa talaga itong mga or binigkas talaga itong mga threats na ito. So ang pinag-uusapan na lang ngayon, they're saying is whether it's justified or not. Dito ho pumapasok ang pangalawa natin testigo. Ang pangalawa naman natin testigo, no, sa kanyang testimonya, sinasalaysay ho niya kung ano ang investigasyon na ginawa ng NBI, no, paukol dito sa mga pagbibintang na ito, no. At sinabi ho niya kahapon, no, pinag-aralan nila hindi lang ho yung mga sinabi ng mga bagay-bagay noong November 23, 2024 ng Vice Presidente. Tinignan din ho yung mga sa kanyang mga interviews, public statements before and after, no. So nasabi ho yan, no, sometime in October 2024 sa isang interview, sinabi na din ho niya doon, no, na toxic ang kanilang relationship at sinasabi niya gusto niyang pugutan ng ulo ang presidente, no. At doon sa mga sumusunod na mga interviews, sinabi din ho diyan na mayroong pagkakataong bawiin at klaruhin at sabihin na hindi naman seryoso itong pagbabanta, pero hindi ho yun binawi, no. Pinanindigan pa yung sinabi and sinubukan hong ma-justify yan by saying is revenge from the grave considered as a criminal act, no, something to that effect. So now sinalaysay din ho ng testigo, pangalawang testigo, no, kung ano ho yung mga conclusions reached by the NBI after conducting that investigation, no. At sinabi niya they found prima facie evidence with reasonable certainty of conviction that the respondent committed this offense. Kaya dahil doon nag-file ho sila, no, ng karampatang legal na aksyon, no, with the DOJ, no. At ang maliwanag ho na sinabi niya diyan, tatandaan natin na sinabi nila nakaka-alarma, no, ang mga binanggit, no, na pag-amin na meron ng kasunduan, no, sa isang mamatay tao, no. At ang sinabi nila, they found the threat to be real and actual, no. So maliwanag ho sa testimonya niya, kwento niya anong klaseng investigasyon ang ginawa nila. At batay dito sa investigasyon na to, pinaliwanag niya kung ano ho ang conclusion, no, na inabot nila. So yan ho ang importansya ng testimonya ng pangalawa nating testigo.
0: Alright. So syempre hindi ko rin po maiwasang maitanong ito, Attorney Tolosa, dahil during the cross-examination dito kay Lotok, maraming nagsasabi na may mga butas doon sa mga nakitang butas ang defense. For example, yun daw pong mga typo errors, yung mga dates sa mga documents, mga discrepancies. Ito po ba ay ma-address kung sakasakali, ito ba ay natayuan ni Lotok doon sa cross-examination, bakit may mga typo at mga discrepancy sa dates?
1: Well, ganito, kailangan kong mag-ingat sa sagot ko, no, dahil yung mga tanong about sa weight ng evidence, ang impeachment court ho, no, ang sasagot dyan, sila ho ang gagawa ng determination sa bagay na yan. Ang pwede ko hong sabihin ay mahalaga ho, no, nung tinanong siya nung isa sa mga senator judges kung itong mga discrepancies na ito ay nagkaroon ba ng epekto sa kanyang mga findings. So, maliwanag kong sinabi niya na hindi naman tinanong siya Meron bang pagbabago na nangyari dun sa mga threats na sinabi ng Vice Presidente? Maliwanag ang sagot niya na wala namang nagbago. No? Hindi naman nagbago yung gravity ng itong mga pagbibintang na to. So, ang mahalaga hong ang pag-isipan natin, no, pare-pareho, kasama ng ating mga kababayan dito, is yung mga typographical errors, no, sa date, sa case number, no, sa mga simpleng error sa spelling na na-point out ng respondent, no, ito ba, kaya ba nitong ma-justify yung napakabigat na inamin ng Vice Presidente na meron na siyang esensya na ako, kailangan kong ulit-ulitin to, no?
0: Opo, opo.
1: Na meron na siyang kasunduan sa isang mamatay tao para patayin ng Presidente ang First Lady at Speaker of the House, no? Ang gravity ho, no, kung gaano kamali, no, at kasama at kahindi katanggap-tanggap itong bagay na ito, naapektuhan ba siya ng mga ganong klaseng discrepancies, inconsistencies sa dates ng mga dokumento, sa spelling ng mga words, ng mga ganyang bagay. Yan o ang kailangan ng i-determine natin, no? Pare-pareho.
0: Yun. Alright. Pero, ano para lang po sa kaalaman, Atty. Tolosa, ng ating mga nakikinig at ng publiko, ano ba, what constitutes grave threat? Para masabing ang isang tao nga ay ika nga guilty ng grave threat.
1: Oh, yan ho ay dapat meron kang pananakot o pag babanta, no, sa isang tao, at itong pananakot mo, it should constitute a crime. Meaning, yung sinasabi mong gagawin mo ay dapat isang masamang bagay yan, ano. Tapos, dapat mahalaga dyan na yung tao na tinakot mo, na-produce sa kanya yung ganong effect na gusto mo. Meaning, natakot nga siya, nabahala nga siya. No? So, tinitignan dyan, may kayahan ba na gawin talaga itong pananakot na to? Mukha bang seryoso? At hindi lang ito nagbibiro lang o tala lang ng bugso ng damdamin, ano ho? So, yung mga bagay na yan, tinalakay ho yan ni Attorney Lotok, no? NBI Regional Director Lotok. Sabi nga ho niya, nanggaling na mismo sa Vice Presidente, sinabi niya, no joke, no joke, yung tinanong siya about doon, no? Again, at ito ang mahalaga nga ho na sinabi niya. Tatandaan natin na noong November 2024 na live stream interview, hindi lang ho doon nangyari yung pagkakasundo niya. In fact, even before the detention, nangyari na. Oh? Kumbaga, doon lang niya inanunsyo sa publiko na meron ng kasunduan. Pero, bago pa na-detain si Attorney Zulaika Lopez, meron na siyang kasunduan. No? So, makikita na talagang meron na hong plano at consistent yan dun sa mga naging statements niya before and after November 23, 2024, no? At sabi nga ako, is consistent lahat ng mga statements, no? Pati nga pinakita kung paano pagmumurahin ng presidente, ang kanyang asawa, pati ho Speaker of the House, no? Galit na galit. At even after, na hindi din pwedeng masabing bungso lang damdamin, even after na mas kalmado na, hindi pa rin niya binawi yan. Trinay lang ho niyang i-justify yan. So, lahat ho yan, titignan ho yan para to reach that conclusion, no? Kung seryoso ba to. At ang sabi ng NBI, yun ang conclusion na sa kanilang na narating, no, after ho ng masusing investigation na ginawa nila.
0: Now, without discussing any merits dun sa trial, Attorney Tolosa, just to inform the public para magkaroon na sila ng idea, do you really need to produce, halimbawa, nagbanta ako, halimbawa, sabi ko may nakausap ako, kinausap ko na ito, ganito. Does the prosecution have to produce physically kung sino yung kinausap?

0: Dito pa rin sa Himpilang, Radyo Pilipinas World Service. At kanina nakausap lang po natin si Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, patungkol pa rin po sa naging kaganapan sa ika-apat na araw ng impeachment trial sa Senado, ano po, bilang isang Senate Impeachment Court, tungkol po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa putong ito ng ating programa, tututukan naman natin ang iba pang mga magagandang kaganapan, ano po. Marami pa rin pong mga magagandang kaganapan dito sa ating bansa, sa ating mahal na bansang Pilipinas, na dapat din nating ibalita, ihatid sa inyo, sa ating mga kababayang Pilipino, kayo man ay nasa labas ng bansa o nandito sa loob ng bansa. For example, ito pong Pangulo natin, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magsasagawa po ng working visit sa Singapore. Ano po? Mula July 14, ngayon po yan, hanggang July 16, all right? At layunin po ng biyahe ng Pangulo na panalimin ang ugnayang bilateral at palawakin ang kooperasyon pang ekonomiya sa Singapore. Pero bukod dyan, tinututukan din natin sa labas ng bansa yung kaganapan sa Middle East, lalo-lalo na sa pagitan ng US at Iran. Doon sa mga hindi pa ho nakakaalam, sinara po muli, sabi ng Iran, sinara nila ulit ang Strait of Hormuz dahil sa patuloy na palitan nila ng airstrikes ng Amerika at ng Iran, ano, dahil dyan sa Strait of Hormuz. Pero sinasabi naman ng Estados Unidos, hindi sarado ang Strait of Hormuz, bukas ang Strait of Hormuz. Kaya lang ang problema, eto na, kung tumataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa international market. Eh ngayon nga lang pong araw na to, Martes, oras dito sa Pilipinas. Tumaas, tama ba? Martes, oh. Tumaas na ang presyo. Tataas ang presyo ng diesel at saka kerosene. Binabantayan na lang natin kung gagalaw ba ang presyo ng gasolina. Yun. So nasa linya po natin ngayon ang komunikasyon para alamin unang-una yung importance dito pong working visit ni Pangulo sa Singapore. At the same time, assessment ng ating Canadian economist tungkol dito sa patuloy pa rin tila wala ng katapusang girian sa pagitan ng US at Iran. Kasama na po natin ngayon live from Canada ang ating Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Dr. Batu, muli magandang umaga po from the Philippines.
1: Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga rin sa ating mga tagasubaybay. Thanks for having me again.
0: Thank you very much for always indulging us, Dr. Batu. Unahin ko muna tong ano yung issue sa Iran at saka sa US. Dr. Batu, sa tingin mo ba may katapusan pa itong nangyayaring ito sa pagitan ng US at Iran? Kasi sarado na naman, hindi ko alam nyo, maraming nalilito, at least dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas, marami ang nakabantay dyan dahil nakakalito, ako nalilito na, sarado bukas, hindi ko maintindihan. Do you see this persisting, itong ganitong klase ng sitwasyon? And ano na yung epekto nito sa already nagkaroon na ng damage? Madadagdagan pa rin ba ang damage nito sa global economy, Dr. Batu?
1: Mm-mm. Alam mo, Ray, I'm of the view na itong nangyayaring sigalot, no, between Iran, the United States, and Israel din, kasi kasala din sila dyan initially, no, ito ay magtatagal pa. Kasi ang goal talaga ng Estados Unidos dito is mawala yung ability ng Iran na makapag-produce ng nuclear weapon. So yun yung pinaka goal nila diyan, eh, yung pag-enrich ng uranium. Hindi inaasahan ng Estados Unidos na resilient itong Iran. Kasi di ba kung matatandaan natin, Ray, nagkaroon ng mga initial strike diyan, ano? Uh-huh. At ang inaasahan nila diyan is yung nga inassassinate yung leader ng Iran, at inaasahan nila diyan na kagaya ng nangyari sa Venezuela, nung nakuha yung leader, nagbago yung gobyerno, naging mas mabait yung gobyerno sa Estados Unidos. Mm-hmm. Pero hindi ganun yung nangyari. Mm-hmm. It turns out, mas resilient pala itong Iran. Kahit na yung upper leadership nila ay nawala, ang daming mga na-assassinate na mga leader ng Iran, ha? Hindi lang yung top. Yes. Pati yung mga susunod pa na na-assassinate din. Pati yung kanilang mga scientist na mga nagde-develop ng mga nuclear weapons, na-assassinate din. Pero they're still there. Mm-hmm. So kaya nga, yung resilience ng Iran, ito ay nagpapakita sa atin na magtatagal pa lalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted

0: protracted conflict at yung implications nito sa ating ekonomiya, kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin, Ray, pababa na ng pababa ang presyo, di ba?
1: Yes, oo.
0: Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, eh bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry. At pag mataas ang level of uncertainty, tataas ang presyo, tataas ang insurance premiums, magmamahal yung cost of transportation, yung cost ng pag-deliver ng krudo papunta sa mga refinery, downstream magkakaroon yan ng epekto. Kaya inaasahan natin na itong mataas na presyo ng produktong petrolyo ay mananatiling ganyan pa rin, mananatiling mataas pa rin. At malayo pa bago natin makita na bumaba ito sa level kagaya halimbawa nitong Enero, nitong taon ito. Matagal pa rin bago bumaba yung presyo na yan.
1: Pero ang tanong ko doon na Dr. Bato, at tanong din siguro ng ilan, how long can the global economy take this kind of beating? Lalong-lalo na, dito nga sa nangyayari sa Middle East, how long can the global economy take this? Kasi nagtitrickle down ito eh, sa mga ibang bansa, especially developing country like the Philippines.
0: Ang nakikita ko dito kasi, Ray, you know, it depends on how the global economy can respond to the challenge. So, kalimbawa, nagkaroon tayo ng blockage dyan sa Strait of Hormuz, so nagkaroon ng impact sa supply ng produktong petrolyo. How can the world adjust in terms of finding other sources? So halimbawa, magpunta si Pangulong Marcos dito sa Canada, kinausap si Mark Carney. Canada is the top oil supplier ng US. So why not Canada could supply the Philippines crude oil? By the same token, Russia, di ba? So si Pangulong Marcos was in Kazan not so long ago, right? So nasa Russia yung Pangulo natin. And I would assume part of the discussion could be possible purchase of Russian oil, of course subject to the napag-aalaw ng Estados Unidos kasi nga sanctioned oil yan, di ba? But then again, this is all part of how the world, hindi lang ng Pilipinas rin, but also other countries, how are they going to cope and respond to the challenge? So yung paghahanap ng alternative sources. At also alternative energy. So halimbawa, yung pagre-rely natin sa krudo, magiging ano na, magka-transition. Mas mapapabilis, Ray, ang transition ng global economy from fossil fuels into renewables. So hindi malapo pa, Ray, sa nang darating ng mga taon, mas marami na ng parami electric cars na bumibiyahe. Mga electric na jeep o electric na bus. No? Kasi nga, that is in response dito sa prolong na gulo na nangyayari dyan sa Middle East.
1: Alright. So, sana the more na maagang matapos ito, the more na it would ikang benefit the whole economy, the global economy. Pero sabi nyo nga, ano po, ito, Dr. Bato, method o yung strategy na ikang diversification ng sources mahalagang magawa ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas kundi ng ibang bansa to sustain, at least yung napaka-importanting yung energy sustainability. Nabanggit nyo kasi Canada and of course yung pagtungo ng Pangulo sa Russia. Alright, now dumako naman tayo dito sa magandang balita ito, sa magandang kaganapan na ito. Ang Pangulo magtutungo po sa Singapore today hanggang July 16 to conduct a working visit sa Singapore. So how can the Philippines benefit from this? Ano ang pwedeng i-offer ng nakikita nyo na economic advantage ng Singapore na pwedeng matrickle down, makuha ng Pilipinas? At least yung mga best practices nila, Dr. Bato.
0: Alam mo kasi, Ray, traditionally, Singapore has been one of our biggest partners in terms of foreign direct investment. So, in terms of pag-entice ng mga mag-invest sa Pilipinas, no, because of, kita naman natin, Ray, medyo matumal ang dating ng foreign direct investments. Di ba? Kung titingnan mo yung datos na galing sa Bangko Sentral, halimbawa, kita mo yung foreign direct investments comparison year to year, medyo matumal. So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., hopefully, eh maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi Ray sa ngayon ano, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Dyan na sila ngayon, new economy na ika nga, no? So itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, no, makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas. Ang nakikita ko rin na isang malaking potential dito is yung tinatawag nating mga data center. Kasi ang Singapore, maliit na bansa yan rin. Parang isla nga lang yan, di ba? Maliit lang. Wala silang lugar para makapagpatayo ng mga data center.
1: Okay. Oo.
0: Eh, ang data center, kinakailangan yan sa artificial intelligence. Kinakailangan yan. So, kailangan nila ng lugar, in other words. So, the Philippines can offer location. Now, the thing is though, okay lang naman na mag-generate ng mga investments, AI, sa mga solar. Halimbawa, malakas na Singapore Ray sa solar. No, isa sa mga nakikita ko na malaking investment na papasok sa ating bansa galing sa Singapore, sa area yan ng solar. Lakas yan. Ngayon, Ray, ang issue dito is sana maka-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. No, kasi sa totoo lang, no, maganda kasi yung mga FDIs in paper. Eh. Makikita mo yan,
1: right.
0: Ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa. Pero para maramdaman yan ng tao, kailangan maka-generate din yan ng trabaho. So hopefully makakita tayo ng translation from greenfield FDIs into actual job, pagka naka-generate siya ng jobs. No? So yun yung inaasahan ko na sana mangyari. Kasi para maramdaman ng tao, hindi lang yung mga ilan lang yung nakikinabang sa mga investment yan. So halimbawa sa kaso ng solar, so yung production, pwedeng sa ating bansa gawin yung production ng solar panels, maka-generate yan ng trabaho. Yung construction halimbawa ng mga data center, so that would create jobs during the construction phase. And kapag ka naging operational na yung mga data center, makapag-hire locally para makinabang din yung ating mga kababayan.
1: Ayun. Pero ang ano pala, ang Singapore, ang susunod na ASEAN chair after the Philippines.
0: Yes.
1: So, ano ang importance ito? Parang passing the torch na ba already ito, Dr. Bato?
0: Oh, kasi nung chairmanship ni Pangulong Marcos, maraming significant na mga nangyari. Diba? So, pagpapit ko nga kanina, yung pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia, pagbisita sa Canada, may mga na-forge na mga relationships. Eh. So, itong mga nabuong mga relasyon na ito, and also, this is part of the broader realignment ng mga bansa. Kasi nga itong nagbabagong behavior din ng Estados Unidos pagkuhat nung na-elect si Donald Trump, di ba? So, nakikita ito in response to that.
1: Yeah.
0: So, itong mga bagong mga relationships and realignments, sa palagay ko, isa ito sa pag-uusapan as the chairmanship is passed from the Philippines going to Singapore. So, meron ding foreign, of course, there's foreign relations dimension to this working visit. So, nakikita ko na isa yan sa mga natiyak na mapag-uusapan ng dalawang leader.
1: Pero ito, kunin ko na rin, samantalahin ko na habang kausap kita, Dr. Bato. Just recently, ang Pilipinas is na-classified na as an upper middle income country status. So, do you think this status as upper middle income will entice Singaporean investors to invest in the Philippines?
0: Definitely, may implication yan. Kasi ang pag-graduate natin from low to upper middle is a signal na our economy was able to grow enough to be able to para bang makapagbayad tayo ng mas maraming utang. Yun yung nakikita kong impact niya, no? Kasi kapag ka, kumbaga parang dati mahirap ka, ngayon mayaman ka na, baka yung credit limit mo lalaki na. Di ba, kung meron kang credit card halimbawa, no? And dati yung credit limit mo maliit lang. Eh tumaas na yung sahod mo, sabi ng bangko, o tataasan na rin namin yung credit limit mo kasi malaki na yung sahod mo.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po yung nakikita natin dyan. So kung ako yung banko, nakita ko itong may hawak ng credit card, eh malaki na ang sahod, eh signal yan sa akin na trabaho ito ng mabuti, na promote, di ba? So ganun yung nakikita ng mga lenders. By extension also foreign investors.
1: Pero
0: kasi kung yung mga foreign lenders are positive, no, in terms of lending, kasi nga nag-graduate ka na to upper middle ka na, no, what more palalo yung mga investors.
1: Alright. Pero
0: so yung yeah, sorry.
1: Okay. Pero gusto ko lang ilagay sa konteksto, Dr. Batu. Kasi pag sinabi nating tumaas yung upper middle, tumaas tayo sa upper middle income status, marami kasi ang nagre-react dito sa Pilipinas, sinasabi, paano tayo naging upper middle? Hindi naman tumaas ang sahod ko, hindi naman nagbago ang purchasing power ko. Paano, karamihan ng mga Pilipino, kasi parang may, you know, yung may usapin na per capita income. Ano bang ibig sabihin ng per capita income? Kasi doon binabase yata yung pagtaas ng upper middle income status, Dr. Batu.
0: Tama ka dyan, Ray. Actually, ang basihan nila dyan is GNI or Gross National Income per capita. So, bibigyan kita halimbawa rin ng konteksto, no? So, halimbawa tayong dalawa lang ang citizen ng Pilipinas. At ang income natin, tig 10,000 tayong dalawa. So, pag in-average mo, 10,000. Diba? So, 10,000 sa'yo, 10,000 sa akin, divided by 2, 10,000. Supposing ako, yung next year, sumunod na taon, yung income ko, 10,000 pa rin. Pero yung sa'yo, naging 20,000 na. Diba? So, pag in-average mo yon, so 10,000 plus 20 divided by 2, so 30 divided by 2, 15,000, tumaas. Diba? So, kung titingnan mo yung average income, tumataas. Pero kung titingnan mo yung saan ang gagaling yung pag-increase ng income, hindi proportional yung distribution ng pag-increase. So, ganun yung naging epekto ito. Kaya hindi natin din masisiray yung ating mga kababayan na sasabihin nila na hindi namin maramdaman yan kasi yung aming income hindi nagbabago or maliit na
1: yes,
0: tinataas. Saan ang galing yan? Hindi ba? So, kung titingnan mo dyan, Ray, yung mga specific sectors and industries, merong mga tumaas talaga yung kanilang value. At yan ang nag-drive, no, yung dun sa ating gross national income pataas. Kaya hindi mo rin masisiray talaga, no, yung mga lalo-lalo na yung mga nasa laylayan natin mga kababayan, so, sabihin nila hindi namin ramdam. So that is actually the challenge. In terms of how do you translate itong pag-graduate natin to upper middle para maramdaman ng ordinaryong mamamayan.
1: Okay. No,
0: hindi lang nararamdaman ng iilan. Now, as I've said earlier, yung ating graduation to upper middle, that is very relevant in terms of lending, no, papautang sa Pilipinas, in terms of foreign investment, dun yan, ano eh, dun yan geared towards, no? But ang challenge is, maka-attract tayo ng mga investment, kapag kaya mga investment na yan, maka-generate yan ng trabaho, dun mo palang mapaparamdam sa ordinaryong mamamayan yung epekto. So sa ngayon, hindi mo pa maramdaman yan kasi hindi pa pumapasok din yung mga foreign direct investment na associated as a result of our graduation papunta ta to upper middle. Kaya hindi paramdam niyan masyado ng tao.
1: Okay, Dr. Batu, siguro last question ko na lang for today. If you were together with the president, kasama ka ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa kanyang cabinet today, especially sa economic cabinet niya, at papunta kayo na Singapore ngayon, what anong gagamitin mong pitch sa ating mga Singaporean investors para makapag-invest dito, and what do you expect from the Singaporean government, especially their Singapore the investors muna sa Singapore na ilagak dito sa Pilipinas?
0: Alam mo, Ray, unang-una, no, what turns off investment? Ang ayaw ng mga investor is yung red tape. Ayaw nila ng mga pabago-bagong mga pulisiya. So, one of the things that can be touted, no, that can be highlighted in that is how consistent the economic policy is for the Philippines, no? So, kumbaga, in terms of economic policy rate, steady hand, tawag natin dyan. So, hands are steady in terms of economic levers. And gusto yan ng foreign investors. And sa palagay ko, no, itong steady hand sa mga pulisiya, isa ito sa mga reason din kung bakit nakagraduate tayo to upper middle. No? So isa yan sa mga reasons, and definitely that can be used as a way to highlight the reforms that are being made currently in the economic environment. Of course, more work needs to be done. No, marami pa rin talagang mga challenges, pero definitely isa yan sa mga pupwedeng ma-highlight. Ikalawa, one of the complaints of investors is the lack of infrastructure. Siyempre kung mag-generate ka ng investment, kailangan mo ng kalsada papunta dun sa mga lugar na pag-iimbestan, di ba?
1: Yes, yes.
0: So there is significant work that is being done. And in fact, although may backlog tayo sa public infrastructure because as a result of itong flood control, di ba, nung nagdaang taon, but one of the things that the government can highlight actually is that spending is ramping up. No? Mm-hmm. Pag nag-ramp up na yung spending yan, just in time pag ng mga investment, the infrastructure would be there. No? Ikatlo is how good our workforce is. No? So we still have a competitive labor force.
1: Mm-hmm.
0: No? In fact, we have yung tinatawag na ating demographic dividend. No? Mm-hmm. Marami tayong mga young workers that are highly skilled and educated, can speak English. This can be definitely used as a way to highlight the Philippines as a top investment destination. So yun yung kailangan na ma-highlight na, you know, that the Philippines remains to be a competitive and a viable investment destination, you know, for countries like Singapore, for example.
1: Mm-hmm.
0: And also pwede rin i-highlight yung mga naging biyahe ng ating pangulo, no? Kasi you can actually create this situation, Ray, na the countries are actually wanting to invest. For example, yung visit sa Canada, no,
1: mm-hmm.
0: that the president was able to attract significant investment, and other places where the president has been, no, mm-hmm. and for, of course, they can tell the Singaporeans that, hey, the Canadians are want to invest sa amin. What about you? Sila sila nga gusto, kayo pa kaya, di ba? So may ganong dynamic na pupwedeng i-highlight, no? But the thing is, there are many positives, Ray, na pupwede nating na pupwede nating gamitin to entice, no? And of course, nandiyan na rin yung pag-graduate natin to upper middle, no? Of course, that should be part of the discussion, that we have already progressed, no, in terms of the overall state of the economy, and the fact that we are already in upper middle income, that should be considered as well. No, in terms of their decision to invest in the Philippines.
1: With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual, and always, sharing us your professional and objective perspective dito sa mga pinag-uusapan natin, lalong-lalo na pagdating sa mga usapin ng highly technical na usapin na patungkol sa ekonomiya, and explaining it to the level ng ating mga kababayan na mas lalo nilang maintindihan, maski na yung mga ordinaryong Pilipino dito sa Pilipinas. Thank you very much, Dr. Batu.
0: Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas.
1: Si Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist, live from Canada. Yan. Pag-uusapan po kasi namin ni Dr. Batu, unang-una, yung patuloy na kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, at yung maaaring maging karagdagang epekto na naman nito sa global economy. Kapag sinabi kasi natin global economy, apektado lahat ng bansa, including the Philippines. Tayo, katulad po niyan, sabi ko nga kanina, ngayong araw na ito, araw at oras dito sa Pilipinas, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Tumaas din ang presyo ng kerosene. Binabantayan ang presyo ng gasolina kung gagalaw ba, kung bababa o tataas din, di po ba? Kasi nga sinara na naman, nagkagulo na naman simula nitong weekend, nagkagulo na naman, nagpalitan na naman ng airstrikes ang US at Iran. Ano po, tinamaan yung ilang bansa sa Middle East ng mga missiles from Iran. Tapos sinara na naman yung Strait of Hormuz, sabi ng Iran, sasara namin ang Strait of Hormuz. Sabi naman ng US, no, hindi. Bukas ang Strait of Iran. Teka, sino ba talaga sa inyo mga kuya? Di ba? Sino ba kuya? Yan. So, pero, siyempre, kapag nagkagulo ulit at nabara na naman ang Strait of Hormuz, hindi malayong magtaasa na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Kapag nangyari po yan, eh ano na naman yan, domino effect na naman po yan sa mga pangunahing bilihin natin dito sa Pilipinas. Ano ho? And of course, that will say something na naman sa ating inflation at sa purchasing power ng peso. And of course, pinag-usapan din namin ni Dr. Bato yung kahalagahan ng pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang tinatawag na working visit sa Singapore starting today hanggang July 16. So mahalaga rin po yan, lalong-lalo na sa mga ganito klase ng panahon kung kailan ang unstable ang geopolitical situation. Ano po, dahil po sa mga kaguluhan. And speaking of that, alam nyo na sabi ko kanina, no, ang Iran nagpakawala po ng mga missile na naman sa mga iba't ibang mga bansa sa Middle East in response doon sa naging airstrikes ng US sa kanila. Ang problema, ang mga bansa sa Middle East kung saan bumabagsak itong mga airstrikes ng Iran, marami tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan doon. May mga reports na may airstrike sa Qatar, may airstrike sa Kuwait, may airstrike sa Jordan, may airstrike sa UAE, ano po, may airstrike sa Saudi Arabia. Ay mabuti na lamang po ayon sa mga reports sa international media na gumagana yung mga air defenses ng mga bansang nabanggit ko, karamihan yata ng mga missiles from Iran ay nasya-shutdown. Pero syempre hindi naman natin maaalis na mag-alala tayo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga overseas Filipino workers natin sa mga nabanggit na bansa sa Middle East. Kasi kasama po natin ngayon mula sa Kuwait ang ating Philippine Ambassador to Kuwait, walang iba kundi His Excellency Jose A. Cabrera III. Magandang umaga po, Your Excellency. Good morning from the Philippines, Your Excellency Jose A. Cabrera. Welcome back po sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga panauhin.
1: Again, maraming salamat po, Your Excellency Ambassador Cabrera, for indulging us sa ating programa. Napatawag po kami sa inyo, requesting for this interview, para kamustahin po kayo. Una sa lahat, kamustahin kayo ang ating embahada sa Kuwait, ang lahat ng ating mga officials and employees sa ating embahada. Kamusta po kayo? Kasi kalat na kalat po, umaabot na rin po dito sa Pilipinas yung mga panibagong airstrikes ng Iran sa mga bansa sa Middle East, including airstrikes against Kuwait. Kamusta po ang sitwasyon niyo dyan, Ambassador?
2: Opo, totoo po yun. Mag-umpisa noong July 9. Nagkaroon tayo ng mga ilang airstrikes mula sa Iran, July 9, July 10, July 12, tsaka kahapon, July 13. So, patuloy-tuloy po yung mga airstrikes na yan galing sa Iran. Pero hindi naman po ganun kadami. No? I think on the average, about 13 to 14 ang naitala sa bawat araw. At kagaya ng nabanggit nyo po, karamihan po ay na-intercept din naman po. Eh, tayo po at mga kababayan natin dito ay nasa mabuting kalagayan po at sa awa ng Diyos. Eh, patuloy lang po yung ating mga activities. No? Halos normal din naman po lahat ang sitwasyon dito. Yung mga areas kung saan pong yung direction po at yung pagbagsak ng mga strikes na po yun ay nasa norte, malapit sa border na wala naman po masyadong tao doon sa lugar na yun.
1: So as of now, Your Excellency, as we speak, wala pa naman pong naitala na nasaktan o nasawing Pilipino sa hinong mga panibagong airstrikes ng Iran sa Kuwait?
2: Walang Pilipino, wala pong ibang Kuwaiti or ibang nationality, wala naman po na ano. Nakakagaya ng sinabi ko po, nasa norte po ang target sa mga border crossing. At yung isa naman sa isang offshore na oil platform.
1: Alright. Pero yung pong ating mga Filipino community dyan sa Kuwait, nakikipag-ugnayan naman po sa inyo pag may ganitong mga klase ng mga airstrikes?
2: Nakailang buwan na rin po tayong nakahanda para sa mga pagayaring ito o kagaya nito. So yung mga kababayan natin dito, na po tayo, medyo familiar na po tayo sa mga
1: okay,
2: mga safety procedures na kailangan sundan pag mayroon pong mga strikes ng missile tsaka ng drone. So, pangunahin po dyan, kapag meron nga pong insidente, karaniwan meron po tayong sinasabing emergency siren. Yung sirena po, no? Tumutunog yun. Pangalawa, meron din pong pumapasok sa mga cellphone, yung mga emergency alert. So, mga Pilipino po, alam na rin natin, lahat ng nakatiwala sa Kuwait, alam nila, kapag meron ganyang mga senyales, eh, kailangan po mag-ingat. So, you have to make sure you're in a safe place, seek shelter until the emergency has passed. So, yan po yung pangunahing ano po, pangunahing hakbang ng lahat ng tao po dito sa Kuwait. Yung pagiging ano po, pagiging ilalagay yung sarili sa ligtas na lugar.
1: Eh, kasi po, Ambassador, hindi pa rin humuhupa itong palitan ng airstrikes ng US at Iran, at marami rin po nagsasabi, there's still more to come from Iran, sabi nila, no, kung sakaling magpapatuloy ang US sa kanilang airstrikes. And of course, sa puntong ito, hindi ho pa isinasara, open pa rin ang airspace ng Kuwait, lalo na sa international airport.
2: Bukas po sa ngayon, meron pong konting disruption pag may strike, pero konti lang, tuloy lang naman po yung mga flights, pati yung papuntang Maynila po.
1: Ayun, open pa. Pero matanong ko lang po, Your Excellency, patuloy pa rin ba? Open pa rin po ba ang repatriation ng mga kababayan natin who wants to be repatriated back to the Philippines from Kuwait?
2: Noon pa man po yan, kahit nung wala po pong crisis, talaga nagre-repatriate naman po tayo. Patuloy-tuloy lang po yan. Hindi naman po tumitigil yan. At lagi naman po rin yung mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, patuloy din lang po yun. Normal lang po ang operations natin.
1: Alright. Okay, with that, at least nakakahinga kami ng maluwag dito knowing na safe po kayo dyan, Ambassador Cabrera, at lahat ng ating mga officials and staff ng embahada, and of course ng ating mga Filipino communities working and living in Kuwait despite the renewed airstrikes ng Iran sa mga Middle Eastern countries. Nonetheless, meron pa po kayo mahalagang paalala, paunawa, mensahe, Ambassador Cabrera?
2: Yun lang po yung ano lang, reminder lang, no, sa mga kababayan natin dito sa Kuwait at sa ibang bansa sa GCC, to remain vigilant at sumunod sa mga payo at adhikain ng mga local authorities po dito. Kung nasa Kuwait po, yung gobyerno ng Kuwait, no? They are doing their best naman to ensure order, no? And the safety also of all residents dito sa bansa na to.
1: Ay, siya nga pala, pagbati rin po kay Ma'am, kay Madam Maita Cabrera. Yan. Magandang
2: maraming salamat.
1: Magandang
2: po.
1: Umaga po. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. With that, Your Excellency, Ambassador Cabrera, again, maraming salamat po. Bagamat medyo alanganin yung oras, magandang panayam na oras, pinagbibigyan niyo pa rin po kami to provide ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas ng mahalagang impormasyon mula diyan sa Kuwait. Thank you very much po, Ambassador Cabrera.
2: Maraming salamat.
1: Alright, yan po ang ating Ambassador to Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera III. Ayan. So, magandang balita. Ano po, lalo na sa mga kababayan natin dito sa loob ng Masana, may mga kamag-anak sa Kuwait na nagtatrabaho, living and working in Kuwait. So, magandang balita po yun. Sa kabila ng muling airstrikes ng Iran sa Middle Eastern countries, katulad ng Kuwait, safe pa naman po yung ating mga kababayan doon. Wala pa rin pong natatalang nasaktan o nasawi sanhi ng mga airstrikes ng Iran. At maagap naman daw, ayon kay Ambassador Cabrera, ang Kuwaiti government, lalo na ng kanilang air defense na karamihan naman na-intercept yung mga missiles. At ang ating Filipino community naman ay nabibigyan kaagad ng mga anunsyo, paalala, mga alerto sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone, yung ginagawa ngayon ng mga gobyerno, hindi lang ng Kuwait, kundi ng iba pang mga bansa sa gitnang silangan, para nagbibigay ng notice sa kanilang mga citizens, maging sa mga foreign workers nila, na ika nga mag-ingat at dahil may paparating na airstrike. So ang magandang balita po dyan, wala pang naitatalang nasawi o nasaktan ng mga Pilipino sa panibagong airstrikes ng Iran sa Middle Eastern countries, including Kuwait. Kasi po, may mga Middle Eastern countries po na may mga US bases na nakatalaga o nakatayo. Merong US base sa Kuwait, merong US base sa Saudi Arabia, merong US base sa United Arab Emirates, merong US base na nakatayo sa Qatar, sa Bahrain. Yun po yung tinatarget ng Iran. Ang problema, kung minsan hindi naman lahat ng missile, doon na pupunta sa US bases. Yung iba nag-o-overshoot, yung iba nagkakaproblema, tumatama sa mga civilian areas. Sabi nga ni Ambassador Cabrera, sa Kuwait, yung sa northern part ng Kuwait, medyo wala namang, hindi naman populated yung northern area ng Kuwait. So, hindi masyado itong naapektuhan. Okay? Pero ang talagang target ng mga missile strikes ng Iran ay mga US bases. Kaya ang US din, gumaganti rin. Nagpapakawala rin sila ng mga missiles na nag-airstrikes din sila sa mga military targets naman sa loob ng Iran. Pero sana ma-resolve na to, kasi bagamat patuloy ang tensyon sa pagitan ng US at Iran, may mga negotiators pa rin po sa Middle East na ika nga, hindi tumitigil na kausapin ang dalawang panig, meaning ang US at Iran, para mapahupa ang sitwasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang negotiation. Bagamat sinabi ni US President Donald Trump na tapos na, it's over, tapos na yung Memorandum of Understanding, hindi naman niya sinara yung pintuan ng negosasyon. Pwede pa rin makipag-usap yung mga negotiators. Pero hindi na nga ho umaasa si US President Donald Trump na magkakaroon pa ng magandang resulta yung negosasyon. Alam niyo naman si Trump, ganoon naman talaga magsalita si Trump. Ganoon naman talaga magsalita yan. Pero kapag nakakita yan ng magandang ikang resulta, at medyo ikang yumukod ng kaunti ang Iran, magbabago rin ang isip niyan. Okay? Babalik at babalik yan sa negotiating table, sa pakikipag-usap, sapagkat walang bagay na mariresolba sa pamamagitan ng gera. Okay? Hindi humasok. History has taught us that simula pa World War I, World War II, maging nung mga yung mga maliliit na skirmishes na wala pong nasosolve na maganda ang gera. It only brings you pain, suffering, hardship for both parties. No. So walang at this time, sa panahon natin ngayon, which the world is now one big global village, meron tayong global economy, lahat tayo apektado. No, hindi lang ang US, hindi lang ang Iran, hindi lang ang Middle East, hindi lang ang mga taga-Europa, maging tayo dito sa Southeast Asia, maging yung mga maliliit na bansa, lalo na yung mga maliliit na bansa, mga developing countries, just like the Philippines. So we pray hard to our dear great architect, the Lord of the Universe, the architect of the universe, na ikang with this divine providence, divine guidance, and mercy, mabuksan ang pag-iisip ng mga taong involved dito and think of peace, not just for them, but for the whole world. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: areas.
1: Dahil nanggaling ako sa local government, ay sinasabi ko, wag na tayong, hindi kami nag-uutos, wag na tayong nag-uutos sa kanila kung ano yung gagawin nila. Yun lang hihingi namin, yung bigas. Kung ano pang pondo na meron sila, bahala na sila dyan. At alam nila kung anong gagawin nila sa perang yan. Alam nila kung saan nila ilalagay. Alam nila kung saan ang talagang nangangailangan. Kaya we leave it up to the local government officials to decide what to do with the local government support fund kapag merong pa yung hindi nagamit para sa pagbigay ng bigas. Yan po ang ating ginagawa. Kaya ito ang tawag po ng programa nito ay Bawat Bayan ay Makikinabang. Dahil pinababa po namin sa ating mga local government. Malaki po ang tiwala ako kasi sa local government. Marami po ako, nung nasa local government pa ako, marami po ako nakilala na aba, magagaling ito. Bakit di natin masyadong naririnig o nabibigyan ng pagkakataon para yung mga initiative ng mga local government officials ay magawa naman nila. Meron silang gagamitin para magawa nila.
0: That was Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Dateline, Malacañang.
0: Malacañang said Monday that President Ferdinand R. Marcos Jr. has restored the Philippines' campaign to uphold the landmark 2016 South China Sea arbitral ruling after what it described as years of neglect. The palace stressed that the administration has been consistently asserting the country's maritime rights through diplomacy grounded in international law. Palace Press Officer Claire Castro noted that while the arbitral case was fought and won under the Aquino administration, the ruling was not fully utilized in the years that followed. Castro said the Marcos Jr. administration has taken a different path, firmly defending Philippine rights in the West Philippine Sea while avoiding military confrontation. She pointed to the President's 2023 order to remove a floating barrier installed by the China Coast Guard near Bajo de Masinloc, allowing Filipino fishermen to return to their traditional fishing grounds. Castro also recalled decisions made during the Duterte administration, including the halt in building a shelter for Filipino fishermen at Sandy Cay and the presence of Chinese vessels patrolling the area, actions widely criticized as yielding to Beijing's pressure. She emphasized that the current administration remains committed to protecting the country's sovereign rights while pursuing peaceful, rules-based solutions.
3: Actually, hindi lang po siya ang nakapuna niyan na nadinig na rin po natin kay dating Vice Presidente Lenny Robredo na maraming nasayang na panahon. At sa ngayon nga ay pinupuri niya or kinasasaya niya ang ginagawang hakbang ni Pangulo Marcos Jr. pagdating po sa paglaban at pagprotekta sa interest natin sa West Philippine Sea. So, totoo naman na ipinaglaban ito sa panahon ni Pinoy, pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang arbitral award or ruling ay kinonsidera lamang na simpleng papel na pwedeng itapon sa basurahan. Na kahit ang kanyang dating Secretary ng National Defense, Secretary Lorenzana, ay wala rin nagawa ng iutos ni dating Pangulong Duterte na gibain or wag ipagpatuloy ang paggawa ng isang shelter para sa mga mangisda sa isang sandbar, yung ating Sandy Cay. At pinayagan pa ni dating Pangulong Duterte na ang magpatrolya dito sa ating sandbar ay ang mga Chinese vessels. So, hindi po kasi ganyan ang polisiya ng ating Pangulo. Ipaglaban ang ating karapatan sa diplomatikong pamamaraan. Kung natatandaan niyo po, September 2023, nung nagroon at naglagay ng floating barriers ang China Coast Guard, iniutos po ng Pangulo na ito ay tanggalin para sa kabutihan din po ng ating mga mangingisda. Hindi nag-atubili ang Pangulo na gawin ang nararapat

0: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
2: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
3: At sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
3: At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo.
2: Ito ang Tambala,
3: Jairus Madlangbayan
2: at Ares Gutierrez at kayo nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang hatid sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, ikalabing apat ng Hulyo taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO holds Balikbayan Project Roadshow in Lawag, Ilocos Norte.
3: CFO trains family members of non-resident Filipinos through its PesoSense program.
2: CFO honors AFTA for supporting Balikturo program.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas recently held a Balikbayan Roadshow in Lawag City, Ilocos Norte. The CFO team introduced the Balikbayan Project by conducting a data gathering workshop and website management training for officials and employees of the city government. Lawag City Mayor James Brian Alcide underscored the important role of their partnership with the CFO, which he said will empower non-resident Filipinos who hail from Ilocos Norte.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: held in Laguna, CFO conducted its Peso Sense programs, Kaalamang Pinansyal Tungo sa Kaunlaran o Kapit Ka Seminar. The seminar catered to the relatives and family members left behind by non-resident Filipinos, training them with financial literacy, financial freedom, and independence. The Peso Sense program serves as the commission's arm in securing the financial capacity of NRFs, ensuring the capacity of Filipino diaspora economically.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas recognized the outstanding contributions of the Filipino diaspora in local development. The CFO specifically cited its long-time partnership with the Association of Filipino-American Teachers of America, or AFTA, for its support to the Balikturo and Adopt a Scholar programs under the Lingkod sa Kapwa Filipino program.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Isang sunny day sa iyo, Jairus.
3: Oo nga po.
2: Kaya natin masabing sunny dahil ilang araw din tayong
3: inulan sa Pilipinas. Po. At pabago-bago talaga po, Sir Aris, ang panahon. Oo, na po. Nga, mamaya aaraw, mamaya uulan. Oo, na po.
2: Kaya naman marami,
3: unpredictable.
2: Marami rin ang nagkakasakit, kaya mag-iingat po tayo.
3: Opo.
2: Dahil, yun nga, ito yung panahon ng tag-ulan at panahon rin na nagkakasakit yung mga tao.
3: Opo. Kala ko po ay panahon na rin ng pagbabago.
2: Nagbago talaga yung panahon.
3: Opo. Kaya nga po, Sir Ares. No? Napaka-unpredictable po, katulad din ng mga nangyayari po sa atin ngayong panahon na po. Pero, Sir Ares, kayo po, kamusta naman po kayo?
2: Eh, naging busy tayong maging tour guide nung aking pamilyang balikbayan.
3: Ah, may balikbayan po kayong relatives, sir.
2: Doon parang nag-gauge ko din yung mga programa doon sa kung ano yung mga nagiging attitude ng mga balikbayan na pag nandito.
3: Yes po, sir. Sa CFO naman po, busy rin po talaga tayo dahil ngayon po ongoing na yung PAFIO, no po, matinding proseso ang ginagawa po ng ating team, no po, ng CFO.
2: Tsaka kailan ba hindi naging busy
3: ang CFO? CFO no? So, meron pa po tayong Balikbayan LGU Awards. Pati po yung mga, pati ang papalapit nating Month of Overseas Filipino. Na po. Sa December, sir.
2: Sa December pa naman.
3: Pero matindi na po ang mga preparations. Opo. Kasi marami po tayong partnerships sa Ilocos Norte, sa Aklan, even sa Taiwan. No po, magkakaroon tayo ng iba't ibang regional and international migrant fairs po.
2: Nadinig ko sa labas yung yung parang mayroong gagawin yung CFO with MECO.
3: MECO.
2: Yung Manila Economic and Cultural Office. Mm.
3: No? Opo, sir.
2: Kasi yung aking dating boss, si now House Secretary General Cheloy Garafil,
3: opo,
2: ay naging chairman ng MECO.
3: Ng MECO.
2: At isa sa mga staff niya, nabanggit nga na mayroong nilulutong partnership with CFO.
3: Magandang balita po yan, sir. Ano po?
2: Nakapunta ka na ba ng Taiwan, Jairo?
3: Hindi pa po. Kayo po ba, sir?
2: Kaya pala. Nakarating na rin ako doon. Napakarami nating mga
3: maraming Filipino rin po ang nasa Taiwan na po. Kaya ano po talaga eh. Kaya yun po ang tinarget din talaga ng CFO. Para mas malaman din natin yung karanasan ng ating mga kababayang nasa Taiwan na po. At hindi lang naman po iyon, taon-taon ay at araw-araw na po nagsusumikap po ang Commission on Filipinos Overseas na marating ang lahat ng migranteng Pilipino, ang lahat ng non-resident Filipinos para matugunan po yung ating mga pangangailangan.
2: Pero alam mo, Jairo, speaking of experiences, no?
3: Opo.
2: Hindi naman ito naman ay ina-acknowledge natin na talagang nangyayari sa ating mga migrante yung lalo na ngayon anti-human trafficking awareness month, no? Marami tayong kababayan na bagamat pinalad na magkaroon ng oportunidad mga ibang bansa, para you know, for better economic opportunities.
3: Opo.
2: Marami rin ang nahaharap sa problema, no, na
3: totoo po yan, sir.
2: Hindi lang sa human trafficking but also yung problema sa naging contract, no,
3: opo,
2: hindi nasusunod yung kontrata. Ang madalas mangyari na, kasi ako rin, alam mo naman yun, ako rin ay dating naging migrante.
3: Opo.
2: For seven years, I was an OFW. May mga nakikita tayong mga kababayan natin na iba yung pinirmahang kontrata dito sa Pilipinas. Pagdating doon sa job site, papipirma niya ng side contract yung tawag nila.
3: Side contract.
2: And then doon na nagkakagulo-gulo. And then meron din namang, ako na experience ko, pinapirma ako ng contract written in Arabic.
3: So hindi niyo po maintindihan.
2: Paano ko maintindihan? Tapos hindi ka naman makakapagsimula ng trabaho.
3: Kaya nga
2: kung
3: po,
2: hindi ka
3: sir.
2: Pipirma doon.
3: So at syempre mapipilitan lang din po talaga yung kababayan natin, no?
2: And you are in a foreign country.
3: Opo.
2: Hindi mo alam saan ka, sabihin natin may embahada doon or may konsulada doon sa ano, sa lugar mo. You are very far away from help, from
3: opo,
2: from a legal, well, kailangan mo isang guni ng sa isang abogado, yung ano ba 'tong pinapipirmahan sa akin, hindi mo 'yan basta-basta nagagawa.
3: Totoo po, sir.
2: And then it breeds problems, no, at doon na
3: hindi lang po yung ating kababayan, eh, maging yung kanilang pamilya po ay talagang problema, ano po.
2: Kasi hindi biro yun, eh. Opo. Nandun ka sa isang lugar na wala kang kakilala, wala kang kung meron ka mang kakilala, kamag-anak or kaibigan, hindi naman kasi pareho dito sa Pilipinas na may kakilala, si kakilala na makakatulong sa'yo.
3: Kapag po, totoo, no? Po, sir. So, kaya mahirap po talaga yung kalagayan ng ating mga kababayang nasa ibang bansa. Dagdag pa itong ganitong pasakit, no, Sir Aris?
2: Kaya naman, sa ngayong episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, nandun pa rin tayo sa tema ng anti-human trafficking. Dahil nga anti-human trafficking month.
3: Tsaka, syempre po, doon din natin dapat mas paigting sa ating mga kababayan yung kaalaman po nila pagdating sa legal rights, no, sa batas natin sa Pilipinas, sa kanilang mga karapatan.
2: Oo.
3: Nang sa ganun ay hindi na po mangyari itong mga ganitong kaso, no, sir.
2: Kaya naimbitahan natin yung isa sa mga pangunahing haligi ng isang grupo ng mga abogado.
3: Opo.
2: Na katuwang ngayon ng CFO, no, para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong legal.
3: Opo.
2: So siguro, Jairus, ikaw na magpakilala sa ating...
3: Tama po kayo, Sir Aris. Thank you po. Napakalaga po ng ating partnership sa kanilang samahan, sa kanilang organisasyon, dahil mas napapalawig po natin sa CFO yung ating mandato para mas mapalawak palalo yung ating laban kontra sa mga ganitong abuso, kagaya ng human trafficking po at iba pang mga kaso, no po. Kaya po, i-welcome na natin sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang co-founder ng International Pro Bono Alliance, o IPBA, si Attorney Arnie R. Topico. Attorney Arnie, magandang umaga po, Attorney.
2: Magandang umaga po, Attorney.
4: Magandang umaga sa iyo, Jairus. Sir Aris, magandang umaga po sa inyo.
3: Magandang umaga po.
2: Attorney, medyo na-curious ako sa inyong, lagi naman na pagka meron kaming guest dito, ay tinitignan namin yung profile. Nakita po namin na kayo po ay aktibo sa Bulacan.
3: Opo.
2: kayo po ay aktibo sa Integrated Bar of the Philippines.
4: Dati po akong pangulo ng IBP Bulacan chapter.
3: Okay.
4: Actually, yung co-founder ko namin sa ano, yung president namin si Attorney Pinky Bernabe was also an IBP president ng Bulacan chapter. So before dati very active kami sa IBP at dito kami nagsimula.
3: Opo.
4: Simula ng mga projects namin with IBP, and then in the course of those projects, kagustuhan namin maiba yung project na we chance upon a conference in Singapore. It's called Asia Pro Bono Conference.
3: Mm.
4: And then this is handled

0: fill up with them pagdating sa belief ng paano ginagawa ang isang pro bono program.
1: Siguro kasi we connect with them. So we tell them how things are done here in the Philippines and tinatanggap naman nila na ganun. To the best of their abilities and capabilities na natutulungan naman. Kaya nga gusto namin itong i-strengthen eh. Kasi, syempre, ang mga organizations, ang leadership niya nagbabago-bago from time to time eh. So, syempre, pag nabago na ng leadership, iba na yung thrust ng bagong leader. So, we really have to strengthen our relationship with the organizations from time to time. Like, for example, there's one organization based in Hong Kong na ka-network namin.
2: Opo.
1: At maganda yung naging programa namin before because there was a time that there was a distressed Filipino who went home, domestic helper siya, but she was able to file a case at the Hong Kong Labor Tribunal.
2: Opo.
1: Eh, siyempre, pag wala ka na doon, paano kikilos yung kaso?
2: Oo nga po.
1: This organization helped us in that case. Nasa Pilipinas na yung ating kababayan
2: po.
1: Ang ginawa nila, kasi at that time, hindi pa allowed ang live link testimony. Eh. So, what they did, despite the odds, talagang ang ginawa nila, kasi una, siyempre, na-deny.
2: Opo.
1: Their motion to have this live link testimony of the complaint that be done, it was denied. So, they appealed it. So makita natin yung efforts ng partner namin sa Hong Kong to really deliver justice to our kababayan. And na reverse yung decision sa appellate court. And then they were able to get the live link testimony. And we were the partners here who prepared the requirements. Kasi may requirements eh. Alam mo naman sa ibang bansa.
2: Opo.
1: Pati ultimo yung bandwidth ng computers ninyo. They would be asking for that. So, marami namang din nakatumulong and ito yung ino-offer na namin sa iba na through this program, kasi especially in Hong Kong, we have so many Filipinos there. Pag pumunta
2: opo,
1: ka doon ng Sunday, talagang yung central, di ba yung central district nila?
2: Nagiging Filipino town.
1: Talagang it has become a tourist destination na yun eh, for some eh. Because maraming mga live shows and all.
0: Yes.
1: So marami doon. Nag-set kami ng mga legal missions doon and we were also able to link with some organizations para makapagserbisyo po tayo sa mga kababayan natin.
2: Mahalaga talaga yung mutual connections and network.
1: Kaya, po, very important po yun.
0: Kaya din talaga doon mo makikita na bakit siya alliance. Kasi you have to ally with your counterparts in different countries para magawa ninyo yung inyong collective goal. Pero attorney, yung kanina yun nga napag-usapan natin yung legal fees and other fees no pagka nagkakaroon ka ng kaso. So sa case po ninyo sa IPBA, well parang inherent na sige, understandable na kayong mga abogadong members na ay nag-aabono talaga kayo no. Pero this entails really a big amount of money when you operate, lalo na internationally. So, do you get funding from overseas or from foundations?
2: From sponsors?
0: Or are there any other ways na napupondohan yung inyong ginagawa?
1: Generally, wala kaming funding talaga masasabi. Yes. Talagang we are there as volunteers.
2: Opo.
1: But we also connect with organizations like for example the Asia Foundation. They have projects na aligned dun sa ano din namin sa vision and goals ng IPBA. We partner with them and also at present meron din kaming mga nilulutong projects with another international organization so that there would be a funding also for the organization.
2: Yes.
1: Kaya lang syempre yon strictly doon sa projects na gagawin namin for them. Kaya nga dapat siya aligned din with the goals and vision of IPBA.
2: Opo.
1: Para at the same time, we can also service our kababayans abroad through yung mga projects na yun. And sa totoo lang, we welcome donations.
0: Yeah.
1: If people would support us, We welcome that.
0: Oo. So siguro, kay so pa yung ano pa, ano naman po ang relationship ninyo with, well, yung gobyerno natin ay undermanned rin pagdating
2: sa mga
0: legal matters. Opo, so, kasi well, marami ring kailangang asikasuhin internally, no? Mm-hmm. Yung PAW natin kulang.
2: Opo. No?
0: Pati yung funding, of course. Pero lagi din namang issue yung funding.
1: Mm-mm,
0: no?
1: Mm-mm.
0: Pero I understand you're also collaborating with several government agencies, including the CFO. So,
1: mm-mm.
0: Ano po yung mga naging collaborations ninyo with the government in the last 10 years na nag-exist ang IPBA?
1: Just yesterday, we signed a memorandum of agreement with another government agency.
2: Opo.
1: For this. Mayroon kami mga pinag-usapan tungkol dito na makakatulong din sa IPBA and at the same time, sa most, especially yung beneficiaries ng MOA namin, which is yung mga migrant workers din po natin.
2: Mga migrant workers.
1: And also, we continuously a partner with other government agencies, like for example, the Department of Foreign Affairs.
2: Mm.
1: Para nga doon sa mga legal missions namin abroad, syempre, gastos din yan.
2: Opo.
1: Minsan mayroong mga support na na-extend sa amin when we do legal missions abroad, but we're thankful for that.
2: Yes po.
1: Pero kung masasabi natin if it is sufficient, I think doon napapasok yung embracing the legal aid culture.
2: Opo.
1: Mm-hmm. Diba, mayroong nga sinasabi sa Proverbs na he who lends to the underprivileged lends to God.
0: Yes.
1: I think we work on that framework. Mm-hmm.
2: Eh. Opo.
1: Kasi these are underprivileged who can not really extend to you financial remuneration. But siguro yung reward na yun,
2: opo,
1: that is sufficient for us.
2: And you're doing it po for 11 years, po, for yes, more than 11 years.
0: Pero alam mo, Jais, ikaw ba ay nag-ambisyon maging abogado?
2: Actually po, since ako po ay nag-polsay po noong college po ako. Pero syempre po, yung dedikasyon po talaga sa pagiging abogado, no po, nakakahanga po sa mga katulad po ni Attorney Arnie. Lalo na yung advokasya ng IPBA, no po, into giving free legal services sa ating mga kababayan, no po. Sir Aris.
0: Kasi ang gusto kong punto
2: yung
0: sinasabi ni Attorney Arnie na we're trying to strengthen the culture of legal aid.
2: Of legal aid.
0: Lalo na sa mga estudyante. For sure, si Attorney Jade.
2: Opo, si Attorney Jade.
0: Nag-participate yan sa mga legal aid.
2: Yes.
0: Legal aid program ng kanyang sintang paaralan sa Taft Avenue.
2: Ano kaya yun?
0: Ngayon din ay aking naging sintang paaralan for a while ng
2: accreditation. Ako po ang sintang paaralan kayo nasa Santa Mesa.
1: Ako naman Espanya.
2: Ay, Espanya. Ay, sir.
0: Go, oste. Pero yun nga po, no? Kasi yung kinoconnect ko yung sinasabi ni Attorney Arnie dahil I used to work for the city government of Quezon City and my office window is just at the back of the Hall of Justice.
2: Mm.
0: So nakikita ko, ang dami kong nakikitang mga law students na siguro part yun ng kanilang curriculum.
2: Yes po.
0: Na talagang so kasama ni yung talagang wina-one-on-one nila yung mga detainees na dinadala doon pagka may hearing sila. So, ganun din po ba parang ang approach ng pro bono alliance? You also engage with
2: your clients.
0: Yeah, yung tinatawag nila ngayon na persons deprived of liberty.
1: Opo, opo, opo.
0: May mga ganyan din po kayong ginagawa.
1: Opo. In fact, we had a project before with Asia Foundation for the rollout of the student practice rule. This is also connected with the Supreme Court.
2: Opo.
1: So, in line with that, we were able to reach several law schools buong Pilipinas, even during the time of the pandemic.
0: Okay.
1: So, IPBA became yung a labor and migrants desk ng kanilang mga legal aid clinics. So, kailangan na mag-capacity training kami sa kanila. So, we were able to train students And kaya lang siyempre mga estudyante to, siguro mga yun, mga abogado na.
2: Yes, attorney. Yes.
1: So kailangan mag-train uli.
2: Yung mga panibagong generation sa opo.
1: Kaya gaya ninyo sa CFO, hindi na ubusan ng gagawin. Kami rin, hindi na ubusan ng gagawin. Napakaraming doors na ino-open sa'yo. Pero siyempre, kapiraso lang ang katawan namin. Lalo na ako, 5'2 lang ako, kapiraso lang ako. So, we can only do so much. But if there people would join us, kumbaga kapit-bisig tayo dito po, sa tulungan ito. And that's the legal aid culture. And we would like that to be imparted, especially to the next generation. Because sila yung magmamana. I'm already a senior citizen, so may power card na ako.
2: May power card. Hopefully, yung mga nanonood po sa atin ngayon, no, attorney, na mga abogado, no po, they can also join IPBA. No po. Bukas naman po ba ang IPBA, attorney, for interested lawyers? Even for law students po who would like to volunteer po para... Okay. Opo.
1: Yeah. Opo, open naman po. Kailangan lang merong mag-endorse sa kanila from any one of the members para we can consider. Kasi nga, yung mga members namin ngayon, talagang ito yung mga, konti lang pa, kasi the last General Assembly namin, we were around 30. 30 lawyers.
2: 30
1: so...
2: lawyers.
0: Pero all in all, ilan po kayo sa IPBA?
1: Mga ganun po. As of last General Assembly natin. Kasi hindi rin natin ma... Yung mga members, magbabago sila ng area nila or magbabago din sila ng interest nila. So, ganun din. We have to strengthen membership. We have to strengthen ties. We have to strengthen our ranks, so to speak. So, kailangan laging may ganun. And then also prepare the next generation. Kasi the success of an organization would depend on the successors.
2: The successor.
1: So, we really have to train. And right now, we have young lawyers in our
2: that's nice po.
1: In our group, siyempre mga associates namin sa law office namin, po. Attorney Pinky, where members na
2: rin. Recruit na rin po,
1: so,
2: sir.
1: Dahil doon, kahapon nga nasabi namin na you will be our successor. So ito yung mga ginagawa namin. This is how we started. We pray to the Lord that you also would also embrace
2: yes,
1: the same advocacy that we have embraced, so that you would continue this.
2: Opo.
0: Pero attorney, do you also accept non lawyers as paralegals?
2: As paralegals, po.
1: Kasi nga we also accept students na as interns. So non lawyers, opo. Opo. There was one member of ours na hindi siya lawyer talaga, but because of his legal background. Hindi ko nasasabing pangalan because nagkaroon na siya ng issue with his home country. So, yun. He's part of IPBA and we have done projects before
2: in relation
1: sa mga... advocacies namin.
0: Kasi opo. Kanina nung nabanggit nyo na you conduct trainings, ano, bigla ko naalala yung sa UP kasi they have this program on paralegal.
2: Opo.
0: Paralegal training. Pero sa dami ng gustong pumasok sa program, ang hirap tuloy makapasok.
2: Opo, sir.
0: So I was thinking na baka si IPBA ay mayroong programa on the training of paralegals.
1: Ngayon, we will be starting. Sa yan, sa napag-usapan namin during our last meeting.
2: Opo.
1: Na we would be reconnecting again with the law schools that we have connected before. Mm-hmm. So we're sending letters to them. And for another training sessions with the students.
2: With students.
1: Kasi capacity building yan. Yes, dapat lagi continuous. Sabi ko nga, continuous yan. Kasi nag-evolve yung mga estudyante. So, yun. Para later on, if they become lawyers, join us naman. Okay. Formally join us as IPBA lawyers.
2: Opo. Attorney, speaking of ties po, no, speaking of strengthening ties, yung partnership po ng IPBA at ng CFO, gaano po ba siya kahalaga? And at the same time po, ano po ba yung parang nakikita natin steps ahead na po? Parang looking forward, ano po ba yung mga plano and at the same time, yung ating mga measures on how to strengthen also the partnership para sa ating mga non-resident Filipinos po, attorney.
1: This is our first time na makatrabaho ang CFO.
2: Ang CFO po.
1: So, we are excited about that and that we have already signed a memorandum of understanding. At kasama doon yung mga ginagawa nga namin sa mga law schools.
2: Opo.
1: Para to prepare yung ating mga law students para if in case there is a need for, kasi talaga naman sa ganito sa mga pro bono organizations ng mga abogado, access to justice ang ang main thrust namin.
2: Opo.
1: It can be both developmental and traditional.
2: Mm-hmm.
1: Developmental, we do lectures, awareness on legal matters. Traditional, actual handling of cases.
2: Opo.
1: So yun po, we hope to strengthen that even more with CFO. And sabi niyo very mas broad ang ano niyo with mga non-resident Filipinos natin eh. So mas maraming tayong pwedeng pag-usapan. Opo. Kasi sabi ko nga nung nag-uusap tayo kanina, at the end of the day itong mga migrante natin to, kahit na sabihin na natin resident sila doon, babalik sila sa Pilipinas sila. And they will have issues.
2: Mm.
1: They will have property issues, they will have mga civil status issues. Na kailangang matutunan din nila o magampanan because meron mga bagay sila na hindi ma-achieve. Like for example, estate ng mga magulang nila.
0: Yes. That's very common sa mga migrante.
1: O, di ba? Tapos nakapag-asawa sila ng foreigner.
2: Foreign
1: pwede ba yung kanilang mga foreign spouses ay magmana rin sa kanila? Yung mga ganyan. So, yung mga ganun bagay.
2: More of education.
1: And during our legal mission sa Washington and New York before, in partnership with the Philippine Consulate Office doon, we were able to lecture online. Hindi kami pumunta doon. Online lang.
2: Online po.
1: Online, mga Philippine laws natin.
2: Mm.
1: At mag-google ka, ang daming concerns.
2: Ang daming concerns.
1: Ang daming concerns, especially sa,
2: ang daming pa rin po talagang hindi familiar po.
1: Estate nila, yes, ganyan. At concerns pa rin nila, yung civil status nila. Kasi, let's face it, ang dami sa kanila na pagdating doon, pwedeng mag-divorce o divorce na sila. Pag-uwi nila ng Pilipinas,
0: hindi
1: man recognize sa Pilipinas.
2: Kaya nga po.
1: So, yung civil status issues nila, property issues, babalik sila sa Pilipinas. And kadikit nito, because these are properties and civil status, yung family relations nila.
2: Yes.
1: Hindi mawawala kasi hindi pa part of your advocacy is culture. Opo. Strengthening of the migrants. Yan. Pamilya pa rin eh.
0: Yeah, yung very core.
1: The reason why they're out of the country eh.
0: Yes. Diba? Because of the family.
1: Because of the family.
2: Family.
0: Pero yun nga, attorney, no? Yung kanina, yung kinikwento mo, nare-relate ko yan sa aking dinner kagabi. We were discussing all these things, no? From paano hahatiin yung property, paano ipapamahala yung property, and then nag-segue na to other issues hanggang sa umabot pa kami sa kidnapping. Pero yun nga, attorney, ang ano dun is, do you have plans with CFO na to have this parang information education campaign? Na parang yung ginawa nyo na nagkaroon kayo ng
2: webinars.
0: Mm-hmm. Do you plan to do
2: actually
0: that
2: good po.
1: Yes. With the MOU that we already signed, nothing is impossible. And, we should be, siguro, part of our planning, or a joint planning session siguro, on what projects we can do for CFO.
2: Mm-hmm.
1: Pwede natin pag-usapan po
2: yes,
1: yun.
2: Po.
1: Open po kami dyan.
2: Okay.
1: The fact that we have already our MOU.
2: Opo.
1: I think start na po yun eh.
2: Opo, attorney.
0: Actually,
2: bagay po.
0: Ang isang possibility na nakikita ko dyan, Jairus, is baka magkaroon tayo ng segment ng mga legal
2: opo, no?
0: isang legal issue pag-usapan sa program.
2: Tama po.
0: See, we have two programs po under with Radyo Pilipinas World Service. No? Yung ito nga, yung service yung CFO sa Bagong Pilipinas. At meron din po kami yung Bridges on Air. Na it airs every Saturday morning na... Well, although ang tema naman ng Bridges on Air is to feature, no, yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, Pero meron din kami yung segment doon na mga tungkol sa mga ganyang bagay, mga program. So maybe we can consider pwede,
2: opo.
0: Also
2: opo,
0: partnering with IPBA pagdating sa ganyan.
1: Mm-hmm. Maganda po yun kasi hindi talaga nawawala. Like for example, even yung adoption issues.
0: Yes, yes.
1: Meron mga Pilipino na mga kababayan natin na hindi magkaanak sila abroad. They would like to adopt. Pero ang gusto nila Pinoy.
2: Opo.
1: Kasi nga pareha silang Pinoy.
0: At maraming success stories
1: ka dito. Opo. I handled one before. Eh. Ngayon, nagme-medicine na yung bata.
0: Ah, abroad. Okay, good.
1: So,
0: attorney, paano po kayo mako-contact ng...
2: Yes,
0: for example, merong isang nangangailangan ng tulong ninyo no, from another country. Paano po nila kayo mako-contact?
1: We have our Facebook page, International Pro Bono Alliance. They can write their messages there or they can or also write Facebook through our po. Email address.
0: Mm-hmm.
1: That is iprobonoalliance@gmail.com.
2: iprobonoalliance@gmail.com.
1: Opo. Or yung Facebook page, pinakamadali.
2: Pinakamadali po, no? Lahat may Facebook po. No? Marami po kayong nare-receive na
1: marami cases. Marami kayong nare-receive doon na mga inquiries.
2: Opo.
1: Yung iba naman for consultations. Kasi all over the country nga ang mga, so open na yan.
2: At ano po ba siya, attorney? Sorry po, 24/7 po ba siya? O basta po, na-accommodate naman po siya palagi.
1: Na-accommodate naman. Someone will be answering your inquiry doon sa ano na yun.
2: Kasi po, usually, syempre, iba po yung time, yung difference na sa ibang bansa na po versus sa Pilipinas.
1: If there's a need for us to have a Zoom or a chat, live chat, pwede
2: rin po.
1: Depende yan kung dun sa magiging client kung ano yung kailangan nila. Meron kasing mga bagay na mahirap ipaliwanag lang sa sulat.
0: Yes.
1: Kasi alam mo naman mga legal terms, di ba? So kailangan mong ipaliwanag sila ng usap, hindi sulat.
0: Yung talagang merong personal no, connection ang kailangan. Opo. Pero yung isa ngayon po, saan ang office ng IPBA?
2: At
0: sino nag-host ng inyong office?
1: Ang office ko ng IPBA ay nasa aming law office. Sa second floor ng Hiyas Bank Building, Mabini Street, Barangay Ginhawa, Malolos City.
2: Sa Malolos, Bulacan.
1: No, sa matulain at maksaysayang lungsod
2: ng Malolos. Ng Malolos na po. Ayan po.
0: Alam mo, ganda mamasyal dun sa Malolos.
2: Sasama po tayo kay Attorney Arnie mamaya.
1: Opo. Makita niyo yung Baraswain Church.
2: Opo, Baraswain Church. Yes po, ayan po. Maraming salamat po, Attorney Arnie, no po, sa pakikibahagi po sa amin ni Sir Ares at sa ating mga manonood ng mga serbisyo ng IPBA.
0: Bago natin bitawan si Attorney, hinga natin siya ng
2: mga... Yes, Sir Ares.
0: Non-resident Filipinos at sa iba pang sa general public. Ano po ang closing message niyo para sa kanila?
1: Para sa ating mga non-resident Filipinos, huwag niyo kalimutan maging Pinoy.
2: Tama.
1: At the end of the day, Pinoy pa rin kayo sa puso. Nananalaytay sa inyong dugo ay pagiging Pinoy. Mahalin po natin ang Pilipinas at yung sa mga anak nating abroad. Introduce to them ang Pilipinas.
2: Opo.
1: Dahil there's no place like home. At sabi ko nga, sa lahat ng mga issues, may issue na legal. Kahit na pampamilya yan o ano pa man. Mangangailangan kayo dito sa Pilipinas at nandito po ang IPBA para sagutin yung mga legal na issues ninyo ng ating mga non-resident Filipinos po.
0: At tandaan po natin na ang IPBA ay ang International Pro Bono Alliance. Wala po siyang kinalaman sa basketball. Pero talaga kailangan palaganapin natin yung awareness.
2: Opo.
0: Na merong isang grupo na IPBA na handang tumulong sa lahat ng Pilipino saan man. Parang pang extra natin. Para maraming salamat,
2: maraming
0: po.
2: Salamat po, Attorney.
1: Maraming salamat din po. It's a pleasure to join you this morning.
2: Yes, thank you po.
0: It was a very fun conversation and very informative.
2: Yes po.
0: Maraming salamat po ulit, Attorney, sa inyong oras at kayo pa at kagaya po ng aming executive producer na inaantok na ay kayo rin po ay galing pa ng Malolos at hindi biro ang traffic papunta dito sa Quezon
2: City. Nga po.
0: Maraming salamat po sa inyong sakripisyo na makarating dito sa aming studio. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po.
0: At yan po si Attorney Arnie Topico, ang
2: co-founder po.
1: Hindi po. Treasurer po ako, treasurer, founding member.
0: Founding ko, member ako ng International Pro Bono Alliance. At siguro po ay makakasama po natin siya sa mga future episodes. Pagka, yun nga, nabuo na natin yung mga pinag-uusapan natin, right, yung mga bagong programa with CFO.
3: Servisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagdaan na naman po ang isang episode ng serbisyong CFO sa bagong Pilipinas.
2: At sa bawat serbisyo, sa bawat kwento, at sa bawat impormasyong hatid namin, layunin naming mas mapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa anumang panig ng mundo.
0: At tandaan, mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO kasama mo saan man sa mundo.
0: Hanggang sa muli, ito ang
2: serbisyong CFO sa bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
4: Is Aiza at Glorife. Yung short order lang, sinabawan, sabaw, may sabaw, sotanghon. Sinabawang sotanghon. Pansit kasi kanina eh, di ba? O, sotanghon, ha? Para ikaw, ha? Meron kang lahing Chinese, ha? Okay, thank you, thank you. So, maganda yun, sinabawang na sotanghon. Alam po ba ninyo, ang uvod, letter V, ang pagpupronounce na uvod balls, ay isa sa pinakasikat at makasaysayang ulam ng mga Ivatan diyan sa Batanes. O, nagawa sa giniling na ubod o puso ng saging na hinaluan ng tinadtad na karne ng baboy o isda. Ba okay na yan. Yan din ang magandang pwedeng gawing ulam, the Aiza and the Glorife, ha? Pero alam po ninyo, mga kababayan, ang ulam nito ay may malalim na kasaysayan ng pagkakaimbento bilang isang uri ng tinatawag na survival food. Ay, lalong-lalong na dyan sa Batanes, ano? Kasi matapos ang matitinding bagyo na sumisira sa mga pananim, yung mga pananim na yan, at pumapatay sa mga alagang hayop, pinagsasama-sama ng mga Ivatan dyan sa Batanes ang kaunting natitirang karne at ang puso ng saging upang pahabain o kaya tipirin ang supply ng pagkain ng buong komunidad nang walang sinasayang na sustansyang papasok sa ating katawan. Nako, timing, ano, Glorife. Marunong ba kayo niyan? Kayo, Aiza, gumawa. Mabihiro naman. Puso ng saging, gagayat-gayatin mo ng maninipis. tatadtarin mo. Tapos bili ka nung ginayat na o tinadtad din yung giniling na beef o kaya pork. Tapos gagawin mo siyang parang pati. Oo. Yun. Lalagyan mo ng binating itlog. Tapos para mong gagawin sa hamburger. Yung burger ba? Oh, masarap yan. Oh, the Arnel. Tamang-tama yan. Yung puso ng saging ay nilalagyan ng giniling na karne. Pwedeng baboy, pwedeng hipon. Pwede ding ilagay mo. Giniling din, tinadtad na hipon. Naku, napadagdag na. Aizano. Oo, at saka gagawin mo siyang parang yung actually patty, yung mga ginagamit sa burger, yung hamburger. O yun. Pwede rin yung balls. At saka, pero lalagyan mo ng kunting harina, lalagyan mo ng kunting mga dagdag na binating itlog para maporma siya. Tapos, pwedeng steam, pwede siyang prito. Ayos ba? Dalawang naiswa ko, Glory Fe at saka Aiza. Isang Kuya Kicks alam na this at saka Francis Short Order. Eto na!
1: Kuya Kicks, now! Alam na this!
4: Ayos! Nag-enjoy ba kayo? Double thumbs up naman dyan sa inyong mga social media. Thank you, thank you. Salamat po. O, saludo pwede rin. Oh, Aisha, shout out. Magandang umaga po sa Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, Director General Dr. Tess Iñigo. Magandang umaga po. Good morning at ang mga staff nila dyan. Thank you, Glory Fair. Pag nanonood sina Lawrence Atanasio at Raquel Espirito sa command center nila. Nang siyempre, maka-membro din ng kanilang kasama sa Philippine Amateur Radio Association. Thank you, Miss Glory Fe Bagon and Aiza Agorilla. Uy, Engineer Jomery Raferiel. And likewise, si Arnel Villamore. And sino pa ba? At saka si Mary Ann. Thank you, Mary Ann Milios. Thank you sa pag-alalay sa program na ito. At kayong lahat, mga nakikinig, ipamalita nyo, meron kayong kabisyo sa public service dito po sa Radyo Publiko Serbisyo 104.3 FM at ang 738 AM ng Radyo Pilipinas. Ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time!

0: Raggio Pubblico, servicio. Raggio Pubblico, servicio. Dito sa Raggio Pilipinas. Raggio Pubblico, 7-3-8.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe ngayong araw para sa 3-day working visit sa Singapore. Mas matatag na relasyong bilateral isusulong ng Pangulo sa susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
0: Headlines.
14: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City. Samantala, inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 magpapalakas sa energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos.
13: Headlines. Bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. tumaas ayon sa Social Weather Station o SWS Survey.
14: Headlines. Bagyong Josie, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Rehabilitasyon ng mga paralang nasa lanta ng Bagyong Inday at Habagat, puspusang ipinatutupad ng Department of Education.
13: Headlines. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. Samantala, price ranging ng langis, itinigil na ng Department of Energy. Specific computation sa langis, ibinalik.
14: Headlines. Komprehensibong planong pansiguridad kasado na para sa State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Headlines. Legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea, binuo ng Department of Justice.
14: Headlines. Tamang aksyon sa hiling na buksan ng tax records ni Vice President Sara Duterte, pag-aaralan ni Pangulong Marcos.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, July 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Super thankful din po sa government po kasi na-provide po nila needs po namin sa sports po namin, especially rin po sa academics.
17: Sobrang thankful ko po sa government natin na nakatayo po sila ng ganito po. Yung opportunity po kasi na binibigay nila sa aming mga athletes para maipakita namin yung full potential po namin. Thank you po so much, President, for this opportunity that you have given us and for your support po. Thank you so much po.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Biyaheng Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon kay Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo kung saan bahagi ng biyahe ang pag-usulong ng mas matatag na bilateral relations sa Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo, ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ng Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leader.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Sa naturang survey, lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% ang hindi nasisihan at 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito umangat ang kanyang net satisfaction rating na nananatiling nasa neutral batay sa klasipikasyon ng SWS. Ayon pa sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulo mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin na tumaas din ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon ng bansa, kabilang ang Balanse Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 social weather survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adults sa buong bansa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Plano para sa mas maunlad na ekonomiya inilunsad ng Department of Finance. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Inilatag ni Finance Secretary Frederick Go ang 2026 hanggang 2028 Strategic Investment Priority Plan o yung SIPP na naglalayong makahikayat ng mga pamumuhunan, lumikha ng mas maraming trabaho at palakasin ang mga industriya sa bansa. Sa paglilunsad ng Nationwide Domestic Roadshow, sinabi ni Go na nakatuon ng SIPP sa mga proyektong makatutulong sa pangmatagalang pagbabago at pag-unlad ng ekonomiya. Nakakapalob din sa plano niya ang mga prioridad, gawaing maaaring pagkaloba ng insentibo sa ilalim ng binagong Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Target din ng pamahalaan na makabuo ng mas makabago, matatag at kompetitibong ekonomiya sa pamagitan ng mas strategic promotion ng pamumuhunan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pagmumunaan na ngayon sa mga gawin sa Pilipinan ng mga Jr. Ito ang inaugurasyon ng Phase 1 ng Merang Potera Solar Project o M-Terra dito sa Taiwan. At ito ang inaugurasyon ng mga Jr. Ang malaking kapit ng solar at bagong inaugurasyon ng mga Jr. Malaking ipagulong ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga Jr. ng mga
13: Okay, Raquel, subukan natin balikan maya-maya po ang ulat ni Raquel Bayan. Meron lang tayong problema sa signal. 13 minutes after 11 po ang ating oras.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa lagay naman ng panahon, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga lumabas ng bansa ang bagyong Josie na pumasok sa bansa pasado alas 12 kaninang hating gabi. Ayon sa PAGASA, magdadala ang tropical storm ng malalakas na hanggang hanggang sa napakalakas na hangin, subalit hindi direktang makakaapekto sa lagay ng panahon. Sa ngayon, umiira lang habagat at localized thunderstorms na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Target ngayon ng investment promotion agencies ng Pilipinas na maaprobahan ang 4.5 trilyong pisong halaga ng pamumuhunan sa ilalim ng Revised Strategic Investment Priority Plan o SIPP. Kauna-unahan itong ilalatag sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na sumentro sa larangan ng teknolohiya at innovation o makabagong pamamaraan. Mas mataas ang bagong target ng 33.14% kumpara sa 3.3 38 trillion pesos na SIPP mula 2022 hanggang 2025 na sumentro sa manufacturing, infrastruktura at basic services. Ayon kay Trade Undersecretary at Board of Investment Head Sererino Rodolfo, katuwang nila sa programang ito ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Act Pangunahin niya sa revised SIPP ang mga pamumuhunan na may kaugnayan sa tinatawag na Industries of the Future gaya ng Artificial Intelligence o AI, Quantum Computing at Hydrogen at Nuclear Energy.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa iba pang balita, puspusan ang pagpapatupad ng recovery efforts ng Department of Education o DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralang na apektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, isinusulong ng DepEd ang komprehensibong pagtugon na hindi lamang nakatuon sa agarang pagresponde sa kalamidad, kundi maging sa paghahanda ng mga paaralan upang mapanatiling ligtas at handa sa anumang banta. Batay sa Situation Report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, noong July 10, nakapagtala ng 81 nasirang silid-aralan sa 6 na rehiyon. Kabilang dito ang 43 na may bahagyang pinsala, 20 na may malaking pinsala, at 18 na tuluyang nasira na patuloy pang bineberipika ng mga engineering team.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Ipinanawagan ng Office of Civil Defense, Davao Region ang malawakang prevention at mitigation efforts sa buong bansa para ibsan ang epekto ng kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kailangang matutukan ang problema sa pagbaha para maiwasan ang paulit-ulit na pinsala sa mga lugar. Una nang napaulat sa rehiyon ang 3 nasawi habang 6 ang nawawala kasunod ng epekto ng habagat at nagdaang bagyo.
20: We really have to push, and now I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation. Yes, para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan.
13: Ang pahayag ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hinimok ng Department of Science and Technology o DOST ang publiko na gamitin ang Panahon Mobile App para sa real-time na impormasyon at forecast o pagtaya sa panahon. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na tampok sa application ang 5 na magiging lagay ng panahon, mga uulaning lugar at direksyon ng hangin. Mula sa 5, sinisikap ng DOST na palawakin pa sa 14 days ang weather forecast gamit ang Panahon Mobile App.
21: Meron din time prayer to sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST Pag-asa ang forecast. 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon, pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang, pero gusto natin maging 14 days ito.
14: Si DOST Secretary Renato Solidum.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: 18 minuto makalipas po ang 11 ng umaga, balikan natin ang ulat ni Raquel Bayan. Inaugurasyon ng MTERRA Solar Phase 1, makakatulong sa pagpabalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Yes, John, magandang umaga. Pangungunaan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng Meratotero and Terra Solar Project dito sa Gapan, Nueva Ecija ngayong umaga. Ang proyektong ito nakikita magiging pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo. Malaking na may tutulong ng proyektong ito sa effort ng Marcos administration na palawigin ang renewable energy at upang patatabi ng power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan dyan, noong 2024, nang unang i-groundbreak itong proyektong ito. Ayon kay Pangulo Marcos, sumasalamin din ito sa tumitlang ng pamahalaan na gawing kumpleto ng energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resources nito upang mapababa rin ang pagiging vulnerable ng Pilipinas sa epekto ng supply at presyo ng pag-ibig ng krudo. Ngayong umaga, magkakasama ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. maya-maya lamang si First Lady Lidia Araneta Marcos at iba pang pinatawa ng MTERRA dito sa Gapan, Nueva Ecija. Magbabalik tayo para sa iyo pang update. Ito mo yung pinakamulay mula Nueva Ecija, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo TV po.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Patuloy ang pag-init ng temperatura sa mga karagatan sa bansa kaya nagkakaroon ng enhanced habagat. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na hindi direkta nakakaapekto ang bagyong Inday, ngunit pinalakas naman ang habagat na kaugnay ng epekto ng El Nino. Samantala, posibleng sa katapusan ng Disyembre ay maranasan na ang dry spell sa ilang lugar pagkatapos ng habagat.
1: Around 29 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Ito po ay patuloy po nating i-monitor at i-update ang mga naturang mga bird dahil nag-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum.
14: Si DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Paiiktingin ng Pilipinas at Germany ang pagtutulungan laban sa epekto ng climate change at pangangalaga ng biodiversity sa pamamagitan nito ng Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development o Transcend Project sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Dito, palalakasin ng dalawang bansa ang mga hakbang para maipatupad sa mga lokal na pamahalaan ang mga programa para sa climate resilience at proteksyon ng kapaligiran. Saklaw ng programang ito ang mga proyekto sa biodiversity conservation, energy efficiency, sustainable transport at mga programang makakatulong sa mga pamayanan na apektado ng climate change. Iginiit ng Climate Change Commission na mahalagang magkaroon ng mga konkretong hakbang ang mga plano ng pamahalaan para sa klima at kalikasan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Alas 11:22 oras po natin Pilipinas. Sa iba nating balita, ikinokonsidera ng Malacañang ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa at mas malaking multa laban sa ilegal na pagtatapon ng basura.

0: bala, dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naitala ng state volcanologist ang mas energetic strombolian activity sa Bulkang Mayon nitong Lunes ng gabi. Ayon sa FEVOX, nagbuga ang Mayon ng malalaking nagbabagang bato at patuloy na umaagos ang lava sa Mi-Easy Gully sa Daraga at Bonga Gully sa Legazpi Albay. Mananatili naman ang Alert Level 3 sa naturang bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, pinayuhan ni Albay Governor Noel Rosal ang mga residente na sumunod sa mga paalala para matiyak ang zero casualties.
4: Sumunod po tayo sa ating mga pinapasunod para hindi po tayo ma-accidente o maroon tayo ng mga casualty, kasi yan po ang minimintay natin, zero casualty sa Albay.
3: Si Albay Governor Noel Rosal.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: DSWD mangunguna sa ASEAN High Level Conference sa Social Protection. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatakdang pangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang isang ASEAN High Level Conference sa Social Protection sa susunod na linggo mula July 21 to 22. Pangungunahan ito ni DSWD Secretary Rex Cachalian, na kasalukuyang chair ng ASEAN Sociocultural Community, na inaasahang dadaluhan din ang mga kinatawan mula sa ASEAN member states at iba pang development partners. Ayon sa DSWD, layo ng conference na palakasin ang mga social protection system sa rehiyon para maging mas inklusibo, mas angkop sa nagbabagong sitwasyon at mas matatag sa harap ng iba't ibang hamon. Kabilang sa tatalakayin ang digital transformation sa paghahatid ng serbisyong panlipunan, pagpapahusay ng integrated beneficiary database at digital payment systems, sustainable financing, community-based approaches at pagpapalakas sa regional cooperation. Ipapakita rin ng Pilipinas sa mga programa nito gaya ng social service workforce at ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Inaasahang magbubunga naman ang conference sa mga rekomendasyon para sa susunod na ASEAN Social Protection Agenda at susuporta sa pagpapatibay ng ASEAN Declaration on Advancing Social Protection towards a People-Centered Community. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inanunsyo na ng Department of Energy o DOE na balik na muli ang paglalabas nila ng specific computation sa presyuhan ng mga produktong petrolyo simula sa susunod na linggo, July 21. Ito ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin kasunod ng pabago-bago na namang presyo ng produktong petrolyo punsod ng muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ani Garin, ititigil na muna ang price ranging sa langis dahil mas posible itong maabuso punsod ng tumataas na namang presyo sa produktong petrolyo. Hakbang din ito ng DOE upang protektahan ang interes sa mga consumer at mapanatiling matatag ang energy security at inventory ng bansa.
1: Sa iba nating balita,
6: adjusting the announcement on the on the price adjustment next week na wala na muna siyang, we won't have any ranges anymore. It will be the maximum or minimum na lang ang i-announce because this is in protection of the consumers kasi ayaw natin na affected, na kailangan ma-monitor ng maayos mga consumers natin at ng DOE na lahat po ng mga presyo natin are reflective of what is the adjustment internationally.
3: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senate inquiry tungkol sa mataas na singil at mali-maling billing ng kuryente isinulong ng dalawang senador. Balita mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghain sina Senador Arizo Ontiveros at Senador Bing Lacson na magkahiwalay na resolusyon na naglalayong imbestigahan ng Senado ang hindi patas sa polisiya sa proteksyon ng mga consumer at ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Senate Resolution 509, hinihili ni Ontiveros ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa mga patakaran ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng maling meter readings at questionable mga bayarin sa kuryente. Binanggit ni Ontiveros sa mga reklamo ng mga kabahayan na nakatanggap ng labis na mataas na singil dahil sa maling pagbabasa ng metro. Lasa ilalim umano ng advisory ng ERC,

0: Napayuhan ng mga consumer na bayaran muna ang questionable bill para maiwasan ang posibleng pagkaputol ng serbisyo habang dinidinig ang kanilang reklamo. Ginito ang Deveros, kailangang repasuhin at amyendahan ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers para matiyak na hindi mapipilitang magbayad ang mga consumer ng maling singil para lang maiwasan ang abala o disconnection. Samantala, sa Senate Resolution 511, hinihiling naman ni Lacson ang isang Senate inquiry in aid of legislation kaugnay ng patuloy na pagtaas sa singil ng kuryente, mga reklamo ng bill shock at ang mga isyo ng system loss charges o umano'y pinapasa sa mga regular na nagbabayad ng consumer. Ayon kay Lacson, kabilang ang Pilipinas sa may pinakmataas sa residential electricity rates sa Southeast Asia na pumapangalawa lang sa Singapore sa halaga ng kuryente kada kilowatt hour. Binanggit din ng senador mga ulat ng malalaking pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco sa nakalipas na buwan. Gayun din ang pag-aproba ng ERC sa pagbawi ng mahigit 31 billion pesos na gastos ng Meralco at ilang power generation companies dahil sa iba't ibang pagbabago sa kanilang operasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa kapapasok na balita, humina na sa isang tropical depression ang bagyong Josie. Ayon sa PAGASA, wala pa rin itong direktang epekto sa bansa. Samantala, bumuo na ang Department of Justice o DOJ ng legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea. Layunin nitong mapangalagaan ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016 kung saan kinilala ang karapatan ng bansa pagdating sa mga nasasakupan nitong teritoryo. Dahil sa binuong unit, magkakaroon ng legal expert na maging silbing legal repository ng DOJ na nakapokus patungkol sa teritoryong inaagaw ng China. Iginiit ni DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nanalo tayo sa Arbitral Tribunal, ay dapat nating ipagtanggol ang ating karapatan.
3: To maintain, di ba? And to sustain actually the gains from the arbitral award, the DOJ has a dedicated now unit, no, sa legal services natin to be a source of expertise on this matter, di ba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no, parang maritime law center, no, na tayo ginoo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository na expertise on this matter.
2: Si Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang gawing isang holiday sa Pilipinas ang araw ng pag-awad ng 2016 Arbitral Award para lalo pang igiit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Pero giit ni Teodoro na dapat mas malawak ang scope o saklaw nito para ituring itong Maritime Victory Day. Marapat lamang aniya na mabigyang pugay ang itinuturing ni Teodoro bilang isang legal victory na hindi lang nagbigay ng kaktatagan sa soberanya ng bansa, kundi nagsusulong din ng kapayapaan sa rehiyon at pagtalima sa rules-based order.
5: Ako, no, pwede siyang gawing holiday, pero sana iscope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito eh, legal victory. We should put that front and center. But it should be, because it should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day, so that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines.
4: Yan po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bilang ng mga barko na namataan sa West Philippine Sea bumaba ayon sa AFP, si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Bumaba nga sa 24 mula sa dating 6 na po na mga barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa 4 na maritime features sa West Philippine Sea nitong Hulyo 7 hanggang 13. Ito ang inihayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea sa punong balitaan dito sa Kapwa Aguinaldo. Sinabi ni Trinidad na sa 24 na ito ay 4 ang namataan sa Ayungin Shoal na mga Chinese Coast Guard vessel, habang sa Baho de Basinlok naman ay namataan ang 13 Chinese Coast Guard vessels. 2 Chinese Coast Guard vessels at 1 PLA Navy ship naman na namataan sa Escoda Shoal, habang sa Pag-asa Island ay may namomonitor na 2 Chinese Coast Guard at PLA Navy ships. Patuloy naman ang pagtitiyak ng AFP sa pagbabantay sa pagpabansang teritoryo at soberanya ng bansa alisunod na rin sa umiiral na international law at sa pagpapanatili na kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa ibang balita, Ched at John, alas 11:15 ng umaga na makalabas sa PNP General Hospital si Senador Ronante Marcoleta para sumalang ito sa medical examination ng UP Philippine General Hospital sa Maynila. Sinunod ni Marcoleta o sinundo si Marcoleta ng mga tauhan ng CIDG bago isakay sa isang coaster at nakasuot ito ng t-shirt ng detainee at siya ay nakaposas at nakasakay sa wheelchair. Paliwanag naman ni PNPPIO Chief Police Colonel Allen Reyco, protection ang best sa anumang posibleng pangyayari habang binibiyahe ang senador. Ayaw kasi nilang may mangyari masama habang nasa kanilang kustodiya ang senador. Inasa naman babalik sa PNP General Hospital ngayon ding araw nito ang senador matapos ang kanyang pagsusuri sa UP PGH. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Iginiit ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na voluntaryo at walang sinumang kumausap kay outgoing Health Secretary Ted Herbosa kaugnay ng ginawa nitong pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Ayon kay Abalos, binisita pa niya ang kanyang kaibigan na si Herbosa matapos itong dumaan sa operasyon sa tuhod. Matatanda ang formal lang inanunsyo sa isinagawang Palace Press Briefing ang pagbibitiw ni Herbosa na kung saan ang dahilang binanggit ay may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Papalit kay Herbosa si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. na dating chief ng Philippine Orthopedic Center.
7: Yes, it's voluntary. It's voluntary. Yes.
4: Po ang pahayag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Welcome kay House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin ang pagkakatalaga sa veteran orthopedic surgeon na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Umaasa si Garin na sa pamumuno ni Dr. Pujalte ay maaayos sa pamamalakad at mga sistema sa loob ng kagawaran para sa mas ikabubuti ng sektor ng kalusugan sa bansa.
8: Forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no, yung grupo-grupo sa loob, yung constant reassignments, ilang taon na lang. No? So kailangan ang ligasiya sa kalusugan. So good luck Dr. Briggs Pujalte, we believe in you and hindi lang siya doktor na sanay sa mga pampublikong serbisyo, naging manager din siya ng Philippine Orthopedic Center for a long time.
2: Si House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Iginiit ng Malacanang na nananatiling inosente si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa umano'y pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito po ang depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang italaga si Pangandaman bilang Chair at CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines at na isang GOCC. Sakali man aniya na may ebidensya laban sa dating kalihim, ay nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paimbestigahan ang tungkol dito. November 2025 nang magbitiw sa pwesto si Pangandaman bilang Budget Secretary matapos iugnay sa flood control scandal.
9: Meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman. Bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo o inaabswelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kasado na ang latag ng Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police o PNP para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, sinabi niya na tuloy-tuloy rin ang kanilang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Ko, wala pa silang namomonitor na anumang banta sa ngayon. Samantala, ilang militanteng grupo ang nagpahayag na magsasagawa ng kanilang mga pagtitipon kasabay ng SONA ng Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang pagbabantay upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at kaligtasan ng publiko sa araw ng SONA.
10: Again, nakalatag na po yung ating comprehensive security plan regarding the SONA. Well within, ano naman, nasa ano po natin yan, in control ang ating. So, again, of course, normal, we will be monitoring if there are any threats or any mass actions that are to be that are planned. Ito po lahat ay ano natin. Lahat ng impormasyon ay checkin natin. We will look into it.
2: CPNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mahigit 200 pulis nakabantay sa labas ng Senado para sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mahigit 200 pulis ang nagbabantay sa mga oras na ito sa labas ng Senado ngayong ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, dadagdagan nila ang police deployment kung kinakailangan. Wala pang kilos protesta sa mga oras na ito pero nananatili sa lugar ang ilang mga Duterte supporters na ilang buwan nang nagkakampo rito. Patuloy naman ang pag-aanda ng NCRPO sa anumang hamon o banta sa seguridad sa labas ng Senado. Wala pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tamang aksyon sakaling makatanggap ng kahilingan na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Manases Carpio. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos tutulan ni Senador Panfilo Lacson ang sapilitang pagbubukas ng kahon ng walang pahintulot ng Pangulo. Nilinaw naman ang Malacanang na wala pa natatanggap na request ang punong ehekutibo ukol dito.
9: Wala po kasi na ibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin at tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inilipat ng Senate Impeachment Court sa July 20 ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag bago siya bumiyahe patungong Thailand para sa opisyal na gawain. Hiniling ng House Prosecution na maunang makapagtestigo si Matibag matapos humiling ang NBI Chief ng mas maagang pagharap dahil sa dadalohang regional summit sa July 21 at 22. Tinutulan naman ng depensa ang pagbabago sa schedule ng mga saksi habang nagpahayag din ng pangamba ang ilang senador. Kalaunan, iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na isabpina si Matibag para humarap sa July 20 at sinabing magbibigay ng karagdagang oras ang bagong schedule para repasuhin ng mga senador ang ebidensya at makaalis si Matibag patungong Thailand.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itutuloy ngayong Martes ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination sa ikalawang witness ng House Prosecution Panel. Madang alas 8 kagabi ay nasa kalagitnaan pa kasi ng cross-examination si Attorney Mark Binluan kay NBI Regional Director Jeremy Lotto. Kinilala naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang masusing pagtatanong ng depensa, subalit hiniling na itigil muna ang trial dahil sa gabi na at ipagpatuloy na lang ngayong Martes. Nilinaw naman ni Escudero na hindi nila nililimitahan ang oras ng depensa, kundi tinatanong lang kung itutuloy pa ang pagtatanong o ipagpapatuloy ito kinabukasan. Kapwa naman pumayag si Binluan at defense panel na ituloy ang trial ngayong Martes. Samantala, nakatakdang humarap si Office of the Vice President Chief of Staff, Zuleika Lopez, bilang ikatlong state witness ng prosecution panel laban sa Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi dapat daanin sa technicalities ayon sa House Impeachment Manager at Spokesperson. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Diligentiin ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat mag-focus ang publiko sa mga matitibay na ebidensyang inihaharap sa impeachment court sa halip na magpaabala sa mga umano'y maliliit na pagkakamali sa pag-type ng mga dokumento. Ayon kay Barbers, ang takbo ng magiging desisyon sa paglilitis ay nakadepende sa mga katotohanan at sa konstitusyon at hindi sa mga isyu ng typo o maling baybay sa mga papeles at investigasyon. Ipinaliwanag ng mambabatas na bagamat may karapatan ang depensa na busisiin ang bawat dokumento at iakyat ang anumang legal na usapin bilang bahagi ng due process, hindi dapat mailihis ang atensyon ng publiko mula sa pinakamatinding usapin. Ito ay kung mabago ba ang katotohanan sa mga lumalabas na clerical errors. Binigyan din ni Barbers na ang impeachment case ay pagdidesisyonan hindi ng typos kundi ng lakas na ebidensya iyahain sa harap ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Reyes Cup at Philippines Open Pool Championship muling isasagawa sa bansa. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
13: Muling magtatagpo sa Pilipinas ang pinakamagagaling na billiards player sa buong mundo sa pagpapatuloy ng World 9 Ball Tour. Isasagawa ang ikalawang edisyon ng Philippines Open Championship mula October 20 hanggang 24 sa Gateway Mall 2, kung saan susubukan ni defending champion David Alcaide ng Spain na mapanatili ang kanyang titulo laban sa 128Q Masters. Pero bago ito ay magaganap muna ang inaabangang Reyes Cup mula October 15 hanggang 18, kung saan muling magaharap sa ikatlong pagkakataon ng Team Asia at Team Rest of the World. Muling pamumunuan ni Filipino pool legend Django Bustamante ang Team Asia na nagwagi noong 2025 kasama ang Pinoy players na sina AJ Manas, Carlo Biado, Yohan Chua at Aloysio Siap ng Singapore. Samantala ang German great na si Ralph Soke naman ang magiging team captain ng Team Rest of the World. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: aming ina.
1: Bakit mo naman pinatay?
0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:49 ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Baguio City nakapagtala ng 41 COVID-19 cases. Publiko, pinag-iingat si John Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Inimok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga residente at bisita sa lungsod na maging alerto, mapanuri at mag-ingat. Bakaran ang naitalang muling pagdami ng COVID-19 cases sa summer capital ng bansa. Pinayuan ni Mayor Magalong ang publiko na magsuot ng face mask sa mga kumpulan ng mga tao. Iwasan ang pag-ipagkamay at mag-fist bump na lamang at pagtibayin ang kanilang immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamin C. Batay sa tala ng Baguio City Health Services Office, nakapagtalang syudad ng 41 COVID-19 cases mula Enero hanggang sa kasalukuyan, kung saan 38 kasong napaulat sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ayon sa alkalde, 78% ng mga kaso ay kinabilangan ng mga healthcare workers sa mga ospital kung saan itinuturing ito bilang occupational in nature. Anya, agarang nagsagawa ang lokal gobyerno ng koordinasyon sa mga ospital sa layuning mapagtibay ang surveillance case investigation at contact tracing. Sa kabila ng pagtaas sa bilang ng mga COVID-19 cases, binigyan na diin ni Mayor Magalong na nananatiling manageable ang sitwasyon kalinsabay ng pagbibigay kasiguruhan sa mga turista at residente na walang dapat ikalarma. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
11: Sa punto na ito, meron tayong kilos gampaning pampanguluhan. Pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Phase 1 ng M-Terra Solar Phase sa Gapan, Nueva Ecija. Nakatutok doon si Raquel Bayan.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito
12: ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Raquel? Raquel? Raquel? Parang mahina ang iyong signal. Subukan mo kayang pumaling sa kamilang side para makakuha tayo ng magandang-gandang signal. Go ahead.
12: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
9: Maraming salamat, Raquel Bayan. Balita pa rin dito sa Luzon Agriculture Student Intern. Sumailalim sa on-the-job training hinggil sa oyster mushroom harvesting. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Myra Revilla.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Sumailalim sa pagsasanay ang mga agriculture students ng Camarines Sur hinggil sa oyster mushroom harvesting, collection ng fruiting bodies at preparation ng mushroom sa pamamagitan ng paggamit ng 70% rice straw at 30% sawdust, pati na ang 8 oras na pasteurization ng substrate. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa pagkikipagtulungan ng Mushroom Growers Association ng Naga. Ang grupong ito ang nagpapatuloy sa pagtulong sa pamamagitan ng hands-on learning opportunities para sa mga estudyante mula sa isang agricultural school ng Camarines Sur at bahagi ito ng kanilang on-the-job training. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng partnership sa Philippine National Police Project KKK o Kabuhayan Kaibaning Kapulisan. Ito ay may layuning palakasin ang livelihood o hanap buhay ng mga mushroom growers community sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Sustainable Agricultural Technologies, Capacity Building at Community Collaboration. Laking tuwa naman ang mga estudyante dahil naging bahagi sila sa pagsulong ng sapat na food security sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
11: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas. Sa Goo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsid. Kadiwa ng Pangulo, isasagawa sa San Gabriel, La Union.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Report.
15: Muling isasagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Plaza Auditorium ng San Gabriel, La Union sa Hulyo 15 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rizalina Quiros, na maliban sa pagbebenta ng mga sariwang ani at produktong pang-agrikultura ng mga lokal na magsasaka, ay makakabili rin ng halagang 20 pesos bawat kilo ng bigas sa ilalim ng 20 bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isasabay rin anya ang payout para sa mga may claims sa Philippine Crop Insurance Corporation at pamamahagi ng binhi ng palay para sa mga magsasakang hindi pa nakatanggap. Samantala, inanyayahan ni Quiros ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka na katuwang sa pagpapalakas sa seguridad sa pagkain at pagtaguyod sa mga lokal na produkto ng nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
9: Tungo na tayo sa Cebu, 24 na driver sa Central Visayas binawian ng driver's license dahil sa paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaigting pa ng Land Transportation Office dito sa Central Visayas ang kanilang kampanya laban sa mga lasing na mga driver sa ilalim ng RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ayon kay LTO 7 Director Attorney Wendell Dinglasan, sa ilalim ng kanyang pamumuno, umabot na sa 24 na mga driver ng motor vehicles ang nahatulan dahil sa paglabag sa nabanggit na batas. Pinakahuling na huli ng LTO 7 ay ang motorcycle driver na nakasagasa sa isang 67 taong gulang na lola na sa kasamaang palad ay binawian ng buhay nang isinailalim sa alcohol breath analyzer test ang driver na pag-alaman na lasing ito. Maliban sa pagkakakulong, ang mga nahatulang drivers ay binawian na rin ng kanilang driver's license at hindi na maaaring magmaneho ng mga motor vehicles habang buhay. Ayon kay Attorney Dinglasa na nagpapatuloy ang kanilang agresibong kampanya laban sa mga lasing na mga driver upang maprotektahan ang buhay at seguridad ng mismong mga driver, pasahero at mga pedestrian na gumagamit rin ng daanan. Pinasalamatan naman ni Dinglasan ang mga naging katuwang ng kanilang tanggapan sa kanilang kampanya sa road safety katulad ng PNP at Local Traffic Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa Mindanao naman, 3 arestado at higit 20 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes na samsam sa isinagawang checkpoint sa Misamis Oriental. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingog ang may dala ng balita.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nasa higit 20 milyong piso na halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes ang nakumpiska ng PNP habang 3 individual ang aresto matapos umanong suwayin ang isang border control checkpoint sa barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng 1,000 First Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company, Magsaysay Municipal Police Station at Regional Intelligence Division 10. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation ng mga operatiba, pinara nila ang isang cargo truck para sa inspeksyon. Sa halip na huminto, umano'y nilabag ng driver ang checkpoint at tinangkang tumakas dahilan upang agad itong habulin at maharang ng mga otoridad. Sa isinagawang inspeksyon na discovery ang 520 master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes na itinago sa ilalim ng mga bungkos ng hibla ng abaka, tinatayang umabot sa 20.8 million ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Dinala ang 3 na arestong individual kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Magsaysay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Samantala, 150 million pesos na halaga ng DTI Shared Service Facility Packaging and Labeling Hub sa Butuan City, target na makatulong sa mga MSMEs. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diez.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Opisyal na ang inilunsad sa Butuan City ang SSF o Shared Service Facility on Packaging and Labeling Hub na itinuring na pinakauna sa buong Pilipinas. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga kasabay ng pagdiriwang ng 2026 MSME Development Week sa Caraga, July 13. Umabot sa halagang 150 million pesos ang itinayong hub sa ilalim ng programang SSF. Ang FSUU o Padre Saturnino Ulis University na siyang recipient ang nag-provide ng lote at gusali. Layunin ng naturang SSF project ng DTI na ma-equip ang mga MSME o micro, small and medium entrepreneurs sa modernong teknolohiya at innovation-driven na support services. Inaasahang magsisilbi itong one-stop printing hub sa buong rehiyon na makatutulong sa MSMEs na maka-access sa mas abot kayang gasto sa pagpa-imprinta, packaging, labeling, prototype productions at technical assistance para ma-improve ang branding at packaging. Ayon kay DTI Caraga Regional Director Gate Hidalgo, 5 taon nilang pinag-aralan at pinaghandaan ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng FSUU. Ayon naman kay FSUU President Father Randy Ortigue, makatutulong din ito sa mga entrepreneurship and marketing students. Aktwal nilang matututunan ang graphics and design at makapagbibigay din ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, May Diez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
16: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
9: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 14, 2026. Ang ating oras, isang minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
16: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
20: News Nationwide.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Ilan na po naaprubahan at ilan ng kasalukuyang sinusuri po?
13: Actually po, Joshua, ang mga aplika sa total ng 16,207, ang na-approve ni Presidente, 20. 20 lang talaga.
12: Okay.
13: Because ang mahaba po yung proseso ng verification. Kasi dapat ma-certify siya ng military tsaka ng police na talaga siya ay rebelde. At ma-certify siya ng kanyang grupo na siya ay kasapi nila. So, kung tapos pupunta pa kami sa court for our court records, kung ano ang mga crimes committed, pupunta din kami sa fiscal's office. So, yung mahaba, yun yung pag-verify ng kanilang mga sinasabi doon sa kanilang application. So far, ang pinaprocess natin ngayon is 16,187. 4,325 na yan ay nabigyan ng safe conduct pass. Ibig sabihin, yung warrant of arrest na na-issue sa kanila ng court is held in abeyance. Hindi siya siniserve.
12: Okay.
14: Okay, pero ma'am, bukod po sa pagbibigay ng amnestia, no, paano niyo ba sinusukat ang tagumpay ng programa pagdating sa tunay na pagbabalik ng mga dating rebelde sa normal po na pamumuhay nila?
13: Meron po tayo USEC March na tinatawag natin na balik karapatan, na after kamag-grant ni Presidente ng amnesty, pumapasok doon yung HLURB for housing, tapos yung DepEd for the scholarship of their children, and then yung DILG, DSWD, tsaka DOLE for the livelihood and other benefits. So, kami naman, tinutulungan namin silang pumunta sa courts, sa NBI, sa police, para makakuha sila ng clearance. At pinapadismiss namin yung mga kaso nila sa court. So, bumabalik na sila sa mainstream ng community natin at namumuhay na sila na bilang ordinaryong Pilipino na walang kinakatakutan na ma-aresto.
15: Okay. Attorney, linawin natin, speaking of dismissal ng kaso, ilan po sa ating mga kababayan siguro na nag-aalinlangan na mag-apply ng amnesty is baka maungkat yung mga dati nilang kaso bago pa man silang maging rebelde. So, paano po ang proseso noon?
13: Ganito, di. Pag-apply ho nila sa amin, sasabihin nila sa amin kung may mga kaso sila.
15: Okay.
13: So, kami mismo, pag may sinabi silang mga kaso, kahit nga walang sinasabi na may kaso sila, pupunta kami sa NBI, pupunta kami sa police, hihingi kami kung ito may records.
14: Clearance.
13: Tapos pupunta, hihingi kami ng clearance, hihingi din kami ng tinatawag nila na joint AFP-PNP Intelligence Committee Certification. Ito yung intelligence record ng ating security sector to make sure na if ever mag-grant sila ng amnesty, lahat ng kaso nila mabigyan ng amnesty ng presidente.
15: Okay.
14: Hindi lang limited to one case.
13: Okay.
14: Pero ma'am, ano naman po yung naging papel ng iba't ibang local amnesty board sa pagpapabilis ng mga implementation po ng programa sa iba't ibang rehiyon?
13: Malaking bagay ho ang role ng ating local amnesty board. Kasi pag file nila ng application, tutulungan sila ng ating local amnesty board para i-verify sa lahat ng ahensya ng gobyerno kung anong mga kaso meron sila. Tapos na doon nakaupo yung ating local amnesty board member, si governor or si mayor. The next is na doon din si prosecutor, yung regional state prosecutor, and then or city or provincial prosecutor, mga head of offices. So ito, so and then yung brigadier, head of the brigade of the AFP, and then usually regional director or provincial director ng PNP, tsaka usually we have the integrated bar of the Philippines.
15: Okay.
13: So ito ho sila lahat, napapabilis nila yung pagproseso kasi nagkakaroon ng coordination yung government agencies natin.
15: Okay. And attorney, marami rin po nagsasabi na ang amnesty ay hindi lamang legal na proseso, kundi proseso din ng pagkakasundo. Paano po ninyo tinitiyak na nagiging matagumpay ang reintegration ng mga dating rebelde sa kanilang mga komunidad? Kagaya nga po nung nabanggit nito, itong balik karapatan.
13: Ang ginagawa po natin din, kung saan ang family nila, di ba? Nagkakaroon tayo ng coordination kung saan ang kanilang community to make sure na there is a community preparation. So, actually, ang tumutulong sa atin dyan yung OPAPRU tsaka DILG to make sure na tanggap sila ng kanilang komunidad. Kasi kung minsan, di ba, dahil rebelde sila, nakakommit din sila ng crime sa kanilang community, may hostility. So, kailangan magkaroon ng preparation doon. So, nagkakaroon sila ng mga yung discussion, yes, yung mga meetings sila. So, pero trabaho po yun ng OPAPRU.
15: Okay. Pero hindi namin natin, attorney, paano kung hindi sila matanggap ng komunidad? Dahil nga may mga nagawa silang krimen sa kanilang community, paano po kung talagang mataas yung retention at ayaw silang tanggapin?
13: Choice bali ng rebelde.
15: Apo.
13: Saan niya gustong lumipat? Tutulungan naman siya ng gobyerno.
15: Okay.
14: At least may say naman siya.
13: Oo. Kasi siya paano naman kung talaga may final say.
14: Okay. Pero yun nga, dapat magkaroon muna po ng dialogue with the community nga. Okay. Kasi baka nga hindi pa siya tanggap po ng lugar na yun. Okay, ma'am, no, kanina pinag-uusapan po natin yung balik karapatan na programa. Ano pa po ba yung mga pangunahing benepisyo na natatanggap ng isang dating rebelde kapag nabigyan siya ng amnesty, bukod pa ho dun sa makukuha niya po sa balik karapatan program?
13: Ma'am, kasi di, kung ikaw ay nabigyan ng amnesty, na-erase ang crime committed. So, wala kang na-commit na crime. So, pwede kang kumuha ng passport, pwede ka mag-apply ng trabaho abroad, and then the the government through the yung ano natin yung DOLE tsaka yung ano yun yung
14: DMW.
13: DMW.
15: Yes.
13: Yun yung tutulong naman sa iyo for your placement sa whole of government approach ang ginagawa ng pamahalaan ngayon.
15: Okay. Now, aside po sa paglabas sa bansa na maaaring one of their options, paano naman po nakikipag-ugnayan National Amnesty Commission sa mga LGU para pumatiyak naman na kung sakasakaling dito nila gusto mamuhay pa rin sa ating bansa, eh mayroong suporta para sa mga katulad nilang beneficiary?
13: Ang LGU po, member ng ating local amnesty board. Okay. So sila po nagpa-facilitate ng settlement ng ating amnesty grantee. Hmm. Even na applicant pa lang sila, Yusek Marcha, tinutulungan na sila.
14: Actually, mabilis naman talaga ang DALG kasi mandato talaga nila. Sila yung in charge talaga sa coordination with the LGUs. Mas on the ground sila dahil kilala nila lahat ng mga executive officials. So with that, parang mas madali yung coordination ng mga ganitong programa. Okay, attorney, isa sa mga naging malaking pagbabago ay ang pagpapabilis po ng pagproseso ng mga application gaya po ng nabanggit nyo kanina po. No? Ano po ba ang mga reformang isinagawa ng National Amnesty Commission upang po maisakatuparan po ito?
13: Actually, ho, ang nagpabilis talaga ng aming proseso, nag-issue si Presidente ng authority sa amin to issue a safe conduct pass. Dahil po doon, Yusek Marge, for the past years, 1 year and 2 months, ang applicant namin for amnesty is only 3,000. Nung nag-issue si Presidente ng safe conduct pass, of course, we advocated for that, biglang nagkaroon ng surge, ng increase, biglang from 3,000 sa 2 months over a year, naging 7,000 from one Dumoble. For 1 year
14: more than
13: and
14: double.
13: Half. 1 year and 1 month na pala.
15: Okay. So, pakipaliwanag po para mas marami pong maingganyo. Ito pong safe conduct pass sa pinag-uusapan natin, paano po ito nakatulong sa mga dating rebelde?
13: Ganito po yun. Pag nag-apply ka for amnesty, ang ginagawa namin, mag-issue muna kami ng provisional safe conduct pass. Yung provisional safe conduct pass, 15 days lang yon.
14: Okay.
13: Pero habang nakapending ang 15 days na yon, sa national office, mag-i-issue ng safe conduct pass. Nakakatulong po dahil nagiging, ano na sila, wala na silang warrant of arrest. So nakakalabas na sila. Napaprocess na, kocomply na sila sa mga requirements, nakakapagtrabaho na sila. Actually, ito napaka, parang nakakatuwa na statement ng isang nakatanggap ng safe conduct pass. Sabi niya, dati daw kasi, nung wala siyang safe conduct pass, alam niya may warrant of arrest siya. Nagtatago siya, nagtatrabaho siya, uwi siya kagad. Ganyan. Sabi niya, ngayon may safe conduct pass na ako, makakasama na ako sa mga anak ko, mag-mauling na kami.
14: Nakapasyal. Kasi yung peace of mind, ma'am, yun bilang abogado tayo, di ba yun lagi yung in-explain natin dati sa mga kliyente o yung mga lumalapit sa atin ng tulong ng legal. Di ba sinasabi natin yung peace of mind? Napakalaking bagay ho kasi yun lalo na kung alam mo may warrant of arrest na pending, parang anytime pwede ka maservan, di ba? Okay, ma'am, pero yun po, pag kunyari binigyan ka ng provisional, so ito yung provisional safe conduct pass, so valid for 15 days. Pag nag-lapse po yung 15 days, do they apply again? Or within 50 days po, nabibigay na po talaga yung mas permanent po na safe conduct pass?
13: Hindi na po namin napapaabot doon sa pag-expire ng 15 days. Pag-issue sa'yo ng, ano mo, ng iyong provisional, dahil upon application yun without anything, walang ipuprove, basta nag-apply ka. So, issue safe conduct pass. The provisional. Then, within that period, mag-issue ho kami ng safe conduct pass which is effective until the president has acted on your application.
14: Okay. So, regardless how long it may take, yes, I'm assuming it won't take long, they will always have the safe conduct
0: pass. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
16: Gandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa Nueva Ecija kung saan naroon po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Gapan City. Ang kanyang talumpati narito.

0: M. Terra Solar Phase 1 sa Gapan City, Nueva Ecija, ay natin po ni Raquel Bayan.
1: Sa ASEAN, lahat ng mga usapin, lahat ng aktibidades na pang Coast Guard lamang ay napag-uusapan dito. Ano yung direct na impact sa taong bayan? Kung may mga sakuna, mabilis po ang ating koordinasyon sa ating mga karatig Coast Guard sa Asia.
2: Alright. Well, Admiral, sa inyo pong pananaw, paano po makatutulong ang ASEAN Coast Guard Forum sa mas mabilis sa pagtugon sa mga insidente tulad ng search and rescue operations, oil spills, at iba pang maritime emergencies?
1: Unang-una, dahil magkakasama tayo sa isang forum, mayroon na tayong na-establish na mga protocol o mga arrangement sa kapwa Coast Guard natin na kung may mga sakuna, direkta tayo nagtatawagan, hindi na tayo dumadaan sa yung usual na napakahirap na proseso ng koordinasyon ng mga bansa. At kung mayroong oil spill, agaran sila na pagpadala din ng kanilang suporta. Parang isa lang tayong community dahil magkakasama tayo sa isang organisasyon.
3: Okay, Admiral, no, isa sa mga naging mahalagang hakbang ng Philippine Coast Guard ngayong taon ay ang pagpapalakas ng presence nito sa West Philippine Sea. Paano po nito higit na napapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ng ating sovereign at masuportahan ng ating mga mangingisda?
1: Yung pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea ay hindi lamang gawain ng Philippine Coast Guard. Tayo po ay nakikipagtulungan sa lahat ng miyembro ng National Task Force West Philippine Sea, kasama ang Bureau of Fisheries, kasama ang Philippine Navy, at kasama na rin pati yung mga local government units. Tayo ay nagpapadala ng barko at hindi tayo umaalis sa mga critical na areas sa Pilipinas, lalo na yung may mga fishing grounds, nandun yung ating mga barko. Sa katunayan, mayroon din tayong mga barkong pangisda na talagang tumutulong sa ating mga mangingisda. Binibili natin yung kanilang mga fish catch at tumutulong sa kanilang madala yun sa mga pamilihan.
2: Ang naginawa ng Coast Guard, paligtas sila makapangingisda sa loob po ng ating
1: Establish tayo ng mga radio communications network sa kanila upang kung mayroong sakuna, madali silang makapaghingi ng tulong sa ating mga barko na nasa laut na. Pangalawa, mayroon tayo yung KBBM, yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda. Tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itunutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency sa mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.
3: Admiral, isang makasaysayang hakbang ang pagpapasinaya ng Coast Guard District Command Center sa Pag-asa Island ngayong taon. Kamusta na po ito at paano po nito napalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime patrols, search and rescue at pagpapatupad ng batas sa West Philippines?
1: Una-una, dahil ito ay isang Coast Guard district na yung leadership ay nag-improve. Ito na ay mayroong isang general o isang commodore as their commander. Lahat ng mga functional commands ng Coast Guard, yung sa maritime safety, environmental protection, maritime security, pati na rin yung ating public affairs, actually lumakas na rin. At ang ating logistics system sa area ay lumakas na rin. Kaya yung ang sabi nga natin, dahil mayroon na tayong district, hindi na isang frontier yung Pag-asa Island, kundi ito na ang maritime heartland. Ito na ang pinagsisimulan ng operations ng Coast Guard. Kaya mas lalo nating nasusustain yung patrolya natin doon. Dahil doon na mismo nagagaling yung support system sa isla.
2: Okay. Admiral, ito po. Balikan ko po yung inyong suporta sa ating mga mangingisda. Sa tingin niyo po, gaano kalaki yung naitutulong pagdating sa moral ng ating mga mangingisda na nananatili ang inyong presensya, lalo na yung kanilang kabuhayan, yung kanilang pangingisda ay dito sa may West Philippine Sea?
1: Mapapanood po natin sa mga interviews na yung mga mangingisda, yung galing ng Zambales, galing ng Pangasinan, nararamdaman nila na mas protektado sila pag nakikita nila na mayroong barko ng Coast Guard doon sa laut. So siguro yung psychological effect nito malaki sa kanila. Kaya pag napapansin natin, mas dumadami yung mga mangingisdang pumapalaut ngayon.
2: Okay. At sa panahon naman po ng kalamidad, isa ang Coast Guard. lagi sa mga unang tumutugon. Kumusta naman po ang disaster response capability ng PCG sa kasalukuyan at ano-ano mga bagong kagamitan po o sistema ang naidagdag para po mas mabilis ang rescue operations natin?
1: Unang-una, siguro pinagkaiba namin sa Philippine Coast Guard dahil first responder tayo. Yung golden hour, lagi naming hinahabol yan. Yung first 3 hours, yung first 24 hours, lagi naming hinahabol yan na dapat nandun na tayo on site. Na dapat nandun na tayo on site. Kaya ang ginagawa natin, ito ay isang innovation, tayo ay naku-forward deploy ng units doon sa mga dadaanan ng bagyo upang pag nagkaroon na ng sakuna, nagkaroon na ng mga insidente, nandun na yung mga tauhan natin, kaya mas mabilis. Bago makarating yung main na support o main effort ng gobyerno, nandun na yung Coast Guard na nakapagbigay na ng initial na public service sa tao na, sa taong bayan. Ano yung mga bagong kagamitan? Tayo ay bibili ng airboats, yung walang propeller, yung parang may malaking electric fan. Bibili tayo nun para yung mga shallow waters ay mapupuntahan natin. Nagdagdag tayo ng mga rubber boats, ng mga rigid hull inflatable boats. May mga fast response boats din tayong binili. Maganda kasi ang suporta sa atin ng ating Pangulo. Maganda yung suporta ng Kongreso, ng Senado. Kaya mayroon tayong sapat na pondo na pambili ng mga bagong kagamitan. Ngunit higit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve mula nung mayroon na tayo dito.
3: Wow. And it means of...
1: ito pala ibigay sa atin ng United States.
2: Okay.
3: When you say po success rate po, how do you qualify po the success rate po?
1: There has not been or there were few incidents na may na-report sa atin na missing ay hindi natin nahahanap. Most likely na hahanap natin.
3: Okay. Admiral, sa pagdami po ng epekto ng climate change, no, paano po ba inaangkop ng Philippine Coast Guard ang mga programa nito upang maging masanda sa mga calamities at iba pang maritime emergencies?
1: Yung Office of Civil Defense ay nag-improve na rin yung kanilang risk assessment. Nagka-come-up na sila ng modeling. Ang ginagawa natin sa Coast Guard, sinusundan po natin yon. Kung saan po yung mga high-risk areas, doon po tayo nagde-develop ng mga capabilities. At yun din po ang nag-assist sa atin na i-determine kung anong klaseng capabilities yung ating i-acquire upang mag-match po yung tools natin doon sa demand during disasters.
2: Okay. And Admiral, ito po, isa rin sa mga pangunahing programa ng PCG ay itong ICARE o Intensified Community Assistance Awareness, Response, and Enforcement. Ano po ang pinakamahalagang naging epekto ng programang ito sa mga coastal communities mula nang ito po ay patupad?
1: Yes. Unang-una yung ICARE dinevelop natin upang isabuhay yung hangarin ng ating Pangulo sa bagong Pilipinas na dapat mabilis at tama yung serbisyong maibigay natin sa taong bayan. So yung ICARE, yung C, ay community assistance. Sa ginagawa natin, mas pinapadami natin ang ating mga stations and substations. Lahat ng 834 coastal municipalities hanggat maaari nilalagyan natin ng Coast Guard units upang nandun na tayo mismo. At ginagamit din po natin ito na paraan upang yung coastal community mismo ay magiging kasama natin. Meron tayo yung barangay maritime on-scene responders program. Tinitrain natin yung taong bayan sa basic water search and rescue, pati sa basic life support, upang sila na mismo yung magbibigay ng serbisyo kung wala pong Coast Guard doon. Yung sa awareness naman, nagiging katuwang natin yung taong bayan sa pamamagitan ng pagre-report nila ng directly sa Coast Guards kung ano pong nangyayari sa kanilang mga coastal communities upang mapagserbisyohan po natin kaagad. Nakatulong din to sa ating transparency initiative. Mas agarang nare-report sa atin kung ano po yung nangyayari doon. Yung response, yung R, meron tayong Doctrine 1030. Meaning, kung ikaw ay small boat, ikaw ay ambulance, ikaw ay rescue truck, meron ka lang 10 minutes na dapat nakapag-depart na sa iyong estasyon. At ito ay ating minomonitor sa pamamagitan ng ating counterintelligence units upang makasigurado tayong tinutupad ng ating mga tauhan. yung patakarang ito. Kung ikaw naman ay barko, yung 30, mayroon ka lang 30 minutes, dapat nakapag-depart ka na. Yung enforcement, ang malaking pinagkaiba dito, nung araw, yung enforcement natin ay hanggang sa pagtitiket lang, pagbibigay lang ng apprehension report. Sa ngayon, sa iCare, sinasigurado natin na mapapatawan ng karampatang parusa kung may mga nagkasala sa karagatan. Dahil ito ay komplikado, kailangan may mag-appear sa korte, nag-develop tayo through iCare ng tawag nating CG Lead o Coast Guard Law Enforcement of Float Detachment. Ito ay hindi part ng crew ng mga barko. Ito ay mga regular na personnel ng ating mga districts o pang yung nag-apprehend na barko. Kung sila ay na-deploy, pag na-file yung kaso sa korte, sigurado tayong mayroong apprehending personnel na mag-appear sa korte para yung conviction.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere
4: from Manila, Philippines.
6: Ngayon, narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
7: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Ngayon po nang aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakinggan po ang ating mga programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
6: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Una sa ating balita ngayong araw, biyaheng Singapore si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3 araw na working visit doon. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, bahagi ng working visit ng Pangulo ang pagsusulong ng mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung saan inaasahang mapag-uusapan ng dalawang lider ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ang Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leader.
6: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Sa iba pang balita, kinokonsidera ng Malacanang ang pagpataw ng mas mabigat na parusa at mas malaking multa laban sa mga illegal na nagtatapon ng basura. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ginagawa ng administrasyon ang lahat para maibsan ang pagbaha, kabilang ang pagpapanatili ng malinis na paligid. Pero nahulian niya sa CCTV ang ilang pasaway na nagtatapon ng basura sa mga creek o labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan.
8: Sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.
7: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
6: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Samantala, iginiit ng Malacanang na nananatiling inosente si dating Budget Secretary Amena Pangandaman mula sa umano'y pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito ang depensa ni Palace Press Officer Jose Claire Castro makaraang italaga si Pangandaman bilang chair at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines, isang government-owned and controlled corporation. Ani Castro, sakali man na may ebidensya laban sa dating kalihim, ay nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paimbestigahan ito. Nobyembre ng nakaraang taon nang magbitiw sa pwesto si Pangandaman bilang Budget Secretary matapos iugnay sa flood control scandal.
8: Kung meron po silang nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So, hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo, o inaabswelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
7: Palace Press Officer Jose Claire Castro.
6: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Puspusan ng pagpapatupad ng recovery efforts ng Department of Education o DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralang naapektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, isinusulong ng DepEd ang komprehensibong pagtugon na hindi lamang nakatuon sa agarang pagresponde sa kalamidad, kundi maging sa paghahanda ng mga paaralan upang manatiling ligtas at handa sa anumang banta. Batay sa situation report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service noong Hulyo 10, nakapagtala ng 81 nasirang silid-aralan sa 6 na rehiyon. Kabilang dito ang 43 na may bahagyang pinsala, 20 na may malaking pinsala at 18 na tuluyang nasira na patuloy pang bineberipika ng mga engineering team.
6: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Ipinanawagan ng Office of Civil Defense, Davao Region, ang malawakang prevention at mitigation efforts sa buong bansa upang maibsan ang epekto ng kalamidad. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay OCD Region 11 Regional Director Edner Dayang Hirang, binigyang diin ito na kailangang matutukan ang problema sa pagbaha upang maiwasan at paulit-ulit na pinsala sa mga lugar. Una nang napaulat sa rehiyon ang 3 nasawi habang 6 ang nawawala kasunod ng epekto ng habagat at nagdaang bagyo.
9: We really have to push, and now I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation. Yes, para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding sila na naman tamaan, pag landslide sila na naman tamaan.
7: Si OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang.
6: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
7: Samantala, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Josie. Pumasok ng PAR ang bagyo Martes ng madaling araw. Ayon sa PAGASA, magdadala ang tropical storm ng malalakas hanggang sa napakalakas na hangin subalit hindi direktang makaaapekto sa lagay ng panahon. Sa ngayon, umiiral ang habagat at localized thunderstorms na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa.
6: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa ibang balita, bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas. Ito'y batay sa second quarter survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS Survey. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, narito si Mary Ann Bastasa.
1: Tumaas ang porsyento ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batayan sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Sa naturang survey lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% naman ang hindi nasisihan at may 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang net satisfaction ng Pangulo na nananatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon din sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin din na tumaas ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa, kabilang ang Balanced Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, latag ng seguridad para sa isasagawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasado na pambansang pulisya, tiniyak ang tuloy-tuloy na monitoring sa mga posibleng banta. Mula Campo Crame, nagbabalita si J. Mark Dagala.
3: May sinusunod ng security template ang Philippine National Police para sa mga malalaking aktibidad sa bansa, kabilang ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico, nakalatag na ang kanilang comprehensive security plan para sa naturang okasyon. Tuloy-tuloy din anya ang kanilang pagbabantay para sa posibleng banta sa seguridad upang agad itong magawa ng kagyat na aksyon. Bagaman may ilang militanteng grupo na nagpahayag na magsasagawa ng kanilang pagtitipon, sinabi ni Ko na hanggang sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na anumang potensyal na banta. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Amirin, humigit kumulang 20,000 pulis at mga force multipliers ang ikapapakalat para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa sona ng Pangulo. Kasama na rin sa naturang bilang ang 9,700 pulis na magsisilbing civil disturbance management para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa Hulyo 27. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Iginiit ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na voluntaryo at walang sino mang kumausap kay outgoing Health Secretary Ted Herbosa kaugnay na ginawa nitong pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Ani Abalos, binisita pa niya ang kanyang kaibigan na si Herbosa matapos itong dumaan sa operasyon sa tuhod. Matatanda ang formal ng inanunsyo sa isinagawang Palace Press Briefing ang pagbibitiw ni Herbosa na kung saan ang dahilang binanggit ay may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Papalit kay Herbosa si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. na hepe ng Philippine Orthopedic Center.
4: And yes, it's voluntary. It's voluntary. Yes.
0: Benhur Abalos.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, welcome naman kay House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin ang pagkakatalaga sa veteranong orthopedic surgeon na si Dr. Jose Briggs Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Umaasa si Garin na sa pamumuno ni Dr. Puhalte ay maiayos ang pamamalakad at mga sistema sa loob ng kagawaran para sa mas ikabubuti ng sektor ng kalusugan sa bansa.
5: Looking forward to BRICS uniting the Department of Health Kasi dapat mahinto, no, yung grupo-grupo sa loob, yung constant reassignments. Ilang taon na lang, no? So kailangan ang ligasiya sa kalusugan. So good luck, Dr. Briggs Pujalte. We believe in you, and hindi lang siya doktor na sanay sa mga pampublikong serbisyo. Naging manager din siya ng Philippine Orthopedic Center for a long time.
0: House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nangako ang rice supplier na magdaragdag ito ng 10 kilo ng bigas matapos magkulang ng 2 kilo ang ipinamigay sa Mandaluyong City sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, inamin ng supplier ang kanilang pagkakamali at humingi ng paumanhin. Tinatayang 50 sako ang sinasabing nagkulang ng 2 kilo ng bigas. Hindi naman anya nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ganitong insidente at ayaw na mabawasan o hindi maibigay ng buo ang para sa taong bayan. Samantala, blacklisted na ang ng Mandaluyong LGU ang naturang supplier at iniimbestigahan ang tungkol dito.
6: Ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. Hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tamang aksyon sakaling makatanggap ng kahilingan na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Manasses Carpio. Pahayag ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro matapos tutulan ni Senador Panfilo Lacson ang sapilitang pagbubukas ng kahon ng walang pahintulot ng Pangulo. Nilinaw naman ng Malacanang na wala pang natatanggap na request ang punong ehekutibo ukol dito.
6: Wala pa po kasing naibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin. At tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan.
0: Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa impeachment trial, National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok humarap sa impeachment court bilang ikalawang testigo ng prosekusyon. NBI Director Melvin Matibag sa Lunes naman pinahaharap ng korte. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
7: Humarap sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang testigo ng prosecution panel para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o tungkol sa alegasyon ng pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Lotok ay dating naging pinuno ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga sa kaso. Ayon kay Lotok, nakahanap sila noon ng sapat na basihan para maimbestigahan ang mga naging pahayag ni VP Sara sa isang online press con noong November 23, 2024. Giniit ng NBI official na bagamat may freedom of expression, hindi naman sakop nito ang mga pahayag na may elemento ng criminal offense. Dito anya pasok ang naging banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos. Sinabi rin ni Lotok na nakitaan ng NBI ng intent, motive at capability si VP Sara na maisakatuparan ang kanyang banta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lotok.
8: To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious and the threat was real and actual, sir. The vice president was furious and fuming mad when she uttered those.
9: Could you repeat it? Furious and?
8: and fuming mad, sir. We failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's not freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense like this one, Your Honor.
7: Pinahayag rin ni Lotok sa paglilitis na sa konklusyon ng NBI ay totoo at seryoso ang banta ng Vice Presidente, lalo na't magalit itong binigkas. Matapos ang pagtatanong ng prosecution ay sumailalim si Lotok sa cross-examination ng depensa na nakatakdang ipagpatuloy ngayong araw. Samantala, nagdesisyon naman ng impeachment court na sa Lunes na o sa July 20, paharapin si NBI Director Melvin Batibag bilang testigo ng prosecution. Una na kasing hiniling ng prosecution sa impeachment court na isa lang na bilang testigo si Batibag pagkatapos ni Lotok dahil may dadaluhang conference si Batibag sa Thailand sa July 21. Tinutulan ng depensa at ni na Senator Judges Alan Meter Cayetano at Senate President Sherwin Gatchalian ang kahilingan dahil kulang na anyang paghahanda at pag-aaral sa mga ebidensyang may kaugnayan sa naturang testigo. Sa huli, nagdesisyon ng impeachment court na ipatawag si Batibag sa Lunes at kung hindi ito matatapos sa pagtatanong ay ipagpapatuloy ang pagsalang o pagpapaharap kay Batibag pagbalik nito mula sa conference. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: House Trial Spokesperson nanawagan para sa pagsusuring mabuti ng esensya ng mga testimonya ng saksi kaysa sa issue ng teknikalidad o clerical error. Para sa kabuang balita, narito si Melanie Valdos Reyes.
9: Nanawagan si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na suriin mabuti ang essence ng testimonya ng saksi at huwag maligaw sa teknikalidad o clerical error na pinalalabas ng depensa. Ginawa ni Adyong ang pahayag matapos idaan sa technicalities at clerical errors ng depensa ang takbo ng impeachment trial kahapon. Ayon kay Adyong, tinangka ng depensa na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa bigat ng testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa teknikalidad na aspeto ng papeles gaya ng petsa. Samantala, nandindigan naman si Lotok na nakakita ang National Bureau of Investigation ng prima facie evidence na may makatwirang katiyakan ng pagkundina o reasonable certainty of conviction laban sa pangalawang pangulo. Ito ay may kaugnayan sa kanyang mga hayagang pagbabanta laban kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang pahayag ni NBI Director Jeremy Lotok.
8: Yes, Your Honor, based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting persecution.
10: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
8: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nagpapatuloy ang isinasagawang pagsusuri ng Department of Justice o DOJ sa draft resolution ng reklamong inciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tulad ng nakaraan ay wala pa ring panibagong ulat patungkol sa kinakaharap na mga reklamo ng pangalawang pangulo. Noong Pebrero ng 2025, inihain ng National Bureau of Investigation ang reklamo matapos ang pagbabanta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Iginit ni Justice Secretary Vida na hiwalay ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at ang proseso para sa kasong kriminal.
11: Impeachment process ay ibang proseso. Yan ang proseso niyan ay para mapanagot ang isang impeachable officer pag merong basehan, di ba? At yan nga yung dinidinigayan ng impeachment court natin ng Senado. sa Department of Justice, ang pananagutan ng mga kriminal ay base sa pananagutan ng kriminal na batas. At yan ay may hiwalay na paglalakbay. So, ang pag-aaral ng Department of Justice ng ating mga panel of prosecutors para dito ay may hiwalay na biyahe, no? So, at gagawin namin ang ayon sa aming mga.
0: Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, bumuo na ang Department of Justice o DOJ ng legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea. Layunin itong mapangalagaan ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016 kung saan kinilala ang karapatan ng bansa pagdating sa mga nasasakupan nitong teritoryo. Dahil sa binuong unit, magkakaroon ng legal expert na magsisilbing legal repository ng DOJ na nakatuon patungkol sa teritoryong inaagaw ng China. Gate ni DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nanalo na ang bansa sa arbitral tribunal, dapat pa rin itong ipagtanggol ang karapatan sa nasabing karagatan.
12: To maintain, di ba? And to sustain actually the gains from the arbitral award, the DOJ has a dedicated now unit, no, sa legal services natin to be a source of expertise on this matter, di ba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no, parang maritime law center, no, na tayo ginoo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository na expertise on this matter.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang gawing isang holiday sa Pilipinas ang 2016 Arbitral Award upang lalo pang igiit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Ngunit giit ni Teodoro na dapat ay mas malawak ang scope nito upang ituring itong Maritime Victory Day. Marapat lamang na mabigyang pugay ang itinuturing ni Teodoro bilang isang legal victory na hindi lamang nagbigay ng katatagan sa soberanya ng bansa, kundi nagsusulong din ng kapayapaan sa rehiyon at pagtalima sa rules-based order.
13: Kung ako, no, pwede siyang gawing holiday, pero sana i-scope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito eh, legal victory. We should put that front and center. But it should be, because it should have a wider scope. No? That it is a maritime victory day. So that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines.
0: Ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nakikita ng isang ekonomista na may makukuhang malaking investments para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Singapore. Ito'y bukod pa sa inaasahang mas pinalakas na bilateral relations at regional cooperation ng dalawang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu, sinabi nito na matagal nang direct partner ng Pilipinas ang Singapore sa larangan ng pamumuhunan. Anya, nakatuon ngayon ang Singapore sa paghahanap ng bagong lokasyon para sa kanilang digital infrastructure, bagay na kapakikinabangan ng Pilipinas. Punto ni Batu, ang Singapore ay maliit lamang na bansa at ang Pilipinas ay kayang makapagbigay ng mga lokasyon para sa data center na nais ipagawa nito. Mula sa oportunidad na ito, makapagbibigay ito ng mga trabaho sa mga Pilipino at makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas.
14: Itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., hopefully, maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi, Ray, sa ngayon, ano, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Dyan na sila ngayon, new economy na ika nga. Ang nakikita ko, Ray, na isang malaking potential dito is yung tinatawag nating mga data center.
15: Mm-hmm.
14: Kasi ang Singapore, maliit na bansa yan, Ray. Parang isla nga lang yan, di ba? Maliit lang. Wala silang lugar para makapagpatayo ng mga data center.
15: Okay. Oo.
14: Kaya ang data center, kinakailangan yan sa artificial intelligence. Kinakailangan yan. So, kailangan nila ng lugar. In other words. So, the Philippines can offer location.
0: Ang pahayag ng Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Walang naitalang mga nasaktan o nasawi sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa bansang Kuwait matapos ang mga serye ng pag-atake ng Iran. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III, sinabi nito na halos sanay na ang mga Pilipino roon mula sa mga ganitong uri ng emergency situation. Alam na rin ng mga ito ang mga safety procedures buhat sa ilang buwang karanasan sa kaguluhan doon. Sinabi rin ng opisyal na tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang repatriation program ng pamahalaan ng Pilipinas para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong at nais nang makauwi ng bansa.
16: Walang Pilipino, wala pong ibang Kuwaiti or ibang nationality, wala namang po na ano. Kagaya ng sinabi ko po na sa norte po ang target sa mga border crossing.
15: Mm-hmm.
16: At yung isa naman sa isang offshore na oil platform.
15: Mm-hmm.
16: Nakailang buwan na rin po tayong nakahanda para sa mga pagayaring ito. Kagaya nito. So, yung mga kababayan natin dito, ano na po tayo, medyo familiar na po tayo sa mga
15: okay,
16: mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile tsaka ng drone.
0: Ang pahayag ni Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
25: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ng eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
26: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, PAGASA inirekomenda ang heavy rainfall warning bilang basihan sa pagsuspinde ng klase at hindi ang weather advisory. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Durilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Kadwan kadigiti ahensya ti gobyerno ti naulaw iti kabaro nga weather advisory at ito iti nausar ang nagibasaran iti panagsuspenso ti klase. Dati tinbatad ni weather specialist engineer Mark Louis Vergara iti DOS ti PAGASA asaan ko ma anapasamak detoy. Kuna ni Vergara at ti weather advisory kit bayabay lang iti kaado ti todo a mapasaran iti may isang lugar iti unag ti 24 nga oras. Kas ehemplo, ano ni forecast ti 50 to 100 mm rainfall kit posible nga agtultuloy iti panagtudo wenno dat dumaket makaitad laeng iti 20 millimeters atudo iti sumaruno at 2 oras wenno anyaman pay. Ti color coding ti kaadu ti tudo ket yellow 50 to 100 millimeters, orange 100 to 200 millimeters, ken red 200 millimeters wenno nasursurok. Iti sa pali abangir in batat pay ni Vergara ano mapanmat karigit ti regional services ti PAGASA ti heavy rainfall warning akapadamot lang ti color coding iti kaadu ti tudo ano yellow ket 7.5 to 15 millimeters, orange 15 to 30 millimeters, ken red wenno 30 millimeters wenno nasursurok. Inbalagad na kadigiti ahensya di gobyerno at ikitaen ken napagibasaran iti paragsuspenso ti klase ket ti heavy rainfall warning asaan iti weather advisory. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Scholarship para sa mga nagnanais maging doktor, dentista at pharmacist isinusulong ng sanggunian panlalawigan ng La Union. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Ago.
3: Itantandudo ti sanggunian panlalawigan ti La Union kinaisingasing ordinansa. Mangipay iti scholarship kadagiti kwalipikado ken may karing umili iti probinsya kayat da ti agkurso iti medisina, dentistry ken pharmacy. Hindi muna pa nakabasa ti draft Provincial Ordinance number 664-2026 panggap ti gakat abaliwan ti sumagmamano provision ti La Union Educational Assistance and Scholarship Code of 2026 tapno mayraman ti scholarship program para kadagiti estudyante nga agpalista iti kurso ti Salunat iti Don Mariano Marcos Memorial State University. Sigon kinisangguniang panlalawigan member Ernesto Rafon, kang runaan nga autor tinasawagakat, napateng ti panagsagana ti probinsya para iti umadado panagkasapulan karigiti doktor ken dadumapay a healthcare professionals nang runa iti plano amang bangon iti kanayunan a pasilidad ti Salunat pakairamanan iti rehabilitation and mental health center. Iti babayan tinasawagakat masakupan nagiti scholar ti gastos da iti panagadalda ken panagsagana para iti licensure examinations. Kasubad masapol ngagserbida kadagiti pasilidad sa Lunat ti gobyerno provincial. Babayan ti return service agreement kalpasan na makaturupos da ken makapasada iti board examination. Patsyan ni Rapon at iprograma ket saan lang amang palawa iti gundaway iti edukasyon para kadagiti may karing estudyante. Nudiket makatulong pa amang pagpiksa ti servisyo ti sa Lunat iti provincia ti La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Albert mula Luzon. Baba naman tayo sa Kabisayaan. Pinalawak na serbisyong pangkalusugan para sa mga ina at bata sa Eastern Samar isusulong sa ikalawang yugto ng COICA Maternal Newborn and Child Health Project. Para sa kabuang ulat, narito si Pen Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
4: Formal naging permahan ng World Vision Development Foundation.
5: Congratulations to all our
4: National
5: partners
4: Cooperation Agency of COICA, Provincial nga gobyerno ng Eastern Samar, Provincial Health Office ng mga lokal nga gobyerno ng Hipapat, Maslong ng Hiporlos, and Memorandum of Agreement MOA parang second phase, Hankoy Ka Maternal Newborn and Child Health o MNCH Project. Katuyuanan ng proyekto nga maparigunpan serbisyo panlawas para mga nanay, bagong aging anak ng mga bata, kabataan, ng mga pamilya, pinaagyan mas marigun nga pagburubligay ng mga partner agencies. Sumalakan World Vision Philippines Koy Ka MNCH Project Manager Romil Jeffrey Huzon ang MOA dire la ordinaryo nga dokumento kundi simbolohan padayon nga paningkamot base mapadayon nga mapahaluag ang mga nahimo hansyahan nga bahinhan proyekto nga ginpatuman tikang 2021 tubdo 2026. Ha second phase sini paparigunon ang referral system, bubuligan ang mga health professionals, barangay health workers, pinaagin dugang at training, pag-upgrade ang mga birthing facilities, ngan paghatagin medical equipment, medisina, ngan iba pang suporta para mas di kalidad nga serbisyo panlawas. And phase 2 nga nakantidad $9 million, titikangan niya nga 2026 to 2030, ngan lakipin yan Eastern

0: mamamayan ng Panaon Island sa Southern Leyte. Si Gemma Destriza narit ng Radyo Pilipinas Sogot sa detalye.
1: Usa sa dakong lakang sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas sa lalawigan sa Southern Leyte ang pag-donate og upat ka dialysis machine ngadto sa Pintuyan District Hospital pinaagi sa Rotary District 3800 ubos sa pagpangulo ni kaniadto District Governor Gina Sanchez inubanan sa ilang mga kaabag sa Rotary Clubs gikan sa South Korea. Ang maong mga makina makatabang sa pag-adyo sa mga pasyente nga adunay sakit sa kidney gikan sa Panaon Island nga kaniadto mapugos sa pagbiyahe ngadto sa Surigao City o di bakaha sa Sogod o sa Dakbayan sa Maasin ngadto na sa Dakbayan sa Tacloban aron lamang magpa-dialysis. Ang maong biyahe mukabat sa duha ngadto sa lima ka oras. Gilagdaan ang Memorandum of Agreement ni Southern Leyte Governor Damian Mercado isip representative sa provincial government sa Southern Leyte og bitambong sa pagpirma sila si past president Biboy Castañares sa Rotary Club of Wakwak og past president Robert Castañares sa Rotary Club of Mandaluyong Central nga nagrepresentar kang Rotary Club president Alvin Sia og Rotary Club president Igay Reyes. Gilauman nga magsugod ang operasyon sa Pintuyan Kidney Center karong November 2026. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza narit, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Gemma, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Department of Social Welfare and Development Regional Office 10, pinalakas ang pagtugon laban sa human trafficking. Si Theza Aureliano Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
3: Gipahigayon sa DSWD10 ang online orientation bayan sa balaod ug pagdumala sa kaso sa trafficking bag-uway pa lamang isip pagsaulog sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Nakatambong ang 94 ka social workers gikan sa mga LGU aron mas mailhan nila ang mga balaod sama sa RA11862 ug RA11930 ug mas mapalig-on ang pagtabang sa mga biktima. Giawag usab ni Regional Director Glofelia A. Uwayan ang tanan nga kinahanglan makat-on ug magtinabangay kita aron mapanalipdan ang atong isig katawo. Ang kalihukan gipangunahan kauban ang RIA CAT Vauci bahin sa padayon nga pagpaningkamot na mapalig-on ang serbisyo ug operasyon batok trafficking. Gikan dini sa Cagayan de Oro City, kinasadto sa Aureliano Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Theza, mula Cagayan, baling naman tayo sa Zamboanga. Humanitarian assistance ipinabot ng Office of Civil Defense sa mga komunidad na naapektuhan ng habagat sa Region 9. Para sa detalye, nagbabalita si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
4: Yalyeva El Office of Civil Defense Region 9 kunal humanitarian assistance na mga komunidad kaya sa leapektaw kunal southwest monsoon na habagat na Zamboanga Peninsula. Incluido na magayadali el family hygiene kits e family food packs para na municipalidad del Payao i-Imelda na probinsya del Zamboanga Sibugay inadinas ilabangan na Zamboanga del Sur. Objeto del yadali relief resources ay para suporta el cosa necesita el mga pamilya kaya experiencia seguente aguacero y avenida por cosa na ferte habagat. Parte este del mga esfuerzo del gobyerno para asigurar recibi suporta el mga apektado komunidad na tiempo de emergencia. Tadali punto tambien na mencionaw inisiyatiba el importancia del koordinasyon y mga responsable aksyon para menura el epekto del mal tiempo para na mga vulnerable komunidad. Desde na siyudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Justin mula Zamboanga, kabing naman tayo sa Lanao. Road Safety Forum nagpalawak ng kalaman ng mga mag-aaral sa kaligtasan sa kalsada. Para sa detalye, nagbabalita si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan.
5: Kapin usa ka gatos ka mga estudyante sa Rufo de la Cruz Integrated School sa Tubo.

0: Poblano del Norte, mitambong sa Road Safety Forum ni Atong Hulyo 10, aron mapalambo ang ilang kahibalubahin sa mga balaod sa trapiko o responsableng paggamit sa kalsada. Ang maong kalihukan gipangunahan sa Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao pinaagi sa Violence and Injury Prevention Program uban sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sama sa Provincial Health Office, LTO, DepEd ug PDRRMO. Gawas sa leksyon sa road safety, gituduan usab ang mga estudyante og basic life support, laki pang gusto nga paghatag og CPR ug ubang pamaagi sa emerhensyang pagresponde sa mga aksidente. Matod ni Dr. Jennifer Lee sa Provincial Health Office, daghan gihapon ang mawad-an og kinabuhi matag tuig tungod sa overspeeding, distracted driving, dili pagsulob og helmet ug paglagpas sa mga balaod sa trapiko. Gidasig usab niya ang kabatan-unan nga mahimong responsableng road users aron makatabang sa paghimo og mas luwas nga mga dalan alang sa tanang komunidad. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo na ihahatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino na sa darating na Hulyo 25 ay tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng dagdag sahod para sa mga minimum wage earner. Ito'y matapos maantala ang pagpapatupad nito na sana ay Hulyo 19 Paliwanag ni Secretary Tolentino na tala ang publication hinggil sa nasabing wage hike na isa sa mga pangunahing proseso ng DOLE. Aniya, sisimulan ang wage hike sa National Capital Region o NCR bago ipatupad sa Region 4A, Region 7 at Central Luzon. Matatanda ang uunahin ang 60 pesos na dagdag sa mga minimum wage na manggagawa, saka susunod ang dagdag na 25 pesos sa taong 2027.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Sa iba pang mga balita, nilinaw ng Department of Finance o DOF na hindi otomatikong magtataas ang real property tax o ng real property tax ang pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, may kapangyarihan na rin ang mga local government unit o LGU na ibaba ang assessment level, tax rate o kapwa ito batay sa kanilang kalagayang pinansyal at pangailangan ng mga residente. Layunin ng reformang ito na magpatupad ng iisang pamantayan sa pagtataya ng halaga ng mga ari-arian upang maging patas, napapanahon at malinaw ang sistema. Tiniyak din ng DOF na gagabayan ng Bureau of Local Government Finance ang mga LGU sa pagpapatupad ng batas.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Sa iba pang mga ulat, lumagda naman sa kasunduan ang Social Security System o SSS at ang Standard Economics para sa pagpapaunlad ng Digital Microloan Program na SSS Loan Lite. Layunin ang programa na makapagbigay sa mga miyembro ng mas mabilis, mas ligtas at mas abot kayang short-term loan sa pamamagitan ng digital platform. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, makatutulong ang teknolohiya ng kumpanya sa pagpapabilis ng loan release at pagpapababa ng gastos. Gagamitin din ang Artificial Intelligence o AI, blockchain technology at digital payments upang mapalakas ang seguridad at maiwasan ang pandaraya. Sinabi naman ng Standard Economics na suportado nito ang layunin ng SSS na makapaghatid ng mas mabilis at epesyenteng serbisyong pinansyal. Dagdag ni Declaro, makatutulong ang inisyatiba sa pagpapalawak ng digital innovation at pagpapahusay ng serbisyo sa publiko.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Samantala, bilang pagtugon naman sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa mga Pilipino ang nawawalang oras ng mga ito sa pagko-commute, inilunsad ng Department of Transportation o DOTR, Light Rail Transit Authority o LRTA at Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC ang pilot implementation ng Digital Fare Payment System sa LRT Line 2 Legarda Station. Sa ilalim ng programa, maaari ng direktang magbayad sa itinakdang RCBC Fare Gates o Fast Lane gamit ang Visa o MasterCard Contactless Card, NFC-enabled mobile device at GCash QR code. Ibig sabihin, automatiko nang mababawas ang pamasahe ng mga o pamasahe sa mga pasahero kapag nag-tap o nag-i-scan sila ng kanilang card, mobile device o QR code sa pagpasok at paglabas ng mga istasyon ng LRT2. Layunin ng DOTR, LRTA at RCBC na gawing mas mabilis, maginhawa at cashless ang biyahe ng mga commuter.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 14, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 60 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 61 centavos naman ang Singaporean dollar habang nanatili ang South Korean won sa 4 centavos. Nasa 9 pesos and 8 centavos naman ang Chinese yuan habang nasa 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 27 centavos habang nasa 70 pesos and 14 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 52 centavos habang katumbas naman ng 16 pesos and 40 centavos ang Saudi Arabian Riyal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pawis, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na!
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano? Game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Vog. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang panlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
17: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Iginawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presidential citation kay tennis star Alex Ayala bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon, kung saan tinalo niya ang defending champion na si Iga Swiatek at umabot sa fourth round ang kauna-unahang Filipina na nakarating sa yugtong iyon. Sa Malacañang, sinabi ng Pangulo na malaking karangalan ang ibinigay ni Ayala sa bansa, hindi lang sa kanyang tagumpay, kundi sa grace at pagpapakumbaba at ipinakita niya sa buong torneo. Inalala rin niya ang sakripisyong pinagdaanan ng pamilya ni Ayala upang maabot ang tagumpay. Nagpasalamat naman si Ayala sa mainit na pagtanggap ng first couple at sinabing ang pagkilalang natanggap niya ay nagpapakita sa lahat ng hirap na hindi nakikita sa telebisyon. Pinuri rin niya ang suporta ng mga Pilipino at muling tiniyak na ipinagmamalaki niya ang pagiging Pilipino sa bawat laban. Bumalik sa bansa si Ayala nitong linggo matapos ang kanyang matagumpay na Wimbledon run.
23: Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court. Because I'm really proud. And it comes from a genuine place of love. So I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can.
10: The Filipina tennis star Alex Ayala.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Matapos ma-postpone ang inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr., inihayag ng MP Promotions na pinaplansya na ang isang exhibition fight para kay Pacquiao sa huling bahagi ng taon. Ayon kay MP Promotions Chief Executive Officer Jas Mathur, wala pang final opponent pero target ang fourth quarter para sa exhibition. Bukas din anya ang posibilidad ng professional fight, ngunit wala pang kumpirmasyon. Tiniyak ni Mathur na hindi matutuloy sa Setyembre ang Pacquiao-Mayweather bout. Tentative ang bagong petsang Enero dahil may kailan pang ayusin na contractual obligations sa panig ni Mayweather. Sinabi rin ni Mathur na mananatili sa Las Vegas ang venue kahit hindi pa pwedeng i-anunsyo ang detalye. Git ng MP Promotions, gusto ni Pacquiao ang tunay na laban, hindi exhibition, at ganun din ang kagustuhan ng kanilang partners kabilang ang Netflix na magdi-distribute ng event. Habang inaayos ang susunod na laban, nananatiling handa ang dating 8th Division World Champion para sa kanyang pagbabalik sa ring. Si Pacquiao ay humahabol ng rematch matapos matalo kay Mayweather via unanimous decision noong 2015.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Ang Opisyal nang tinapos ni Kiefer Ravenna ang kanyang serbisyo sa Gilas Pilipinas. Kinumpirma ng veteran guard na retirado na siya sa national team matapos ang karera mula youth squad noong 2009 hanggang senior team. Huling naglaro si Ravenna para sa Gilas sa 2023 FIBA World Cup at dating nang nagwagi ng 5 Southeast Asia o SEA Games gold medals at mga Sayaba titles. Sinabi ni Ravenna na bahagi na ng bagong direksyon ng Gilas ang mas batang core kaya wala na siyang planong bumalik kahit may panawagan mula sa fans. Ngayon, tutok si Ravenna sa kanyang professional career sa Japan B-League kasama ang Ryukyu Golden Kings at nananatiling buong suporta sa susunod na henerasyon ng national team.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
10: Nananatiling buhay ang kampanya ng Alas Pilipinas Boys sa 2026 AVC Boys Under 18 Championship matapos talunin ang Bahrain 25-22, 13-25, 25-23 at 25-14 sa Haikou, China. Umangat ang Pilipinas sa 1-1 record sa Pool B, katabla ang India. Maghaharap ang dalawang koponan ngayong Martes para sa ticket papuntang quarterfinals kung saan nauna nang pumasok ang Iran. Tanging top 2 teams lang sa bawat pool ang uusad sa susunod na round. Ayon kay head coach Oliver Balse, mas matatag at mas kumpiyansa ang ipinakita ng Alas Boys kumpara sa kanilang unang laban kontra Iran. Pinuri niya ang puso at focus ng koponan, lalo na sa third set kung saan sina Terence Martisyon at Rafael Galapin ang nagbigay ng separation mula sa 16-all tie. Nagwagi ang Pilipinas ng komportable sa fourth set. Bumida si Martisyon na may 16 na puntos habang sina Galapin at Guerra ay may 11 at 10 puntos. Para sa Bahrain, nanguna naman si Mohamed Haram na may 18 puntos.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
10: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, buhay pa ang back-to-back title hopes ng Batangas New Zealand Blue Fire matapos nilang dominahin ang Akari Rizal Sparks 83-60 sa Paco Arena para itulak ang 2026 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Finals sa isang do-or-die Game 3. Maagang lumamang ang Sparks pero agad itong ibinura ng Valkyries sa isang 26-4 run para sa 26-9 advantage sa fourth quarter. At mula roon, hindi na nila binitawan ang kontrol. Pinalobo pa ang lamang sa 30 puntos, 71-41, 5 segundo matapos magsimula ang fourth quarter. Pinuri naman ni head coach Cholo Villanueva ang stepping up ng bench players tulad ni na Riza Lozada, Chris Barikit at Queenie Aquino. Muling nagpasiklab si April Bernardino na may 24 na puntos, 21 rebounds at all-around numbers para buhayin ang title defense o defense ng Valkyries. May 14 na puntos si Camille Claro habang sina Snow Peñaranda at Kate Castillo ay nagambag ng 10 at 9 na puntos. Para sa Akari Rizal, tanging si Aliana Lim ang nagningning, may 15 puntos at 11 rebounds. Nalimitahan naman si Raiza Palmera D sa 4 na puntos.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
10: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, magbabalik po maya-maya lamang si Win Peñano pagkatapos ng ilang paalala.
3: Alagang Amasu, mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu, kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news
24: o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: sa inyong oras at sa pagpapaalala sa atin kung gaano kayaman ang maritime heritage ng ating bansa. Muli, inaanyayahan natin ang ating mga tagapakinig, tagapanood na bisitahin ang Museo del Galeon kasama ang inyong mga pamilya at kaibigan. Isa sa mga pinaka-highlight ng museo ay ang life-size replica ng isang Spanish galleon, ang Espiritu Santo, na tiyak na magbibigay ng isang memorable at kakaibang experience para sa buong pamilya, ating mga seafarers at seafarer families. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amo Soup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup.
1: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Radyo Pilipinas World Service Online,
2: reaching you in digital format
3: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, atid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, kasama natin ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. And of course, katuwag din natin si Ginoong Jake Arevalo. Sa master control, nandiyan naman si Ms. Susan Aison sa ating wirecast, si JP. And of course, tayo po ay nasusubaybayan din sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast using the shortwave transmitters ng Voice of America. Nasusubaybayan din po tayo sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, live sa ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo mga cellphones, pwede nyo pa rin po kaming subaybayan, mapakinggan at mapakinggan sa inyo mga cellphones. Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, tinutukan po natin ang mga kaganapan dito sa nakarang ika-apat, kahapon ha, yung ika-apat na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan umupo na sa witness stand is ang isa pang NBI, NBI Regional Director Jeremy Lotok, nagkaroon ng direct examination at cross-examination. Pag sinabi natin direct examination, yan po yung sa mga prosecutors, and then of course sa cross-examination ay yung sa defense. At para po malaman natin ang pinaka-pananaw dito ng ating impeachment trial o ng ating House of Representative Prosecution Panel, makakasama po natin ngayon ang ating legal spokesperson ng House Representative House Prosecution Panel, lang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa. Maganda umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back po sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang umaga ho, magandang umaga din ho sa lahat ninyong mga tigapakinig.
4: Thank you very much po again, Attorney Tolosa, for indulging us today. Siguro po, diretso na po ako sa aking katanungan. Ano po ang naging pagtutok assessment ninyo sa ikaapat na impeachment trial dito sa Senado. Ingil pa rin dito kay Vice President Sara Duterte na nagawa bang ma-establish na prosecution sa pamamagitan ng NBI Regional Director Jeremy Lotok ang basihan ng Article 4 o yung grave threats and sedition?
5: So alalahanin ho natin na yung una nating testigo, na si NBI Agent Kalilong. Sa kanya ho, no, una niyang pinatunayan ang authenticity ng video kung saan ho nang napanood natin lahat. Mm-hmm. Yung ginawa ho na mga pananakot, no, pagbabantak sa buhay ng presidente, no, at pati yung pag-amin, no, na actually meron ng kasunduan na gawin itong masamang bagay na ito, no, na nagawa together with an assassin, no. Ngayon, wala nang question about the authenticity of the video. Maalala natin na mismong mga abogado na ng depensa ang umamin na ginawa talaga itong mga or binigkas talaga itong mga threats na ito. So ang pinag-uusapan na lang ngayon, they're saying is whether it's justified or not. Dito ho pumapasok ang pangalawa natin testigo. Ang pangalawa naman natin testigo, no, sa kanyang testimonya, sinasalaysay ho niya kung ano ang investigasyon na ginawa ng NBI. No, paukol dito sa mga pagbibintang na ito. No? At sinabi ho niya kahapon, no, pinag-aralan nila hindi lang ho yung mga sinabi ng mga bagay-bagay noong November 23, 2024 ng Vice Presidente. Tinignan din ho yung mga sa kanya mga interviews, public statements before and after, no. So nasabi ho yan, no. Sometime in October 2024 sa isang interview, sinabi na din ho niya doon, no, na toxic ang kanilang relationship at sinasabi niya gusto niyang pugutan ng ulo ang presidente, no. At doon sa mga sumusunod na mga interviews, sinabi din ho diyan na mayroong pagkakataong bawiin at klaruhin at sabihin na hindi naman seryoso itong pagbabanta, pero hindi ho yun binawi, no. Pinanindigan pa yung sinabi and sinubukan hong ma-justify yan by saying is revenge from the grave considered as a criminal act, no? Something to that effect. So now sinalaysay din ho ng testigo, pangalawang testigo, no, kung ano ho yung mga conclusions reached by the NBI after conducting that investigation, no. Mm-hmm. Sinabi niya they found prima facie evidence with reasonable certainty of conviction that the respondent committed this offense. Kaya dahil doon nag-file ho sila, no, ng karampatang legal na aksyon, no. Mm-hmm. With the DOJ, no. At ang maliwanag ho na sinabi niya diyan, tatandaan natin na sinabi nila nakaka-alarma, no. Mm-hmm. Ang mga binanggit, no, na pag-amin na meron ng kasunduan, no, sa isang mamatay tao, no. At ang sinabi nila, they found the threat to be real and actual. Mm-hmm. No. Mm-hmm. So maliwanag ho sa testimony niya, kwento niya anong klaseng investigasyon ang ginawa nila. Mm-hmm. At batay dito sa investigasyon na to, pinaliwanag niya kung ano ho ang conclusion, no, na inabot nila. So yan ho ang importansya ng testimonya ng pangalawa nating testigo.
4: Alright. So syempre hindi ko rin po maiwasang maitanong ito, Attorney Tolosa, dahil during the cross-examination dito kay Lotok, maraming nagsasabi na may mga butas doon sa mga nakitang butas ang defense. For example, yung daw pong mga typo errors, yung mga dates sa mga documents, mga discrepancies. Ito po ba ay ma-address kung sakasakali, paano na ito ba ay natayuan ni Lotok do sa cross examination bakit may mga typo at mga discrepancies sa dates?
5: Well, ganito, kailangan kong mag-ingat sa sagot ko, no, dahil yung mga tanong about sa weight ng evidence, mm-hmm, ng impeachment court ho, no, ang sasagot diyan, sila ho ang gagawa ng determination sa bagay na yan. Ang pwede ko hong sabihin ay mahalaga ho, no, nung tinanong siya, nung isa sa mga senator judges, kung itong mga discrepancies na ito ay nagkaroon ba ng epekto sa kanyang mga findings, yung maliwanag kong sinabi niya na hindi naman nag, no, tinanong siya, meron bang pagbabago na nangyari dun sa mga threats na sinabi ng Vice Presidente? Maliwanag kong sagot niya na wala namang nagbago. No? Mm-hmm. Hindi naman nagbago yung gravity ng mga pagbibintang na to. So, ang mahalaga hong ang pag-isipan natin, no, pare-pareho, kasama ng ating mga kababayan dito, is yung mga typographical errors, no, sa date, sa case number, no, sa mga simpleng error sa spelling na na-point out ng respondent, no, ito ba, kaya ba nitong ma-justify yung napakabigat na inamin ng Vice Presidente na meron na siyang asensya na ako, kailangan kong ulit-ulitin to,
4: opo, opo.
5: No? Na meron na siyang kasunduan sa isang mamatay tao para patayin ng Presidente, ang First Lady at Speaker of the House. No? Ang gravity ho, no? Kung gaano kamali, no? At kasama at kahindi katanggap-tanggap itong bagay na ito, naapektuhan ba siya ng mga ganong klaseng discrepancies, inconsistencies sa dates ng mga dokumento, sa spelling ng mga words, ng mga ganyang bagay. Yan o ang kailangan ng i-determine natin, no? Pare-pareho.
4: Yun. Alright. Pero ano para lang po sa kaalaman, Attorney Tolosa, ng ating mga nakikinig at ng publiko, ano ba, what constitutes grave threat? Para masabing ang isang tao nga ay ika nga guilty ng grave threat.
5: Oh, yan ho ay dapat meron kang pananakot o pag babanta, no, sa isang tao, at itong pananakot mo, it should constitute a crime. Meaning yung sinasabi mong gagawin mo ay dapat isang masamang bagay yan, ano. Tapos dapat mahalaga dyan na yung tao na tinakot mo na-produce sa kanya yung ganong effect na gusto mo. Meaning, natakot nga siya, nabahala nga siya. No? So, tinitignan dyan, may kakayahan ba na gawin talaga itong pananakot na to? Mukha bang seryoso? At hindi lang ito nagbibiro lang o dala lang ng bugso ng damdamin. Ano ho? So, yung mga bagay na yan, tinalakay ho yan ni Attorney Lotok, no, NBI Regional Director Lotok. Sabi nga ho niya, nanggaling na mismo sa Vice Presidente, sinabi niya, no joke, no joke.
4: Yes,
5: tinanong siya about doon. No? Again, at ito ang mahalaga nga ho na sinabi niya. Tatandaan natin na noong November 2024 na live stream interview, hindi lang ho doon nangyari yung pagkakasundo niya. In fact, even before the detention, nangyari na. Oh? Kumbaga, doon lang niya inanunsyo
4: yes.
5: sa publiko na meron ng kasunduan. Pero, bago pa na-detain si Attorney Zulaika Lopez, meron na siyang kasunduan. So, makikita na talagang meron akong plano at consistent yan dun sa mga naging statements niya before and after November 23, 2024, no? At sabi nga ako, is consistent lahat ng mga statements, no? Pati nga pinakita kung paano pagmumurahin ng presidente, ang kanyang asawa, pati ho Speaker of the House, no? No, galit na galit. At even after, na hindi din pwedeng masabing bugso lang damdamin, even after na mas kalmado na, hindi pa rin niya binawi yan. Trinay lang ho niyang i-justify yan. So, lahat ho yan, titignan ho yan para to reach that conclusion, no? Kung seryoso ba to. At ang sabi ng NBI, yun ho ang conclusion na sa kanilang na narating, no, after ho ng masukusang investigasyon na ginawa nila.
4: Now, without discussing any merits dun sa trial, Attorney Tolosa, just to inform the public para magkaroon na sila ng idea, do you really need to produce, halimbawa, nagbanta ako, halimbawa, Sabi ko, may nakausap ako. Kinausap ko na ito, ganito. Does the prosecution have to produce physically kung sino yung kinausap na assassin to make the Article 4 prosper sa trial court?
5: Napakaganda ho nung tanong nyo, maganda ho na maipaliwanag natin yan. Dahil ho dito sa Article of Grave Threats, may dalawang component ho yan. First, yung pananakot. Second, yung mismong fact na nagkaroon ng kasunduan. Ang vice-presidente sa isang mamatay tao na patay ng presidente. So dalawa ho siya, ano, yung kasunduan at yung pananakot. Ngao, yung pananakot na parte, yung grave threats, hindi ho kailangan yan na mapatunayan na talagang mapakita kung sino ba itong mamatay tao na to, no? Hindi kailangan dumanak muna ang dugo bago maging liable ang isang tao for grave threats, no? For example, lalahanin no natin yung nung isang public school teacher nung doon sa previous administration, no, nang sinabi niya kapag mayroong pumatay sa presidente, Presidente Duterte noong panahon na yun, bibigyan niya ng 50 million pesos. Hindi naman napatunayan na meron siyang 50 million pesos. Ano? Mm-hmm. Hindi patunayan na meron siyang binigyan. Pero, agaran pa rin ho siyang inaresto, no? At sinampahan ng kaso. Ibig sabihin, hindi naman kailangan mapakita muna yan, no? Kung sino ba yung assassin na yan para managutan sa grave threats, ano? Again, importante, mapakita lang, merong pananakot na ginawa, seryoso ang pananakot, no? At na-produce itong effect na to. Kaya nga, inulit, no? Nung tinanong ho sa bagay na ito, si Attorney Lotto, ang sinagot niya, ang public statement, official statement ng presidente, sinabi niya, nakakabahala itong ganitong klaseng pagbabanta, ano. Ngayon, pagdating naman ho dun sa second part na sinasabi ko na yung mismong pagkakaroon ng sunduan sa isang mamatay tao, this is also a basis for the impeachment, ano ho. Again, kailangan nating malalahanin na merong tinatawag na admission against interest ang respondent dito. Ayun. Dahil sa kanya ho mismo nanggaling yan, siya ho umamin yan, no? At again, nagkaroon siya ng pagkakataong bawiin ito, hindi naman ho niya ito binawi. At maganda din ho sa punto na ito, alalahanin, no, nung tinanong ho ni Senator Bam Aquino, ang mismo mga abogado, no, ng respondent, ito bang bagay na to? Did you deny this? Did you specifically deny this? The fact that there was an agreement with an assassin, did you specifically deny it in your answer? Tinanggi niyo ba to ng mabuti at maliwanag? Oh, nung una sinabi nila, we have a general denial, but there are matters that we specifically denied. Binalikun ho niya yan pagkatapos at pinakita niya, sinuri ko na mabuti, in discussion niyo sa grave threats, wala naman kayong specific denial dito. Oh? Yes, so, consistent ho yan, mismo hanggang sa answer nila at pati mismo sa mga interviews afterwards ng respondent, di niya binawi yan, no? So, dapat ho yan sa impeachment proceedings, matibay ho yan na ebidensya na nagkaroon nga ng kasunduan.
4: Now, Atty. Tolosa, so today is the continuation ng impeachment trial, fifth day. Uupo ulit si NBI Regional Director Lotok sa witness stand for the continuation, I think, ng cross-examination, ano po. Pero meron bang plano mag redirect examination ang prosecution today?
5: Maaari ho, no, dahil napakahaba din nung inabot nung cross-examination. Sabi nila kahapon, kakalahati pa lang ho sila. So, kung mahaba, no? So, baka kailangan lang may mga konting bagay na dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon na ipaliwanag ng mabuti ng ating testigo on cross-examination, no, na matanong siya sa redirect para mabigyan tayo ng kaliwanagan tungkol sa mga to.
4: At siguro final question na lamang po, Attorney Tolosa. Today is also expected na dadating si Attorney Zulaika Lopez to also stand there sa impeachment trial. So paano po ito pinaghandaan ng prosecution? And kasi ito si Attorney Solaica is considered as a hostile witness, Attorney Tolosa.
5: Tama ho yun. Well, una ho natin, titignan ho natin kung meron pa hong sapat na oras na matitira pagkatapos ho ng cross-examination and then possibly redirect and another recross examination of Attorney Lotto Canojo. So kung may titira pa oras, maaari hong patawag pa siya, no, as our third witness, no, nung po papayagan ho yan ng impeachment court. Ngayon, sa paghahanda naman ho, well, ano naman ho yan, kahit hostile witness siya, alam naman ho natin yan, no, tapos pinag-aralan naman hong mabuti kung ano yung mga testimonya na pwede hong ma-elicit sa kanya na magiging relevant and material ho sa kaso na to, lalo na ho paukol dun sa grave threats.
4: Attorney, pasensya na, isang tanong na lang. Bakit kukunin si Lopez, si Solaica, Attorney Solaica, gayong hostile witness siya? Kasi maraming nagtatanong sa, lalo na yung walang idea tungkol sa mga legal parlance, ano, yung mga technicalities. Kasi pag ang nasa isip kagad nila hostile, ibig sabihin kalaban, di ba? So, why put Attorney Solaica Lopez as a hostile witness sa impeachment trial?
5: Tama naman ho yun, no? Kapag hostile, ibig sabihin yan, yung interest niya adverse to the party calling him as a witness. No, ngayon, well, maalala ho natin na dun sa cross-examination na ginawa ng depensa, dun sa una naming witness, may pinalabas ho sila, no, ng mga portions ng video showing Attorney Zalaika Lopez. So, again, I can't go into the merits of, I can't go into the details of the expected testimony that we will get from her, pero more or less, dyan ho iikot yan, no? Yung fact na she was there when it was stated.
4: Alright. Okay. With that, Attorney Tolosa, again, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much for accommodating us despite your very, very hectic schedule. Thank you very much po, Attorney Tolosa.
5: Maraming salamat din, at magandang umaga ulit sa inyo.
4: Ang ating pong legal spokesperson ng House Prosecution Panel, Attorney Benjamin Tolosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina nakausap lang po natin si Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, patungkol pa rin po sa naging kaganapan sa ika-apat na araw ng impeachment trial sa Senado, ano po, bilang isang Senate Impeachment Court. tungkol po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa putong ito ng ating programa, tututukan naman natin ang iba pang mga magagandang kaganapan. Ano po? Marami pa rin po mga magagandang kaganapan dito sa ating bansa, sa ating mahal na bansang Pilipinas na dapat din nating ibalita, ihatid sa inyo, sa ating mga kababayang Pilipino, kayo man ay nasa labas ng bansa o nandito sa loob ng bansa. For example, ito pong Pangulo natin, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magsasagawa po ng working visit sa Singapore. Ano po? Mula July 14, ngayon po yan, hanggang July 16, alright? At layunin po ng biyahe ng Pangulo na palalimin ang ugnayang bilateral at palawakin ang kooperasyon pang ekonomiya sa Singapore. Pero bukod dyan, tinututukan din natin sa labas ng bansa yung kaganapan sa Middle East, lalo-lalo na sa pagitan ng US at Iran. Doon sa mga hindi pa ho nakakaalam, sinara po muli, sabi ng Iran, sinara nila ulit ang Strait of Hormuz dahil sa patuloy na palitan nila ng airstrikes ng Amerika at ng Iran, ano, dahil dyan sa Strait of Hormuz. Pero sinasabi naman ng Estados Unidos, hindi sarado ang Strait of Hormuz, bukas ang Strait of Hormuz. Kaya lang ang problema, eto na, kung tumataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa international market. Eh ngayon nga lang pong araw na to, Martes, oras dito sa Pilipinas, tumaas, tama ba? Martes, oh, tumaas na ang presyo, tataas ang presyo ng diesel at saka kerosene. Binabantayan na lang natin kung gagalaw ba ang presyo ng gasolina. Yun. So nasa linya po natin ngayon ang komunikasyon para alamin unang-una yung importance dito pong working visit ni Pangulo sa Singapore. At the same time, assessment ng ating Canadian economist tungkol dito sa patuloy pa rin tila wala ng katapusang girian sa pagitan ng US at Iran. Kasama na po natin ngayon live from Canada ang ating Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Dr. Batu, muli magandang umaga po from the Philippines.
14: Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga rin sa ating mga tagasubaybay. Thanks for having me again.
4: Thank you very much for always indulging us, Dr. Batu. Unahin ko muna tong ano yung issue sa Iran at saka sa US. Dr. Batu, sa tingin mo ba may katapusan pa itong nangyayaring ito sa pagitan ng US at Iran? Kasi sarado na naman, hindi ko alam nyo, maraming nalilito, at least dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas, marami ang nakabantay dyan dahil nakakalito, ako nalilito na, sarado bukas, hindi ko maintindihan. Do you see this persisting, itong ganitong klase ng sitwasyon? And ano na yung epekto nito sa already nagkaroon na ng damage? Madadagdagan pa rin ba ang damage nito sa global economy, Dr. Batu?
14: Mm-mm. Alam mo, Ray, I'm of the view na itong nangyayaring sigalot, no, between Iran, the United States, and Israel din, kasi kasali din sila dyan initially, no? Ito ay magtatagal pa. Kasi ang goal talaga ng Estados Unidos dito is mawala yung ability ng Iran na makapag-produce ng nuclear weapon. So yun yung pinaka-goal nila dyan, eh, yung pag-enrich ng uranium. Hindi inaasahan ng Estados Unidos na resilient itong Iran. Kasi di ba kung matatandaan natin, Ray, nagkaroon ng mga initial strike dyan, ano? Uh-huh. At ang inaasahan nila dyan is yung nga, in-assassinate yung leader ng Iran, at inaasahan nila dyan na kagaya nung nangyari sa Venezuela, nung nakuha yung leader, nagbago yung gobyerno, naging mas mabait yung gobyerno sa Estados Unidos. Mm-hmm. Pero hindi ganun yung nangyari. Mm-hmm. It turns out, mas resilient pala itong Iran. Kahit na yung upper leadership nila ay nawala, ang daming mga na-assassinate na mga leader ng Iran, ha? Hindi lang yung top. Yes. Pati yung mga susunod ba na, ano, na-assassinate din. Pati yung kanilang mga scientist na mga nagde-develop ng mga nuclear weapons, na-assassinate din. Pero they're still there. Mm-hmm. So kaya nga, yung resilience ng Iran, ito ay nagpapakita sa atin na magtatagal pa lalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted conflict at yung implications nito sa ating ekonomiya. Kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin, Ray, pababa na ng pababa ang presyo, di ba?
4: Yes.
14: Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry. At pag mataas ang level of uncertainty, tataas ang presyo, tataas ang insurance premiums, magmamahal yung cost of transportation, yung cost ng pag-deliver ng krudo papunta sa mga refinery, downstream magkakaroon yan ng epekto. Kaya inaasahan natin na itong mataas na presyo ng produktong petrolyo ay mananatiling ganyan pa rin, mananatiling mataas pa rin at malayo pa bago natin makita na bumaba ito sa level kagaya halimbawa nitong Enero, nitong taon ito. Matagal pa rin bago bumaba yung presyo na yan.
4: Pero ang tanong ko doon na Dr. Bato at tanong din siguro ng ilan, how long can the global economy take this kind of beating? Lalong-lalo na, dito nga sa nangyayari sa Middle East, how long can the global economy take this? Kasi nagtitrickle down ito eh, sa mga ibang bansa, especially developing country like the Philippines.
14: Ang nakikita ko dito kasi, Ray, it depends on how the global economy can respond to the challenge. So, kalimbawa, nagkaroon tayo ng blockage dyan sa Strait of Hormuz, so nagkaroon ng impact sa supply ng produktong petrolyo. How can the world adjust in terms of finding other sources? So halimbawa, magpunta si Pangulong Marcos dito sa Canada, kinausap si Mark Carney. Canada is the top oil supplier ng US. So why not Canada could supply the Philippines crude oil? By the same token, Russia, di ba? So si Pangulong Marcos was in Kazan not so long ago, right? So nasa Russia yung Pangulo natin. And I would assume part of the discussion could be possible purchase of Russian oil, of course subject to the napag-aalaw ng Estados Unidos kasi nga sanctioned oil yan, di ba? But then again, this is all part of how the world, hindi lang ng Pilipinas rin, but also other countries, how are they going to cope and respond to the challenge? So yung paghahanap ng alternative sources. At also alternative energy. So halimbawa, yung pagre-rely natin sa krudo, magiging magta-transition. Mas mapapabilis rin ang transition ng global economy from fossil fuels into renewables. So hindi malapo pa rin sa darating ng mga taon. Mas marami na ng parami electric cars na bumibiyahe. Mag-electric na jeep o electric na bus. No? Kasi nga, that is in response dito sa prolonged na gulo na nangyayari dyan sa Middle East.
4: Alright. So, sana the more na maagang matapos ito, the more na it would benefit the whole economy, the global economy. Pero sabi nyo nga, Dr. Bato, method o yung strategy na diversification ng sources mahalagang magawa ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas kundi ng ibang bansa to sustain at least yung napaka-importanteng yung energy sustainability. Nabanggit nyo kasi Canada and of course yung pagtungo ng Pangulo sa Russia. Alright, now, dumako naman tayo dito sa magandang balita ito, sa magandang kaganapan na ito. Ang Pangulo magtutungo po sa Singapore today hanggang July 16 to conduct a working visit sa Singapore. So, how can the Philippines benefit from this? Ano ang pwedeng i-offer ng nakikita nyo na economic advantage ng Singapore na pwedeng matrickle down makuha ng Pilipinas? At least yung mga best practices nila, Dr. Bato.
14: Alam mo kasi, Ray, traditionally, Singapore has been one of our biggest partners in terms of foreign direct investment. So, in terms of pag-entice ng mga mag-invest sa Pilipinas, no, because of, kita naman natin, Ray, medyo matumal ang dating ng foreign direct investments. Di ba? Kung titingnan mo yung datos na galing sa Bangko Sentral, halimbawa, kita mo yung foreign direct investments comparison year to year, medyo matumal. So itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., hopefully, maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi, Ray, sa ngayon, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Diyan na sila ngayon, new economy na ika nga. No? So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, no, makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas. Ang nakikita ko rin na isang malaking potential dito is yung tinatawag nating mga data center. Kasi ang Singapore, maliit na bansa yan rin eh. Parang isla nga lang yan, di ba? Maliit lang. Wala silang lugar para makapagpatayo ng mga data center.
4: Okay.
14: Kaya ang data center, kinakailangan yan sa artificial intelligence. Kinakailangan yan. So, kailangan nila ng lugar. In other words. So, the Philippines can offer location. Now, the thing is though, okay lang naman na mag-generate ng mga investments, AI, sa mga solar. Halimbawa, malakas na Singapore rin sa solar. No, isa sa mga nakikita ko na malaking investment na papasok sa ating bansa galing sa Singapore, sa area yan ng solar. Lakas yan. Ngayon, Ray, ang issue dito is sana maka-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. No, kasi sa totoo lang, no, maganda kasi yung mga FDIs in paper. Eh. Makikita mo yan, right. Ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa. Pero para maramdaman yan ng tao, kailangan maka-generate din yan ng trabaho. So hopefully makakita tayo ng translation from greenfield FDIs into actual job, kumbaga naka-generate siya ng jobs. No? So yun yung inaasahan ko na sana mangyari. Kasi para maramdaman ng tao, hindi lang yung mga ilan lang yung nakikinabang sa mga investment yan. So halimbawa sa kaso ng solar, so yung production, pwedeng sa ating bansa gawin yung production ng solar panels, maka-generate yan ng trabaho. Yung construction halimbawa ng mga data center, so that would create jobs during the construction phase, and kapag ka naging operational na yung mga data center, makapag-hire locally para makinabang din yung ating mga kababayan.
4: Ayun. Pero ang ano pala, ang Singapore ang susunod na ASEAN chair after the Philippines.
14: Yes.
4: So, ano ang importance ito? Parang passing the torch na ba already ito, Dr. Bato?
14: Oo, kasi nung chairmanship ni Pangulong Marcos, maraming significant na mga nangyari. Diba? So, pagbabi ko nga kanina, yung pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia, pagbisita sa Canada, may mga na-forge na mga relationships eh. So itong mga nabuong mga relasyon na ito, and also this is part of the broader realignment ng mga bansa, kasi nga itong nagbabagong behavior din ng Estados Unidos pagkuwat nung na-elect si Donald Trump, di ba? So nakikita ito in response to that.
4: Yeah.
14: So itong mga bagong mga relationships and realignments, sa palagay ko, isa ito sa pag-uusapan as the chairmanship is passed from the Philippines going to Singapore. So meron ding foreign, of course, there's foreign relations dimension to this working visit. So nakikita ko na isa yan sa mga natiyak na mapag-uusapan ng dalawang leader.
4: Pero ito, kunin ko na rin, samantalahin ko na habang kausap kita, Dr. Bato. Just recently, ang Pilipinas is na-classified na as an upper middle income country status. So, do you think this status as upper middle income will entice Singaporean investors to invest in the Philippines?
14: Yeah, definitely, may implication yan. Kasi ang pag-graduate natin from low to upper middle is a signal na our economy was able to grow enough to be able to para bang makapagbayad tayo ng mas maraming utang. Yun yung nakikita kong impact niya, no? Kasi kapag kumbaga parang dati mahirap ka, ngayon mayaman ka na, baka yung credit limit mo lalaki na. Di ba kung meron kang credit card halimbawa, no? And dati yung credit limit mo maliit lang. Tumaas na yung sahod mo, sabi ng bangko, o tataasan na rin namin yung credit limit mo kasi malaki na yung sahod mo. Ganun po yung nakikita natin dyan. So kung ako yung bangko, nakita ko itong may hawak ng credit card, malaki na ang sahod, big signal yan sa akin na trabaho ito ng mabuti, na promote, diba? So ganun yung nakikita ng mga lenders. By extension also foreign investors.
4: Pero
14: kasi kung yung mga foreign lenders are positive, no, in terms of lending, kasi nga nag-graduate ka na to upper middle ka na, no, what more palalo yung mga investors.
4: Alright, pero
14: so yung sorry.
4: Okay. Pero gusto ko lang ilagay sa konteksto, Dr. Batu. Kasi pag sinabi nating tumaas yung upper middle, tumaas tayo sa upper middle income status, marami kasi ang nagre-react dito sa Pilipinas, sinasabi, paano tayo naging upper middle? Hindi naman tumaas ang sahod ko, hindi naman nagbago ang purchasing power ko. Paano karamihan ng mga Pilipino, kasi parang may, you know, yung may usapin na per capita income. Ano bang ibig sabihin ng per capita income? Kasi doon binabase yata yung pagtaas ng upper middle income status, Dr. Batu.
14: Tama ka dyan, Ray. Actually, ang basihan nila dyan is GNI, or Gross National Income per capita. So, bibigyan kita halimbawa rin ng konteksto, no? So, halimbawa tayong dalawa lang ang citizen ng Pilipinas. At ang income natin, etig 10,000 tayong dalawa. So, pag in-average mo, 10,000. Diba? So, 10,000 sa'yo, 10,000 sa akin, divided by 2, 10,000. Supposing ako, yung next year, sumunod na taon, yung income ko, 10,000 pa rin. Pero yung sa'yo, naging 20,000 na. Diba? So, pag in-average mo yon, so 10,000 plus 20 divided by 2, so 30 divided by 2, 15,000, tumaas. Diba? So, kung titignan mo yung average income, tumataas. Pero kung titignan mo yung saan ang gagaling yung pag-increase ng income, hindi proportional yung distribution ng pag-increase. So, ganun yung naging epekto ito. Kaya hindi natin din masisiray yung ating mga kababayan na sasabihin nila na hindi namin maramdaman yan kasi yung aming income hindi nagbabago or maliit na
4: tinataas.
14: Saan ang galing yan? Diba? So, kung titignan mo dyan, Ray, yung mga specific sectors and industries, merong mga tumaas talaga yung kanilang value. At yan ang nag-drive, no, yung dun sa ating gross national income pataas. Kaya hindi mo rin masisiray talaga, no, yung mga lalo-lalo na yung mga nasa laylayan natin mga kababayan, sabihin nila hindi namin ramdam. So that is actually the challenge. In terms of how do you translate itong pag-graduate natin to upper middle para maramdaman ng ordinaryong mamamayan.
4: Okay. No,
14: hindi lang nararamdaman ng iilan. Now, as I've said earlier, yung ating graduation to upper middle, that is very relevant in terms of lending, no, papautang sa Pilipinas, in terms of foreign investment. Doon yan, ano eh, doon yan geared towards, no? But ang challenge is, maka-attract tayo ng mga investment, kapag kaya mga investment na yan, maka-generate yan ng trabaho, doon mo palang mapaparamdam sa ordinaryong mamamayan yung epekto. So sa ngayon, hindi mo pa maramdaman yan kasi hindi pa pumapasok din yung mga foreign direct investment na associated as a result of our graduation. Papunta ta to upper middle.
4: Alright.
14: Kaya hindi paramdam niyan masyado ng
4: tao. Alright. Okay, Dr. Batu, siguro last question ko na lang for today. If you were together with the President, kasama ka ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa kanyang cabinet today, especially sa economic cabinet niya, at papunta kayo na Singapore ngayon, what anong gagamitin mong pitch sa ating mga Singaporean investors para makapag-invest dito, and what do you expect from the Singaporean government, especially their Singapore the investors muna sa Singapore na ilagak dito sa Pilipinas?
14: Alam mo, Ray, unang-una, no, what turns off investment? Ang ayaw ng mga investor is yung red tape. Ayaw nila ng mga pabago-bagong mga polisiya. So, one of the things that can be touted, no, that can be highlighted in that, is how consistent the economic policy is for the Philippines. No? So, kumbaga, in terms of economic policy, Ray, steady hand, tawag natin dyan. So, hands are steady in terms of economic levers. And gusto yan ng foreign investors. And sa palagay ko, no, itong steady hand sa mga polisiya, isa ito sa mga reason din kung bakit nakagraduate tayo to upper middle. No? So, isa yan sa mga reasons. And definitely, that can be used as a way to highlight the reforms that are being made currently in the economic environment. Of course, more work needs to be done, no? Marami pa rin talagang mga challenges, pero definitely isa yan sa mga pupwedeng ma-highlight. Ikalawa, one of the complaints of investors is the lack of infrastructure. Siyempre, kung mag-generate ka ng investment, kailangan mo ng kalsada papunta dun sa mga lugar na pag-iimbestan, di ba?
4: Yes, yes.
14: So there is significant work that is being done. And in fact, although may backlog tayo sa public infrastructure because as a result of itong flood control, di ba, nung nagdaang taon, but one of the things that the government can highlight actually is that spending is ramping up. No? Mm-hmm. Pag nag-ramp up na yung spending yan, just in time pag ng investment, the infrastructure would be there. No? Ikatlo is how good our workforce is. No? So we still have a competitive labor force.
4: Mm-hmm.
14: No? In fact, we have yung tinatawag na ating demographic dividend. No? Mm-hmm. Marami tayong mga young workers that are highly skilled and educated, can speak English. This can be definitely used as a way to highlight the Philippines as a top investment destination. So yun yung kailangan na ma-highlight na, you know, that the Philippines remains to be a competitive and a viable investment destination, you know, for countries like Singapore for example. And also pwede rin i-highlight yung mga naging biyahe ng ating pangulo, no, kasi you can actually create this situation, Reyna, that countries are actually wanting to invest. For example, yung visit sa Canada, no, that the president was able to attract significant investment, and other places where the president has been, no, and of course they can tell the Singaporeans that hey, the Canadians are want to invest sa amin. What about you? Sila nga gusto, kayo ba kaya, di ba? So may ganong dynamic na pupwedeng i-highlight, no? But the thing is, there are many positives, Ray, na pupwede nating nating gamitin to entice, no? And of course, nandiyan na rin yung pag-graduate natin to upper middle, no? Of course, that should be part of the discussion, that we have already progressed, no, in terms of the overall state of the economy, and the fact that we are already in upper middle income, that should be considered as well. No, in terms of their decision to invest in the Philippines.
4: With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual, and always, sharing us your professional and objective perspective dito sa mga pinag-uusapan natin, lalong-lalo na pagdating sa mga usapin ng highly technical na usapin na patungkol sa ekonomiya, and explaining it to the level ng ating mga kababayan na mas lalo nilang maintindihan, maski na yung mga ordinaryong Pilipino dito sa Pilipinas. Thank you very much, Dr. Batu.
14: Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas.
4: Si Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist, live from Canada. Yan. Pag-uusapan po kasi namin ni Dr. Batu, unang-una, yung patuloy na kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, at yung maaaring maging karagdagang epekto na naman nito sa global economy. Kapag sinabi kasi natin global economy, apektado lahat ng bansa, including the Philippines. Tayo, katulad po niyan, sabi ko nga kanina, ngayong araw na ito, araw at oras dito sa Pilipinas, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Tumaas din ang presyo ng kerosene. Binabantayan ang presyo ng gasolina kung gagalaw ba, kung bababa o tataas din, di po ba? Kasi nga sinara na naman, nagkagulo na naman simula nitong weekend, nagkagulo na naman, nagpalitan na naman ng airstrikes ang US at Iran. Ano po, tinamaan yung ilang bansa sa Middle East ng mga missiles from Iran. Tapos sinara na naman yung Strait of Hormuz, sabi ng Iran, sasara namin ang Strait of Hormuz. Sabi naman ng US, no, hindi. Bukas ang Strait of Iran. Teka, sino ba talaga sa inyo mga kuya? Di ba? Sino ba kuya? Yan. So pero, siyempre, kapag nagkagulo ulit at nabara na naman ang Strait of Hormuz, hindi malayong magtaasa na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Kapag nangyari po yan, domino effect na naman po yan. sa mga pangunahing bilihin natin dito sa Pilipinas. Ano ho? And of course, that will say something na naman sa ating inflation at sa purchasing power ng peso. And of course, pinag-usapan din namin ni Dr. Bato yung kahalagahan ng pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang tinatawag na working visit sa Singapore starting today hanggang July 16. So mahalaga rin po yan, lalong-lalo na sa mga ganito klase ng panahon kung kailan ang unstable ang geopolitical situation, ano po, dahil po sa mga kaguluhan. And speaking of that, alam nyo na sabi ko kanina, no, ang Iran nagpakawala po ng mga missile na naman sa mga iba't ibang mga bansa sa Middle East in response doon sa naging airstrikes ng US sa kanila. Ang problema, ang mga bansa sa Middle East kung saan bumabagsak itong mga airstrikes ng Iran, marami tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan doon. May mga reports na may airstrike sa Qatar, may airstrike sa Kuwait, may airstrike sa Jordan, may airstrike sa UAE, ano po, may airstrike sa Saudi Arabia. Ay mabuti na lamang po, ayon sa mga reports sa international media, na gumagana yung mga air defenses ng mga bansang nabanggit ko. Karamihan yata ng mga missiles from Iran ay nasya-shutdown. Pero, syempre, hindi naman natin maaalis na mag-alala tayo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga overseas Filipino workers natin sa mga nabanggit na bansa sa Middle East. Kasi kasama po natin ngayon mula sa Kuwait, ang ating Philippine Ambassador to Kuwait. Walang iba kundi His Excellency Jose A. Cabrera III. Magandang umaga po, Your Excellency. Good morning from the Philippines, Your Excellency Jose A. Cabrera. Welcome back po sa programang Global na Tayo.
15: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga panauhin.
4: Again, maraming salamat po, Your Excellency Ambassador Cabrera, for indulging us sa ating programa. Napatawag po kami sa inyo, requesting for this interview, para kamustahin po kayo. Una sa lahat, kamustahin kayo ang ating embahada sa Kuwait, ang lahat ng ating mga officials and employees sa ating embahada. Kamusta po kayo? Kasi kalat na kalat po, umaabot na rin po dito sa Pilipinas yung mga panibagong airstrikes ng Iran sa mga bansa sa Middle East, including airstrikes against Kuwait. Kamusta po ang sitwasyon niyo diyan, Ambassador?
15: Totoo po yun. Mag-umpisa noong July 9. Nagkaroon tayo ng mga ilang airstrikes mula sa Iran, July 9, July 10, July 12, tsaka kahapon, July 13. So, patuloy-tuloy po yung mga airstrikes na yan galing sa Iran. Pero hindi naman po ganun kadami. No? I think on the average, about 13 to 14 ang naitala sa bawat araw. At kagaya ng nabanggit nyo po, karamihan po ay na-intercept din naman po. Tayo po at mga kababayan natin dito ay nasa mabuting kalagayan po at sa awa ng Diyos, patuloy lang po yung ating mga activities, no? Halos normal din naman po lahat ang sitwasyon dito. Yung mga areas kung saan pong yung direction po at yung pagbagsak ng mga strikes na po yun ay nasa norte, malapit sa border na wala naman po masyadong tao doon sa lugar na yun.
4: So as of now, Your Excellency, as we speak, wala pa naman pong naitala na nasaktan o nasawing Pilipino sanhino mga panibagong airstrikes ng Iran sa Kuwait?
15: Walang Pilipino, wala pong ibang Kuwaiti one or ibang nationality, wala naman po na ano. Kagaya na sinabi ko po, nasa norte po ang target sa mga border crossing. At yung isa naman sa isang offshore na oil platform.
4: Alright. Pero yung pong ating mga Filipino community diyan sa Kuwait, nakikipag-ugnayan naman po sa inyo pag may ganitong mga klase ng mga airstrikes?
15: Nakailang buwan na rin po tayong nakahanda para sa mga pagayaring ito. Kagaya nito. So yung mga kababayan natin dito, na po tayo, medyo familiar na po tayo sa mga okay, mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile tsaka ng drone. So, pangunahin po dyan, kapag meron nga pong insidente, karaniwan meron po tayong sinasabing emergency siren. Yung sirena po, no? Tumutunog yun. Pangalawa, meron din pong pumapasok sa mga cellphone, yung mga emergency alert. So, mga Pilipino po, alam na rin natin, lahat ng nakatiwala sa Kuwait, alam nila kapag meron ganyang mga senyales, kailangan po mag-ingat. So, you have to

0: Meron pong konting disruption pag may strike, pero konti lang, tuloy lang naman po yung mga flights, pati yung papuntang Maynila po.
1: Ayun, open pa. Pero matanong ko lang po, Your Excellency, patuloy pa rin ba? Open pa rin po ba ang repatriation ng mga kababayan natin who wants to be repatriated back to the Philippines from Kuwait?
0: Eh, no, noon pa man po yan, kahit nung wala pa pong crisis, eh, talaga nagre-repatriate naman po tayo. Patuloy-tuloy lang po yan. Hindi naman po tumitigil yan. At eh, lagi naman po rin ng mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, patuloy din lang po yun. Normal lang po ang operations natin.
1: All right. Okay, with that, at least nakakahinga kami ng maluwag dito knowing na safe po kayo dyan, Ambassador Cabrera, at lahat ng ating mga officials and staff ng embahada, and of course ng ating mga Filipino communities working and living in Kuwait despite the kanga renewed airstrikes ng Iran sa mga Middle Eastern countries. Nonetheless, meron pa po kayo mahalagang paalala, paunawa, mensahe, Ambassador Cabrera?
0: Yun lang po yung ano lang, reminder lang, no, sa mga kababayan natin dito sa Kuwait at sa ibang bansa sa GCC, to remain vigilant at sumunod sa mga payo at adhikain ng mga local authorities po dito. Kung nasa Kuwait po yung gobyerno ng Kuwait, no, they are doing their best naman to ensure order, no, and the safety also of
1: All right.
0: all residents dito sa bansa na to.
1: Ay, siya nga pala, pagbati rin po kay Ma'am, kay Madam Maita Cabrera. Yan. Magandang
0: Maraming salamat
1: magandang
0: po.
1: Umaga po. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. With that, Your Excellency, Ambassador Cabrera, again, maraming salamat po. Bagamat medyo alanganin yung oras, magalitong panayam na oras, eh, pinagbibigyan nyo pa rin po kami to provide ika nga, ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas ng mahalagang impormasyon mula dyan sa Kuwait. Thank you very much po, Ambassador Cabrera.
0: Maraming salamat.
1: Alright, yan po ang ating Ambassador to Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera III. Ayan. So, magandang balita. Ano po, lalo na sa mga kababayan natin dito sa loob ng Masana, may mga kamag-anak sa Kuwait na nagtatrabaho, living and working in Kuwait. So, magandang balita po yun sa kabila ng muling airstrikes ng Iran sa mga Middle Eastern countries katulad ng Kuwait. Eh, safe pa naman po yung ating mga kababayan doon. Wala pa rin pong natatalang nasaktan o nasawi sanhi ng mga airstrikes ng Iran. At maagap naman daw ayon kay Ambassador Cabrera ang Kuwaiti government, lalo na ng kanilang air defense na karamihan naman na-intercept yung mga missiles. At ang ating Filipino community naman ay nabibigyan kaagad ng mga anunsyo, paalala, mga alerto sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone, yung ginagawa ngayon ng mga gobyerno, hindi lang ng Kuwait, kundi ng iba pang mga bansa sa gitnang silangan, para nagbibigay ng notice sa kanilang mga citizens, maging sa mga foreign workers nila, na ika nga mag-ingat at dahil may paparating na airstrike. So ang magandang balita po dyan, wala pang naitatalang nasawi o nasaktan ng mga Pilipino sa panibagong airstrikes ng Iran sa Middle Eastern countries, including Kuwait. Kasi po, may mga Middle Eastern countries po na may mga US bases na nakatalaga o nakatayo. Merong US base sa Kuwait, merong US base sa Saudi Arabia, merong US base sa United Arab Emirates, merong US base na nakatayo sa Qatar, sa Bahrain. Yun po yung tinatarget ng Iran. Ang problema, kung minsan hindi naman lahat ng missile, doon na pupunta sa US bases. Yung iba nag-o-overshoot, yung iba nagkakaproblema, tumatama sa mga civilian areas. Sabi nga ni Ambassador Cabrera, sa Kuwait, yung sa northern part ng Kuwait, medyo wala namang, hindi naman populated yung northern area ng Kuwait. So, hindi masyado itong naapektuhan. Okay? Pero ang talagang target ng mga missile strikes ng Iran ay mga US bases. Kaya ang US din, gumaganti rin. Nagpapakawala rin sila ng mga missiles na nag-airstrikes din sila sa mga military targets naman sa loob ng Iran. Pero sana ma-resolve na to, kasi bagamat patuloy ang tensyon sa pagitan ng US at Iran, may mga negotiators pa rin po sa Middle East na

0: Pisara.
1: Yes, Your
0: How
1: Honor.
0: Did you know?
1: If I may explain, sir. Pangalawa ho, yung if the speeches would tend to disturb the peace of the community, and if the speeches would tend to undermine public safety and public
0: order. How would you know if it will tend to disturb or undermine the peace and order of the community? Paano malalaman? Based dun sa utterances niya.
1: The fact ho na nag-issue ng statement yung mga government agencies tasked to protect national security, at ang sabi ho nila, that's an active threat, that's an issue of national security. So definitely na-disturb ho yung ating...
0: How?
1: Well, nag-alala ho ang nasa gobyerno. Kami ho, per se, yung sabi ko kanina...
0: Nag-alala kayo o nag-alala yung taong bayan? Kasi iba yung nag-aalala kayo nasa gobyerno, kayo nag-imbisiga, versus nag-aalala yung nakarinig at yung mga at that time ay nagsusubaybay doon sa mga sinasabi ng BP.
1: So, nag-aalala po ang taong bayan, definitely.
0: How?
1: Well, marami ho kaming nakita sa news, sa comments ng social media.
0: Comments. So that means you factored in yung comments and reactions sa social media doon sa ginawa niyang press conference, doon sa mga utterances niya, kung ano yung reaksyon ng mga netizens na nakapanood.
1: Yes po, Your Honor.
0: At ano naman yung mga sinabi doon?
1: Well, yun nga, yung iba nag-worry, ano na ba yung mangyayari sa bansa natin, bakit magulo yung mga nasa taas, yung iba nagsasabi, ano ba ito, saan ba ito patungo.
0: So hindi pa rin seditious yun. Nag-worry lang sila saan patungo. Ang seditious is, tama ka dyan, BP Sara. Go tayo. Gawin natin yan. Nasa likod nyo kami. Yun yung seditious.
1: Meron nung ganun na comment din po, Your Honor.
0: Meron?
1: Meron po. In fact,
0: doon. Ano yung comment na yun? Kung meron?
1: Yung supporter po ng...
0: Ano ang sinabi?
1: Na... Yun nga, yung sa people power, yung sa... Nasa likod mo kami, kung ano yung...
0: Nasa likod mo kami, people power, nabanggit yun sa comment section.
1: Sa ano, Your Honor, sa during interview with the Vice President, doon sa November 23, 2024.
0: So meaning, binase mo, isa doon sa mga reasons kung bakit ka nagpala ng kasong sedition, BP Sara base sa kanyang utterances, dahil finactor in mo yung mga comments ng mga nakapanood.
1: Yes, sir.
0: Yung sinasabi mong supporters.
1: Apo. Yes, sir.
0: Okay. Kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go.
1: Well, Your Honor.
0: Gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect.
1: Opo.
0: Was there? Were there? Comments like those?
1: Meron na kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama.
0: Na
1: hindi yun siya nasama dito sa investigation.
0: At ano nga ulit, halimbawa?
1: Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang Malacanang, tapos may ganun na sign.
0: Lusubin na natin ang Malacanang.
1: Okay. Yun yung comments ko sa Facebook, yung mga nag-comment.
0: At meron kang ebidensya tungkol dyan. Hindi mo to katang-isip lang.
1: Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those times, siyempre, nagbabrowse kami.
0: Okay.
1: Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication.
0: No further question, Your Honor. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. The Senate President is recognized. He has 2 minutes as well.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. On the same topic on inciting to sedition, Attorney Lotok, meron ba kayong nakausap na mga tao na naniwala doon sa sinasabi ni Vice President Sara on inciting to sedition? Nakita ko kasi doon sa grave threats, marami kayo in the interview. Pero in this particular case, meron ba kayong at least man lang nakausap na mga tao inimbestiga further kung talagang merong epekto yung kanyang mga sinabi?
1: So far as the cybercrime division is concerned, Your Honor, hindi yung kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede yung makasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin dyan sa issue po na yan. Hindi yung kami nakapag-focus dyan to conduct investigation on people's
3: para
1: comments.
3: Sa akin kasi, sa kabilang banda, pwede ka magsalita, pero sa kabilang banda may naniniwala ba sa'yo? So ang gusto kong malaman kung meron kayong nakausap na mga grupo o mga anyone o naimbestigahan yun, naniniwala talaga doon sa kanya

0: pinagsasabi.
1: I think ang makakasagot po niyan yung the intelligence service, yung director po namin, sir.
0: Okay.
1: Sa kanya po yung pool ng information.
0: And then I believe na doon sa mga sinabi niya, nangyari rin ito doon sa two-hour video. Tama po ba?
1: Yes, sir. Opo.
0: Pinatawag niyo rin itong mga, may mga pinatawag kayong media personalities. Tinanong niyo ba sa kanila kung meron sa kanilang naniwala na itong mga sinabi ni Vice President ay inciting to sedition? Dapat naniwala ba sila na yung mga sinabi ni Vice President during the two-hour video ay pinag-aalsa yung mga nandoon o naniniwala sila na yun ang tema ng kanyang sinabi?
1: Not specifically na inciting to sedition. Ang mga comment nila doon is na-shock sila. May comment sila doon na nasa real battle mode na siya. May comment siya doon na totoo na to, seryoso na yung galit niya. Yun ho yung mga...
0: Galit naman talaga siya, pero inciting to sedition yung mag-alsa.
1: Wala silang... pong ganung comment during the Q&A portion, Your Honor.
0: And just to, on a related question, Sir Presiding Officer, inciting to sedition is serious rin. No? At kailangan din ito ng attention ng mga intelligence agencies natin. Meron ba kayong coordination with our iba't ibang intelligence agencies tulad ng National Security Council, ng PNP, ng NBI, not NBI, no, but ng ibang mga security intelligence agencies natin? Nag-coordinate ba ang NBI sa kanila? Kayo mismo, nag-coordinate ba?
1: Ang nag-uusap po dyan, Your Honor, is kasi intelligence matter yan. Ang nag-uusap po yan between intelligence service ng NBI, intelligence units ng AFP, intelligence... department ng PNP. So nasa level po nila yon, sir.
0: Katulad ng grave threats pagkukontrata, inciting to sedition, seryoso rito eh. Gusto ko malaman kung merong effort ang ginawa ang NBI para makipag-coordinate sa AFP, no? Sa PNP, dahil ito pinag-uusapan natin, pag-aalsa o hinihimok mo mag-umalsa. No? Meron bang ganun na mga coordination na ginawa ang inyong opisina o ang NBI?
1: Ang alam ko meron yan, pero nasa level na po yan, sir, ng intelligence service namin, Your Honor.
0: Right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Noted and written in the records, we thank the distinguished Senate President. What is the pleasure of Senator Judge Legarda?

0: Sa iba naman mga balita, 7:57 in the evening, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod Nords Maginanaw para sa special coverage ng Radyo Pilipinas. Tayo pa rin po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. 1.8 million followers na po, kasabay simultaneously sa joint cooperation ng PTV at ng RP1 sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. At again, bukas po ay tumutok pa rin po kayo sa magsisimula po again bukas, no? Eksakto alas 2 ng hapon mula sa Senado, tayo po ay tututukan po pa rin natin. Bukas naman ay walang witness na tatayo sa witness stand. At wala din, kundi ang oral arguments ang ating pakaabangan bukas. Kumbaga, that is the concealment of what happened during the 5 days trial. At dito nila, dito na makikita ang galing din ng mga abogado de Campanilla ng dalawang panig. And with that, okay, magpapasalamat na tayo. Maraming salamat po sa lahat at tumutok at nakinig sa ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas, special coverage. Kasama natin ang ating mga producers, Miss Jamie Quinto, at si Miss Ice, si Isabel. Ayan, si Isabel. At syempre, kasama din natin ating mga engineers, Engineer Orly at si Engineer Marvin. Kasama din, at dahil dyan, kasama pa rin po yung lingkod Nords Maginanaw. Again po, bukas po alas 2, ang paglilitis, tutukan po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po ang vloggers ng bagong Pilipinas. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, The organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
0: ang tawag namin dito farm to table.
21: Digital.
0: Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
13: Paano nga ba mag-
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
12: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Oras natin ay alas 8:08 na ng gabi.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.

0: At magandang gabi po sa ating lahat ng mga kabagong Pilipinas. Narito na naman po ang Team Tuesday para sa inyong every Tuesday dose of vloggers ng bagong Pilipinas. Alam ko, marami sa inyo ay katatapos lang panoorin ang impeachment. Pero syempre, marami pang balita sa ating bayan na dapat nating tutukan. Hindi lang naman puro impeachment. Kumbaga may time para dyan. Ngayon ay mayroon tayong mga pag-uusapan na ibang balita sa ating bansa at may kaugnayan din sa labas ng ating bansa. Pero syempre, bago po muna tayo magpatuloy, ako nga po pala si Stephen Lee. No? One part ng tatlo na host dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas every Tuesday. At mapapanood nyo na rin po kami tuwing Biyernes, mga kabagong Pilipinas. At nais po namin magbigay ng paunawa po sa inyo, ha, sa lahat ng aming mga tagapakinig sa radyo. Dahil sa technical adjustments sa aming 738 kHz transmitter, ay pansamantala munang napapakinggan ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa PBS Collab Station 104.3 FM. O yan, from AM, ha? Sa FM muna kayo makikinig pansamantala. At syempre, mapapanood din sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas ang ating show. Sa bayan din na mapapanood sa Free TV, sa TV Plus, no? Ito yung sa ABS-CBN, sa Channel 3, at ang GMA's Afford the Box naman, Channels 45 to 49. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala, mga kabagong Pilipinas. At yan, para simulan na ating topic, ito ay may ipi-play muna tayong video patungkol dito sa ating unang topic. Play po natin.
1: Report. Mula naman sa Maynila, iba't ibang civic organizations pinalaga ng claim ng Chinese scholars na bahagi ng Taiwan ng Batanes. Posisyon ng pamahalaan, idinipensa rin.
2: Yes, Chet, iginit nga ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goychan na bahagi ng Pilipinas sa Batanes at walang anumang naratibo ang makapagbabago sa katotohanan ito. Kasunod doon lang ang pag-angki ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes dahil sumunugnayan ito sa Taiwan. Ayon kay Goycha, matagal ng bahagi ng Republika ng Pilipinas ang Batanes dahil sa kasaysayan, mamamayan, batas at tuloy-tuloy na pamahala ng bansa sa lalawigan. Binigyan din ni Goycha na walang international na kasunduan o hukumang pandaigdig ang kumikilala sa kailanman sa Batanes bilang teritoryo ng China. Sinabi rin ni Goycha na ang soberanya ay hindi nasusukat sa lapit ng teritoryo o pagkakatulad ng kultura, kundi sa kasaysayan, batas, mabuting pamahala at pagkakaisa ng mamamayan. Pinuri rin ni Goytia ang paninindigan ng pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa pagtatanggol sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Nanindigan si Goytia Ched na ang Batanes ay hindi lamang pinakahilagang hangganan ng Pilipinas, kundi tahanan ng mga Pilipino at sa gisag ng pambansang pagkakakilanlan. Si Dr. Jose Antonio Goycha ay Chairman Emeritus ng Alyansa ng Pantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at ng Filipinos Do Not Yield Movement. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At ayan nga po, no, nating napakinggan na maring iginiit ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo, na ang Batanes ay sa Pilipinas. Bago po kasi tayo nag-celebrate ng ating 10th anniversary sa ating pagkakapanalo dun sa arbitral ruling na pag-uusapan din natin maya-maya, ay nagpalabas pa itong China, no, na ang ano daw, ang Batanes daw ay pag-aari nila. So, nung mga nakaraang taon, ang kanilang claim ay sa kanilang Palawan. Pero bago natin ipagdiwang ang ating ikasampung taon ng pagwawagi sa arbitral ruling, ayan, at nagpalabas sila ng panibagong naratibo. Kaya ang isang sibikong leader na katulad ni Dr. Goycha ay nanawagan sa ating mga kababayan, no, na magbantay tayo ng maigi. Kasi hindi dapat itong mga ganitong uri ng mga naratibo na magpapabaluktot sa katotohanan ay magwawagi. Eh, nasa atin po ang susi niyan. Malinaw po ang paninindigan magmula sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. that Filipinos do not yield. At inaasahan din po natin na tayo pong mga nakatira dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, ay hindi din po talaga susuko. Bagkos patuloy na maninindigan at makikipaglaban para sa isang karapatan na yan po ay napatunayan na sa buong mundo sa pamamagitan nga po nung 2016 arbitral ruling. Noong July 12 po kasi, araw ng Linggo, ay sinelebrate din po natin ang 10th year anniversary, no? O to commemorate the 10th year of the triumph of our nation against the Chinese narrative that the nine dashed line exists. Eh, para po sa maraming bansa, ang West Philippine Sea po, ang 200 nautical miles na yan, ay pag-aari po ng ating bansa. So anuman po ang yaman na nandyan, dapat ang nakikinabang po niyan ay tayong mga Pilipino. Kaya ako po, hinihikayat ko po kayo, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas. Ano man po ang ating paninindigan sa iba't ibang issue, sa halimbawa sa korupsyon, sa ekonomiya, sa impeachment, sana po pagdating po sa issue ng West Philippine Sea, ay magiging isa lang po ang ating direksyon. At ito po ay tayo bilang mga Pilipino, ay naniniwala doon sa binding law na ang West Philippine Sea ay atin, 'di ba? Alam natin may mga nagpapakalat ng mga naratibo diyan ng kung ano-ano, 'di ba? Meron pang mga nananakot, 'di ba? Iba't ibang uri, meron pang mga naiinganyo na kung tayo daw ay magiging parte na ng ibang bansa, kesyo uunlad daw tayo. Napakaraming mga naratibo na naririnig natin, no? Lalong-lalo na sa social media kung saan laganap ang mga fake news and disinformation. At may mga ilan tayong mga leader na tila kumikiling pa sa naratibo ng China, no? Nakikipagdialogo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sa totoo lang, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, dapat nga hindi tayo nagkakaroon ng debate pag ang ating usapan ay ang West Philippine Sea, sapagkat yan ay pag-aari ng Pilipinas. Hindi lang pag-aari dahil ito'y malapit sa atin, kundi ito'y napagdesisyonan na ng mga ibang nasyon. Ayun nga, uulitin ko, 10 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng 2016 arbitral ruling sa The Hague. Diba? So dapat yun po ang kikilalanin natin. Pero sa kabilang banda, mga kababayan, hindi rin naman po nakakalungkot itong mga kwento na ito, no? Tungkol sa West Philippine Sea. Dahil nananatiling 9 sa 10 Pilipino ayon sa mga survey ang naniniwala na dapat ipaglaban natin at panindigan ng West Philippine Sea. At handa sila kahit tayo ay humingi ng tulong sa mga ibang bansa na maaaring makakatulong sa atin pagdating sa usapin ng pagdepensa sa ating teritoryo. O yan yung mga tinatawag na mutual defense agreement. So open po ang marami nating kababayan, no? Pero ako, gusto ko na yung nine na yan someday or in the near future, eh maging ano pa yan, 100% o 10 sa bawat 10 Pilipino na, di ba, ang naniniwala o maninindigan na ang West Philippine Sea ay atin. Kasi yan po ay, mga kababayan, di ba, ang ating teritoryo, ang ating bansa, ang ating kasarinlan, ang ating soberanya, yan po ay matagal nang ipinaglalaban. Kahit noong mga naunang Pilipino pa, di ba, ang ating mga bayani, ibinuwis nila ang kanilang buhay para makamtan natin kung ano man ang tinatamasa natin ngayong kalayaan, soberanya, di ba, mula sa ibang bansa. Kaya hindi dapat na sa panahong kasalukuyan ay papayag tayo na basta-basta na lang kukunin ang mga sarili nating teritoryo. Kaya nung July 12, marami pong mga iba't ibang ano, no, iba't ibang uri ng mga aktibidades na ginawa ang ating mga kababayan para ipagdiwang ang araw nga ng ating pagkawagi doon sa arbitral ruling, no? At merong mga naglakad para sa ano, doon sa may bandang Luneta yata, kung hindi ako nagkakamali. Kahit nga maulan ay talagang marami po ang nag-participate, 'di ba? Lakad para sa West Philippine Sea. At ako po kasama po nung grupong Filipinos Do Not Yield Movement at marami pa, Kamaskara at yung Abakada, kami po ay nagmarcha po, no, papuntang Chinese Embassy sa Makati. At doon po kami po ay nagrally, kami po ay nagpakita ng demonstrasyon, kami po ay nagpakita ng pagtutol dito sa ginagawa po ng China na ito, na sila po ay naglabas na naman ng bagong naratibo na ang Batanes daw ay, ay pag-aari nila. So hanggat maraming mga Pilipino ang patuloy na nananindigan, nakikipaglaban para sa West Philippine Sea, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, hindi po tuluyang maaangkin yan ng ibang bansa. Darating at darating ang panahon, hindi man ngayon, hindi man sa malapit na panahon, pero hanggat ipinaglalaban natin ang ating soberanya, hanggat handa nating panindigan ang ating kalayaan, darating ang panahon na talagang tayo'y tuluyang magtatagumpay. At kung sino man yung mga nais na kumamkam ng ating mga teritoryo, ng ating mga likas na yaman, darating ang panahon na dahil sa matatag na panindigan ng mga Pilipino, ay sila rin mismo ang aatras sa atin. Maniwala po kayo, mga kababayan, darating po ang araw na ganyan. Tayo po ay hindi malaking bansa, tayo po ay hindi makapangyarihan, pero dahil sa ating tapang, kilala ang mga Pilipino sa buong mundo. Kaya wag lang po tayong susuko. Atin po ang West Philippine Sea. Kaya ako po yung nagpapasalamat din, no, sa lahat ng mga vloggers, lahat ng mga netizens na kapag ang usapin ay ang West Philippine Sea, ay nakikibahagi po talaga sila ng buong puso, no? Ano yan eh, pag yan ang topic, mas marami talaga yung ano eh, yung mga pumapabor kaysa sa mga bashers. Kasi likas naman talaga sa ating mga Pilipino ang pagiging makabansa. Kung may mga iba man tayo minsan mga paniniwala, siguro ano na lang yan, bunga na lang yan ng... Dahil tayo ay may ano eh, may demokrasya. Yan po ang kagandahan ng demokrasya. Pero pagdating po sa West Philippine Sea, ang nais po nating makamtan dyan ay magkaroon po ng isang layunin ang mga Pilipino. At yun nga ay ang patuloy na panindigan at ipaglaban ang West Philippine Sea. Kaya malaking bagay rin po na may mga kagaya ni Dr. Jose Antonio Goycha na Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo na walang sawang sumusuporta bilang isang West Philippine Sea advocate. Walang sawang sumusuporta sa mga paraan na kaya nilang gawin upang tulungan ang ating ipinaglalaban pagdating sa West Philippine Sea. At syempre, ang number one po nating dapat pasalamatan dyan ay ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung hindi dahil sa kanya, kung hindi sa kanyang pahayag noon na not a square inch, we will not surrender, even a square inch, Filipinos do not yield, ay hindi po titindi ang kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya ako po, lalong-lalo na sa mga kabataan, iniinganyo ko po kayo na kapag ang usapin po ay West Philippine Sea, kayo po ay makilahok at darating din po yung ano, malapit na po yan ma-incorporate sa inyong curriculum. Kaya ako'y naniniwala na kung ano man ngayon ang inyong mga pangunawa, inyong mga nalalaman tungkol sa West Philippine Sea, ay yan po ay lalo pang ano no, lalo pang lalawak dahil nga ito'y may isasama na sa inyong pag-aaral. Pero siyempre, ito ang pinag-uusapan natin ay yung sigalot, 'di ba, sa ating bansa at sa China. Hindi naman po ganoon sa hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung ating relasyon sa mga karatig bansa natin o sa mga ibang bansa ay hindi po maganda, no? Sa katunayan, ito nga po, itong balitang to ay tungkol pa rin po kay Dr. Jose Antonio Goycha kasi siya po ay nanawagan po, no, ng bagong yugto ng ugnayan ng Saudi Arabia at Pilipinas sa ilalim ng Vision 2030. At para lubusan po nating maunawaan, ito po, panoorin po natin yung video.
3: Dr. Jose Antonio Goycha na palawakin ang ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia mula sa tradisyonal na usapin ng paggawa at remittances tungo sa mas malalim na kooperasyon pang-ekonomiya. Sa panayam sa pahayag ng pahayagang OCAS, sinabi ni Goycha na nagbubukas ang Saudi Vision 2030 ng mas maraming oportunidad para po sa mga negosyong Pinoy sa pamumuhunan, food security, renewable energy, healthcare, logistics, digital services at human capital development. Ayon kay Goycha, malaki rin ang maaaring maiambag ng mga institusyong pang-edukasyon, service provider, agribusiness at maliliit at katamtamang negosyo sa Pilipinas sa lumalawak na ekonomiya ng Saudi Arabia. Binigdiin ni Goitia mga brad na kailangan palakasin ang ugnayan ng pribadong sektor upang maisalin sa mga konkretong proyekto at pangmatagalang pamumuhunan ang matagal ng tiwala at pagtutulungan ng dalawang bansa. Anya na natiling mahalagang pundasyon ng relasyon ng Pilipinas at Saudi Arabia ang mga ambag ng mga Pinoy na manggagawa at ang matibay na ugnayan ng kanilang mga mamamayan. 4:50 in the morning mga brad.
0: Ayan po, no? So, isa po itong magandang oportunidad na lumalawak yung ugnayan ng Pilipinas at ng Saudi Arabia. Sa pamamagitan nga nito, halimbawa, itong si Dr. Jose Antonio Goitia na ang kanyang negosyo ay kanyang nadala po dun sa Saudi, no? Na nakipag-ugnayan sa kanya, coordination with the businessmen in Saudi Arabia. Kasi po, hindi po ba sa matagal ng panahon, kilala lang po ang ating bansa na tayo po ang number one na nagsusupply ng mga magagaling na mga overseas workers sa buong mundo. Sabi nga nila noon, kapag Pilipino daw, maaasahan talaga yan dahil kakaiba yung sipag. Hindi naman sa dina-downgrade ko siyempre kung paano yung mga overseas workers no sa ng mga taga-ibang bansa, pero talagang ang kalidad po ng mga OFW natin ay hindi matatawaran. Sa kahit anong bansa po, lagi po yung nabibigyan ng ano ng magandang remarks na pag mga Pilipino, mahal nila ang kanilang trabaho, nag-extra effort sila para maging maganda yung outcome. Kung ano man ang bayad sa kanila, hindi lang doon nakabase ang kanilang performance, hinihigitan pa nila kasi likas po sa atin talaga yung gusto natin ng magandang resulta pag tayo po yung nagtatrabaho. Pero syempre, sa ganitong pagkakataon din, maganda rin na hindi na lang sumisentro sa mga OFW natin yung posibilidad na tayo ay makilala sa buong mundo. Kundi maging pwedeng maging partner na rin tayo, no? Sasabay na rin tayo sa pag-unlad ng ibang bansa. Kaya ito maganda rin na halimbawa, sa katulad niyan, sa usapin ng China sa teritoryo, medyo hindi maganda yung usapan natin dyan, pero sa kabilang banda naman, sa ibang bansa, na tulad ng Saudi Arabia, tayo naman po ay merong nagiging magandang relasyon o ugnayan sa kanila, di ba? Sa mga katuwid niya, ito po ay magandang oportunidad na lalong makita po ang kagalingan ng Pilipino, hindi lamang sa pagiging manggagawa, kundi bilang mga negosyante na rin at bilang mga effective partners, di ba? Kaya nga ngayong araw, ang ating Pangulo din ay nagtungo sa Singapore para sa kanyang working visit, no? Dahil napakasipag po talaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at syempre kasama niya ang ating butihing First Lady Lisa Araneta Marcos. Hanggang July 16 po sila doon. At hangad po natin ang kanilang ligtas po na pagbabalik din dahil andun po sila yata, no, kung hindi po ako nagkakamali. At syempre, alam naman po natin na sa darating na pagbalik ng ating mahal na Pangulo, kung ano man yung mga magagandang balita, no, investments na kanyang ibabalita sa atin, syempre, isa sa mga una nyong maririnig yan dito sa Radyo Pilipinas. Kaya antabayanan niyo 'yan mga kababayan, 'di ba? At bago po tayo magpatuloy, no? Tayo po muna ay magpapaalala at mamaya po babalik po kami, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas. Diyan lang po kayo.
4: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling,

0: Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam.

0: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
1: Kaalamang ASEAN.
0: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
1: Navigating our future together.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Pilipinas, vloggers ng bagong Pilipinas.
6: Oras po natin ay 8:33 na po ng gabi. So ayan po, nagbabalik po tayo ngayon ulit dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. At ngayon po ay araw ng Martes, July 14. Hindi ko alam kung maulan ulit sa labas, no? Kanina medyo maambon. Pero paalala lang po ha, huwag po tayong lalabas ng walang payo ngayon dahil alam naman natin na rainy season na. Lalong-lalo na yung mga estudyante po natin, siguraduhin natin na sila po ay may mga tamang kagamitan, no? Pag pumapasok sa paaralan, sila ay may payong, raincoat, bota. At syempre pinakamahalaga pa rin na antabayanan po natin yung mga updates ng ating mga local governments, no? Para malaman natin kung may pasok. Syempre ayaw naman natin na papasok ang ating mga estudyante kung kailan malakas na ulan, tapos pagdating dun sa mismong paaralan, suspension na pala. Kaya ugaliin natin bilang mga magulang, bilang mga guardian na tumulong.

0: putok. Magising tayo ng mga maaga pa lang, no? Mas maaga pa sa nakatakdang gising ng ating mga mag-aaral para maantabayan na natin kung hindi man sa local government, mismong sa mga balita, kasi alam naman natin na nagbibigay po ng update ang iba't ibang news organization pagpatungkol po dyan sa ating ano, no? Klima sa ulat o ulat panahon, di ba? So ayan po, pag-usapan na po natin yung ating second topic. Ito po ay usapin pa rin po sa Ibayong ano, no? Ibayong dagat. May kinalaman pa rin po ito sa international community, no? At ito naman po ay sa ating mga kapulisan, no? Sa ating Philippine National Police. Ito, dahil bumisita sa Republic of Korea mula kahapon, Hulyo 13 hanggang bukas, Hulyo 15, ang delegasyon ng Pilipinas na pinangungunahan ni na DILG Secretary Juanito Victor, also known as John Vic, no? Remolla Jr., at ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng public safety, law enforcement emergency response, teknolohiya, at institutional collaboration. Ayan po, ito, mapiplay po natin yan sa background natin, no? Piplay po natin dito sa background natin para makita nyo po yung naging ugnayan po, no, o pagbisita po ng ating kapulisan dun sa Republic of Korea. Ayan, nakipagpulong din ang delegasyon sa Korea National Police Agency o KNPA at National Fire Agency upang magbahagi ng pinakamahuhusay na polisiya at matutunan ang makabagong teknolohiya ng South Korea sa pagpapatupad ng batas at pagtugon sa mga emergency. Ayan, ngayong araw, ha, nakipagpulong sina DILG Secretary Mulya at PNP Chief Nartates kay Korean Interior and Safety Minister Yoon Ho-jong, kung saan tinalakay ang mas matibay na kooperasyon laban sa transnational crime, paggamit ng artificial intelligence o AI at iba pang makabagong teknolohiya sa crime prevention at investigation, pagpapalawak ng information sharing at pagharap sa mga bagong hamon sa seguridad. Ayon sa PNP, pinagtitibay ng pagbisitang ito ang kanilang layunin na isulong ang makabago at technology-driven na pagpupuli sa ilalim ng PNP-focused agenda, habang pinapalakas ang pandaigdigang pagkipagtulungan para sa mas ligtas na pamayanan sa ilalim ng advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at higit sa lahat nararamdaman. So mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, napakaganda po ng oportunidad na yan, no? Para sa ating Philippine National Police na makita po kung paano po ang police sa Korea ay nagagamit na ang teknolohiya katulad niya ng AI, no? Sa iba't ibang uri ng pagresponde. Andun din yung fire, ano, no? Fire department ng Korea. Alam naman po natin kasi sa makabagong panahon kung saan ang teknolohiya ay nagiging advanced. Siyempre, pati yung mga paggamit, diba, sa teknolohiya, nagagamit din po yan ng mga masasamang loob. Kaya yan po ay napakagandang oportunidad para sa ating kapulisan na sila po ay matuto sa isang bansa na katulad ng Korea na mas advanced po sa atin pagdating sa teknolohiya. Diba? Pero syempre, advanced sila sa teknolohiya, pero hindi rin naman matatawaran po ang natural na kagalingan ng ating mga kapulisan na hindi man kasing advanced ng Korea ang ating mga kagamitan, pagdating naman po sa pagtugon sa mga krimen at iba pang serbisyo ng kapulisan ay hindi naman po nagpapauli. Kaya imagine po, no, ngayon pa na sila po ay matututo sa mga technological advancement ng Korea, di po ba? Kasi, di ba, yung AI na ngayon nagagamit na sa iba't ibang uri ng krimen, eh. Ang number one po dyan na paggamit ng AI sa ngayon po, eh, yung ano, pagpapakalat po ng mga disinformation at lalong-lalo na ng fake news, di ba? Ngayon nga po sa ating panahon, mas lalo nang lumalaganap yung mga violators ng cybercrime, di ba? Dahil napakadali na lang po ng access ng kahit sino sa technology, no? Dapat po yan ay mapulisan ng ating mga PNP. Kaya sila po ay humahanap ng paraan upang sila po ay lalong matuto dito sa mga technological advancement. Kasi syempre, kung ang mga masasamang loob ay nagkakaroon na ng access dito sa teknolohiyang ito, mas marapat, no? Marapat lamang na ang ating kapulisan ay mas higit ang kaalaman pagdating po dito sa mga technological advancement upang ang mga krimen na ito ay kanilang masugpo o pinakamaganda bago pa mangyari ang isang krimen ay ito'y mapipigilan na, di ba? Because it's always prevention that is better than cure. So, dapat i-prevent po natin yan. Kaya napakaganda po ito na ang ating pong kapulisan ay nakipag-ugnayan po sa Korea at maraming salamat din po sa bansang Korea na nagpa-unlock po sila sa ating DILG Secretary John Bicrimulla at kay PNP Chief Jose Melencio Nartates na makipag-ugnayan sa kanila, makipagpalitan ng mga ideya patungkol dito sa mga technological advancement in combating crime, in responding to emergencies, 'di ba? Yung fire department nga. Kaya maraming salamat po sa inyo. Patunay lang po na maraming bansa pa rin ang nagtitiwala sa Pilipinas kasi hindi naman po tayo siguro maiimbitahan diyan or tatanggapin diyan kung hindi rin po sila nakakakita ng maganda sa ating bansa, sa ating mga delegado, 'di ba? Ibig sabihin, welcome po tayo diyan dahil nakita rin nila na magiging mutual din po, no? Yung pagpapalitan ng mga ideya. Siguro naman kung sa kanila ang pag-provide ng technological advancement, baka may mga nabahagi din naman ng ating mga kapulisan. Kasi sabi ko nga sa inyo hindi man tayo nangunguna pagdating sa technological advancement. Ang mga Pilipino po, una po yan sa dedikasyon sa trabaho, sa sinumpaang tungkulin, at pagdating po sa tapang, hindi po matatawaran ng Pinoy. Kahit tayo po ay mas maliit sa mga ibang mas malalaking bansa, tayo po ay lumalaban, di ba? Ganun po katindi ang tapang, no? Ganun po katapang ang Pilipino. Kaya maganda po yan na sasamahan pa natin ng iba yung kaalaman para lalong mas maging epektibo ang gagawin o ang ginagawa, no, pagsugpo ng krimen ng ating Philippine National Police. Kasi nga ito ay nakalinya sa kanilang advokasya na bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Gustong-gusto nila na maging mabilis ang serbisyo, matapat at talagang nararamdaman ng bawat Pilipino. Ayan, mga kababayan. So, syempre, dahil tayo magtatapos na, no? I-summarize na lang natin yung ating napag-usapan. Magsimula po tayo doon sa West Philippine Sea kung saan tayo po ay malinaw po ang ating paninindigan na hindi po tayo dapat maniwala sa naratibo ng China na kanila ang Batanes, kanila ang Palawan, na kanila ang West Philippine Sea. Diba? Kasi kung tayo po ay magpapasiil sa kanila, baka dumating yung araw pati Ilog Pasig ang kanina nila, di ba? At sumunod naman yung magandang ugnayan, yung magandang ugnayan ng Saudi Arabia, yung sa pamamagitan nga po ni Dr. Jose Antonio Goitia, no? At naniniwala ako hindi lang naman si Dr. Jose Antonio Goitia ang nakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Malamang marami tayong mga negosyanteng Pilipino na sa iba't ibang dako ng mundo ay kinikilala rin, 'di ba? Nakikipag-ugnayan at tumataas na yung antas ng paningin ng buong mundo sa mga Pilipino. Kasi dati well-known lang tayo bilang mga employees O ngayon, employer na tayo, 'di ba? May mga business na tayo sa ibang bansa. Kaya maganda 'yan. 'Di ba? Ibig sabihin, umaangat ang antas ng pamumuhay ng Pilipino. Maaring sasabihin ng iba, hindi natin ramdam. Pero, ganyan talaga. Minsan, katulad yan, di ba? World Bank na nga nagsabi, upper middle class income na yung classification natin. Pero may mga kababayan tayong nagsasabi, lalong-lalo na yung mga naniniwala sa fake news na wala daw tayong pag-angat. Nasa sa inyo po yan, kasi po tayo ay bansang demokratiko. Pero, sana, ang pakiusap ko lang po sa inyo, ay kapag kayo po ay nakikinig ng balita, nanonood ng balita, sana po, panatiliin yung bukas yung mga isipan nyo. Yung hindi kayo basta-basta maniwala, gaano man kaganda ang balita, gaano man kapangit yan, magsuri po muna kayo. Kung baga panoorin nyo sa ibang sources, o andyan naman po ang Google. Napakadali po ngayon mag-search. Search nyo lang po. Huwag po kayong basta-basta maniniwala. Kasi sa panahon ngayon, marami pong manloloko. Di ba? Kaya dapat, para masigurado natin na tama yung mga naririnig natin, tama yung napapanood natin, ay magsuri po tayo. Ma? Mga kababayan. At ito, anuin natin yung live natin ngayon. Ha? Panoorin natin kasi gusto ko mag-shout out. No? Baka may mga ano tayo. Ha? Anuin lang natin. Panoorin natin yung live natin ngayon. Dito sa cellphone. Ayan. O, ayan. Ha? Sa mga nakikinig po ngayon, nanonood po ngayon, mag-type po kayo para ma-shout out po namin kayo. Ha? Ayan. O. O, syempre, shout out ko muna habang inaano pa natin to. Shoutout ko muna yung mga kasamahan ko na wala po ngayon dahil medyo maulan. Si Vlogger ng Bayan, si Papa Trix TV, si Takero Miyamoto, si Tams Quinolo. Yan, kamusta kayo mga partners, di ba? Oh, sa aking pamilya na nanonood. Tinext kasi ako ng aking asawa. Laki-laki ko na raw po sa TV. Sa TV lang. Joke na. Sige na, magdijeta na nga ako. Oh, si Sir Orly. Ayan. Shoutout po kay Sir Orly, ha? Oh, birthday ba ni Sir Orly ngayon? Yan, shoutout po, ha? Sa lahat, ha? Oh. Shoutout po. Shoutout po sa lahat. Sa mga kasama ko po sa... ng mga talents, no? Sa TV. Hindi ko na po kayo isahin. Isa-isahin. Kung nanonood po kayo ngayon, shoutout sa inyo, ha? Tapos... huwag niyong kakalimutan mga kabagong Pilipinas, ha, mga kababayan. Tuwing Friday po, ako po at yung mga kasama ko ay mapapanood niyo po dito pa rin sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. 'Di ba? Ganun pa rin po yung oras, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Tapos ang ating pong pag-uusapan doon ay yung ano, pag-uusapan po natin doon yung ano, yung PBBM Good News and yung Love for All. Yan, di ba? Ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang mga co-host ko po doon ay sina Vlogger ng Bayan din, si Papa Trix TV. At kung sino pa yung mga vloggers na gustong umupo rito minsan, iimbitahan namin kasi marami naman pong vloggers din ang talagang tumututok sa mga PBBM Good News. When I say PBBM Good News, these are the projects and programs of our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And syempre, yung Love for All ng kanyang butiing may bahay, ang ating First Lady, si Attorney Mary Louise Araneta Marcos. Yan, di ba? Panoorin niyo po kami, ha, every Friday, ha? And who knows, baka madagdagan pa yung slot namin kapag kayo po ay lagi nakatutok sa amin, mga kabagong Pilipinas. Di ba? Babatiin ko rin sila AJ, si Admin Rich, si Rod na sa ibang araw po sila. Yan, sa ibang araw po sila dito sa Vloggers ng Radyo Pilipinas. Di ba? Babatiin ko po kayo, ha? At paalala lang po, pag nandito po kayo, huwag po kayo masyadong mag-galit, ha? Napapanood ko po kayo, eh. Minsan mainit, eh. Natural lang naman po yan. Kasi marami po talaga mainit na usapin, 'di ba? Sa ating bayan ngayon. Pero, siyempre bilang mga Pilipino, dapat lagi po natin pananatili na cool lang po tayo, 'di ba? Kasi anuman po ang mga pagsubok na darating, lagi po 'yang may mga solusyon, 'di ba? Tayo ay Pilipino, lagi 'yung tatandaan, problema lang 'yan. 'Di ba? Pagsubok lang 'yan. Tayo 'yung mga Pilipino. 'Di ba? Oh, uulitin din po natin, ha, para sa kaalaman niyo po. Dahil sa technical adjustments sa aming 738 kHz transmitter ay pansamantala munang mapapakinggan ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa PBS Collab Station 104.3 FM, Capital FM. Yan, kumbaga sa FM po muna kayo tumutok, wala po muna kami sa AM band, sa FM band po muna kayo. At walang patid, napapanood nyo pa rin po kami sa live streaming, sa Radyo Pilipinas, social media pages, sa aming pong Facebook na almost 2 million na, o baka 2 million na nga, hindi ko lang alam, eh, kasi 1.8 na recently. Ilan na po ba tayo? 1.9 na po ba tayo? Yahoo! Diba? Konting kembot na lang, 2 million na. O, 1.8 million, ayan, konting-konting na lang yan. Hanggang December, may git 2 million na yan. Diba? At saka sa YouTube. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha, at pagtitiwala, mga kababayan. Kasi alam nyo naman po, dito po sa Radyo Pilipinas, nais lang po namin kayong mahatiran ng mga balitang yung alam naman po natin na makatotohanan. Maring minsan, hindi ganun kagandang balita. Pero bottom line, factual po. Dahil ang Radyo Pilipinas po ay boses ng Pangulo. Kaya dito po, ang maririnig po natin mga balita, ang mga mapapanood natin ay makatotohanan at kung ano talaga nangyayari sa ating bayan. Ayan, at syempre, batiin ko rin ang ating technical team, no? Ang technical team namin na walang sawa na sumusuporta dito sa amin tuwing nandito po kami. Si Ma'am Rose Ann, si Sir Marvin, o si Sir Orly kanina na nagpa-shoutout kay Ma'am Matet, at kay Ma'am Joy, kay Ma'am Aisha, syempre, di ba? Na noon pa man ay talagang sinusuportahan na kami dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. At kay Ma'am ano po? Ma'am. Makakalimutin pa naman ako. Kay Ma'am Isa, ayan. Ayan, kay Ma'am Isa po. Kay Sir Ice Adan, yan, yung mga tumutulong sa atin dito, no? Kay Ma'am May, ayan. Mga walang sawang tumutulong po sa amin dito, di ba? Ayan, so mga kababayan, no? Kami po ay magtatapos na, pero bago po ako magtapos, nais ko lang pong iwanan kayo na mensahe na ano man yung pagsubok sa ating bansa ay wag na wag po natin kakalimutan na tayo po ay mga Pilipino. Likas po sa atin ang kabutihan, kabutihang asal, ang disiplina. Huwag po natin hahayaan na tayo po ay mabahiran ng ibang pag-uugali, masama na ugali, di ba? Hindi man po tayo mayaman, tayo po dapat ay may ipinagmamalaki at ito po yung pagiging marangal po nating mga Pilipino. Tayo po ay ilan lang sa mga bansang Kristiyano dito sa Asia. Kaya expected po sa atin na tayo po ay maging, bukod sa pagiging makabayan, tayo po ay maging makadiyos. Kaya po sana panatiliin po natin na mabuti ang ating pag-uugali at respeto lang po sa ating kapwa. Kung tayo man po ay may mga ibang paniniwala, iba't ibang paniniwala, ay wag po sana nating hayaan na yun ang maging dahilan upang tayo ay magkawatak-watak. Dahil sa huli, iisang bansa lang po tayo at dapat po tayo magtulungan para lalong umunlad ang ating bayan. At maraming salamat din po sa Presidential Communications Office na kung hindi po dahil sa kanila ay hindi po tayo magkakaroon ng ganitong programa dito sa Radyo Pilipinas. At ito nga po ang programa namin, vloggers ng Bagong Pilipinas, na araw-araw nyo pong mapapanood mula Lunes hanggang Linggo, 8 p.m. to 9 p.m. ng gabi, except kung mayroong mga ibang papasok na balita na mahalaga. At palagi nyo pong tutukan ang Radyo Pilipinas, mga kababayan, dahil ang Radyo Pilipinas ang boses ng Pangulo. At kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Mga kabagong Pilipinas, bye-bye! Thank you po!
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Public Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko
4: 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: May nagwawala sa labas?
7: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
6: Siatong? Ano yan?
7: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
6: Di nga, paano siya nilalaro?
7: Well, Shatam is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
6: So there's a pitcher since parang baseball siya?
7: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
8: Shatong!
7: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
8: Yay!
6: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
5: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: is making storms more intense and unpredictable. Authorities continue to monitor the situation and provide aid to affected communities. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, kasama natin ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. And of course, katuwag din natin si Ginoong Jay Arevalo. Sa master control, nandiyan naman si Ms. Susan Aison sa ating wirecast, si JP. And of course, tayo po ay nasusubaybayan din sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast using the shortwave transmitters ng Voice of America. Nasusubaybayan din po tayo sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, live sa ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, pwede nyo pa rin po kaming subaybayan, mapakinggan at mapakinggan sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, tinutukan po natin ang mga kaganapan dito sa nakarang ika-apat, kahapon, yung ika-apat na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan umupo na sa witness stand ang isa pang NBI, NBI Regional Director Jeremy Lotok. Nagkaroon ng direct examination at cross-examination. Pag sinabi natin direct examination, yan po yung sa mga prosecutors. And then of course, sa cross-examination ay yung sa defense. At para po malaman natin ang pinaka-pananaw dito ng ating impeachment trial o ng ating House of Representatives prosecution panel, makakasama po natin ngayon ang ating legal spokesperson ng House Representative House Prosecution Panel, lang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa. Maganda umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back po sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang umaga ho, magandang umaga din ho sa lahat ninyong mga tigapakinig.
4: Thank you very much po again, Attorney Tolosa, for indulging us today. Siguro po, diretso na po ako sa aking katanungan. Ano po ang naging pagtutok assessment ninyo sa ika-apat na impeachment trial dito sa Senado, ingil pa rin dito kay Vice President Sara Duterte, na nagawa bang ma-establish na prosecution sa pamamagitan ng NBI Regional Director Jeremy Lotok ang basihan ng Article 4 o yung grave threats and sedition?
5: So alalahanin ho natin na yung una nating testigo na si NBI agent Kalilong. Sa kanya ho, no, una niyang pinatunayan, no, ang authenticity ng video kung saan ho nang napanood natin lahat. Mm-hmm. Yung ginawa ho na mga pananakot, no, pagbabanta sa buhay ng presidente, no, at pati yung pag-amin, no, na actually meron ng kasunduan na gawin itong masamang bagay na ito, no, na nagawa together with an assassin, no. Ngayon, wala nang question about the authenticity of the video. Maalala natin na mismong mga abogado na ng depensa ang umamin na ginawa talaga itong mga or binigkas talaga itong mga threats na ito. So ang pinag-uusapan na lang ngayon, they're saying is whether it's justified or not. Dito ho pumapasok ang pangalawa natin testigo. Ang pangalawa naman natin testigo, no, sa kanyang testimonya, sinasalaysay ho niya kung ano ang investigasyon na ginawa ng NBI, no, paukol dito sa mga pagbibintang na ito, no. At sinabi ho niya kahapon, no, pinag-aralan nila hindi lang ho yung mga sinabi ng mga bagay-bagay noong November 23, 2024 ng Vice Presidente. Tinignan din ho yung mga sa kanyang mga interviews, public statements before and after, no. So nasabi ho yan, no, sometime in October 2024 sa isang interview sinabi na din ho niya doon, no, na toxic ang kanilang relationship at sinasabi niya gusto niyang pugutan ng ulo ang presidente, no. At doon sa mga sumusunod na mga interviews sinabi din ho diyan na merong pagkakataong bawiin at klaruhin at sabihin na hindi naman seryoso itong pagbabanta, pero hindi ho yun binawi, no. Pinanindigan pa yung sinabi and sinubukan hong ma-justify yan by saying is there is revenge from the grave considered as a criminal act, no, something to that effect. So now sinalaysay din ho ng testigo, pangalawang testigo, no, kung ano ho yung mga conclusions reached by the NBI after conducting that investigation, no. Mm-hmm. Sinabi niya they found prima facie evidence with reasonable certainty of conviction that the respondent committed this offense. Kaya dahil doon nag-file ho sila, no, ng karampatang legal na aksyon, no. Mm-hmm. With the DOJ, no. At ang maliwanag ho na sinabi niya diyan, tatandaan natin na sinabi nila nakaka-alarma, no. Mm-hmm. Ang mga binanggit, no, na pag-amin na meron ng kasunduan, no, sa isang mamatay tao, no. At ang sinabi nila they found the threat to be real and actual.
4: Mm-hmm.
5: No.
4: Mm-hmm.
5: So maliwanag ho sa testimonya niya, kwento niya anong klaseng investigasyon ang ginawa nila.
4: Mm-hmm.
5: At batay din sa investigasyon na to, pinaliwanag niya kung ano ho ang conclusion, no, na inabot nila. So, yan ho ang importansya ng testimonya ng pangalawa nating testigo.
4: Alright. So, syempre hindi ko rin po maiwasang maitanong ito, Attorney Tolosa, dahil uh-huh. during the cross-examination dito kay Lotok, maraming nagsasabi na may mga butas doon sa mga nakitang butas ang defense. For example, yun daw pong mga typo errors, yung mga dates sa mga documents, mga discrepancies. Ito po ba ay ika nga ma-address kung sakasakali, paano na ito ba ay ika nga natayuan ni Lotok doon sa cross-examination, bakit may mga typo at mga discrepancies sa dates?
5: Well, ganito, kailangan kong mag-ingat sa sagot ko, no, dahil yung mga tanong about sa weight ng evidence, mm-hmm. ang impeachment court ho, no, ang sasagot dyan, sila ho ang gagawa ng determination sa bagay na yan. Ang pwede ko hong sabihin ay mahalaga ho, no, nung tinanong siya nung isa sa mga senator judges kung itong mga discrepancies na ito ay nagkaroon ba ng epekto,
4: mm-hmm.
5: sa kanyang mga findings. Yung maliwanag kong sinabi niya na hindi naman tinanong siya meron bang pagbabago na nangyari dun sa mga threats na sinabi ng Vice Presidente. Maliwanag kong sagot niya na wala namang nagbago. No?
4: Mm-hmm.
5: Hindi naman nagbago yung gravity ng itong mga pagbibintang na to. So, ang mahalaga hong ang pag-isipan natin, no, pare-pareho, kasama ng ating mga kababayan dito, is yung mga typographical errors, no, sa date, sa case number, no, sa mga simpleng error sa spelling na na-point out ng respondent, no, ito ba, kaya ba nitong ma-justify yung napakabigat na inamin ng Vice Presidente na meron na siyang pasensya na ako, kailangan kong ulit-ulitin to,
4: opo,
5: no?
4: Opo.
5: Na meron na siyang kasunduan sa isang mamatay tao para patayin ng Presidente ang First Lady at Speaker of the House, no? Ang gravity ho, no, kung gaano kamali, no, at kasama at kahindi katanggap-tanggap itong bagay na ito, naapektuhan ba siya ng mga ganong klaseng discrepancies, inconsistencies sa dates ng mga dokumento, sa spelling ng mga words, ng mga ganyang bagay. Yan o ang kailangan ng i-determine natin, no, pare-pareho.
4: Yun. Alright. Pero ano para lang po sa kaalaman, Atty. Tolosa, ng ating mga nakikinig at ng publiko, ano ba, what constitutes grave threat? Para masabing ang isang tao nga ay ika nga guilty ng grave threat.
5: Oh, yan ho ay dapat meron kang pananakot o pag babanta, no, sa isang tao, at itong pananakot mo, it should constitute a crime. Meaning, yung sinasabi mong gagawin mo ay dapat isang masamang bagay yan. Ano? Tapos, dapat mahalaga dyan na yung tao na tinakot mo, na-produce sa kanya yung ganong effect na gusto mo. Meaning, natakot nga siya, nabahala nga siya. No? So, tinitignan dyan, may kayahan ba nagawin talaga itong pananakot na to, mukha bang seryoso at hindi lang ito nagbibiro lang or dala lang ng bugso ng damdamin, ano ho? So yung mga bagay na yan, tinalakay ho yan ni Attorney Lotok, no, NBI Regional Director Lotok. Sabi nga ho niya, nanggaling na mismo sa Vice Presidente, sinabi niya, no joke, no joke, yung tinanong siya about doon. No? Again, ito ang mahalaga nga ho na sinabi niya. Tatandaan natin na noong November 2024 na live stream interview, hindi lang ho doon nangyari yung pagkakasundo niya.
4: Mm-hmm.
5: In fact, even before the detention, nangyari na. Oh? Kumbaga, doon lang niya inanunsyo sa publiko na meron ng kasunduan. Pero, bago pa na-detain si Attorney Zulaika Lopez, meron na siyang kasunduan. No? So, makikita na talagang meron na hong plano at consistent yan doon sa mga naging statements niya before and after November 23, 2024, no? At sabi nga ko, is consistent lahat ng mga statements, no, pati nga pinakita kung paano pagmumurahin ng presidente, ang kanyang asawa, pati ho Speaker of the House, no, galit na galit. At even after, na hindi din pwedeng masabing bugso lang damdamin, even after na mas kalmado na, hindi pa rin niya binawi yan.
4: Mm-hmm.
5: Oh, trinay lang ho niyang i-justify yan. So, lahat ho yan, titignan ho yan para to reach that conclusion, no, kung seryoso ba to. At ang sabi ng NBI, yun ho ang conclusion na sa kanilang na narating, no, after ho ng masusunod na investigation na ginawa nila.
4: Now, without discussing any merits dun sa trial, Attorney Tolosa, just to inform the public para magkaroon lang sila ng idea, do you really need to produce, halimbawa, nagbanta ako, halimbawa, sabi ko may nakausap ako, kinausap ko na ito, ganito. Does the prosecution have to produce physically kung sino yung kinausap na assassin to make the Article 4 prosper sa trial court?
5: Napakaganda ho nung tanong nyo, no? Maganda ho na maipaliwanag natin yan. Dahil dito sa Article of Grave Threats, may dalawang komponento po yan. First, yung pananakot. Second, yung mismong fact na nagkaroon ng kasunduan. Ang vice presidente sa isang mamatay tao na patay ng presidente. So dalawa ho siya, ano, yung kasunduan at yung pananakot. Ngao, yung pananakot na parte, yung grave threats, hindi ho kailangan yan na mapatunayan na talagang mapakita kung sino ba itong mamatay tao na to, no? Hindi kailangan dumanak muna ang dugo bago maging liable ang isang tao for grave threats, no? For example, lalahanin no natin nung isang public school teacher nung doon sa previous administration, no, nang sinabi niya kapag mayroong pumatay sa presidente, Presidente Duterte nung panahon na yun, bibigyan niya ng 50 million pesos. Hindi naman napatunay na meron siyang 50 million pesos. Ano? Hindi patunay na meron siyang binigyan. Pero, agaran pa rin ho siyang inaresto, no? At sinampahan ng kaso. Ibig sabihin, hindi naman kailangan mapakita muna yan, no? Kung sino ba yung assassin na yan para managutan sa grave threats. Ano? Again, importante, mapakita lang merong pananakot na ginawa, seryoso ang pananakot, no? At na-produce itong effect na to. Kaya nga inulit, no, nung tinanong ho sa bagay na ito si Attorney Lotto, ang sinagot niya, ang public statement, official statement ng presidente, sinabi niya nakakabahala,
4: yes,
5: itong ganitong klaseng pagbabanta, ano. Ngayon, pagdating naman ho dun sa second part na sinasabi ko na yung mismong pagkakaroon ng asunduan sa isang mamatay tao, this is also a basis for the impeachment, ano ho. Again, kailangan ho nating malalahanin na merong tinatawag na admission against interest ang respondent dito. Yeah. Dahil sa kanya ho mismo nanggaling yan, siya ho umamin yan, no? At again, nagkaroon siya ng pagkakataong bawiin ito, hindi naman ho niya ito binawi. No? At maganda din ho sa punto na ito, alalahanin, no, nung tinanong ho ni Senator Bam Aquino, ang mismo mga abogado, no, ng respondent, ito bang bagay na to? Did you deny this? Did you specifically deny this? The fact that there was an agreement with an assassin, did you specifically deny it in your answer? Tinanggi niyo ba to ng mabuti at maliwanag? Oh, nung una sinabi nila we have a general denial, but there are matters that we specifically denied. Binalikun ho niya yan pagkatapos at pinakita niya, sinuri ko na mabuti in discussion niyo sa grave threats, wala naman kayong specific denial dito. Oh?
4: Yes,
5: so consistent ho yan mismo hanggang sa answer nila at pati mismo sa mga interviews afterwards ng respondent, di niya binawi yan, no? So dapat ho yan sa impeachment proceedings, matibay ho yan na ebidensya na nagkaroon nga ng kasunduan.
4: Now, Atty. Tolosa, so today is the continuation ng impeachment trial, fifth day. Uupo ulit si NBI Regional Director Lotok sa witness stand for the continuation, I think, ng cross-examination, ano po. Pero meron bang plano mag redirect examination ang prosecution today?
5: Maaari ho, no, dahil napakahaba din nung inabot nung cross-examination. Sabi nila kahapon, kakalahati pa lang ho sila. So, kung mahaba, no? So, baka kailangan lang may mga konting bagay na dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon na ipaliwanag ng mabuti ng ating testigo on cross-examination, no, na matanong siya sa redirect para mabigyan tayo ng kaliwanagan tungkol sa mga to.
4: At siguro final question na lamang po, Attorney Tolosa. Today is also expected na dadating si Attorney Zulaika Lopez to also stand there sa impeachment trial. So, paano po ito pinaghandaan ng prosecution? And kasi ito si Attorney Zulaika is considered as a hostile witness, Attorney Tolosa.
5: Tama ho yun. Well, una-una, titignan ho natin kung meron pa hong sapat na oras na matitira pagkatapos ho ng cross-examination and then possibly redirect and another recross examination of Attorney Lotto Canoho. So kung may titira pa oras, maaari hong patawag pa siya, no, as our third witness, no, nung papayagan ho yan ng impeachment court. Ngayon, sa paghahanda naman ho, well, ano naman ho yan, kahit hostile witness siya, alam naman ho natin yan, no, tapos pinag-aralan naman hong mabuti kung ano yung mga testimonya na pwede hong ma-elicit sa kanya na magiging relevant and material ho sa kaso na to, lalo na ho paukol dun sa grave threats.
4: Attorney, pasensya na, isang tanong na lang. Bakit kukunin si Lopez, si Sulaika, Attorney Sulaika, gayong hostile witness siya? Kasi maraming nagtatanong sa, lalo na yung walang idea tungkol sa mga legal parlance, ano yung mga technicalities. Kasi pag ang nasa isip kagad nila hostile, ibig sabihin kalaban, di ba? So, why put Attorney Sulaika Lopez as a hostile witness sa impeachment trial?
5: Tama naman ho yun, no? Kapag hostile, ibig sabihin yan, yung interest niya adverse to the party calling him as a witness. No, ngayon, well, maalala ho natin na dun sa cross-examination na ginawa ng depensa, dun sa una naming witness, may pinalabas ho sila, no, ng mga portions ng video showing Attorney Zulaika Lopez. So, again, I can't go into the merits of, I can't go into the details of the expected testimony that we will get from her, pero more or less, dyan ho iikot yan, no? Yung fact na she was there when it was stated.
4: Alright. Okay. With that, Attorney Tolosa, again, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much for accommodating us despite your very, very hectic schedule. Thank you very much po, Attorney Tolosa.
5: Maraming salamat din, at magandang umaga ulit sa inyo.
4: Ang ating pong legal spokesperson ng House Prosecution Panel, Attorney Benjamin Tolosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ni makiyang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina nakausap lang po natin si Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, patungkol pa rin po sa naging kaganapan sa ika-apat na araw ng impeachment trial sa Senado, ano po, bilang isang Senate Impeachment Court. Tungkol po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa putong ito ng ating programa, tututukan naman natin ang iba pang mga magagandang kaganapan, ano po, Marami pa rin pong mga magandang kaganapan dito sa ating bansa, sa ating mahal na bansang Pilipinas na dapat din nating ibalita, ihatid sa inyo, sa ating mga kababayang Pilipino, kayo man ay nasa labas ng bansa o nandito sa loob ng bansa. For example, ito pong Pangulo natin, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magsasagawa po ng working visit sa Singapore. Ano po? Mula July 14, ngayon po yan, hanggang July 16, alright? At layunin po ng biyahe ng Pangulo na palalimin ang ugnayang bilateral at palawakin ang kooperasyon pang ekonomiya sa Singapore. Pero bukod dyan, tinututukan din natin sa labas ng bansa yung kaganapan sa Middle East, lalo-lalo na sa pagitan ng US at Iran. Doon sa mga hindi pa ho nakakaalam, sinara po muli, sabi ng Iran, sinara nila ulit ang Strait of Hormuz dahil sa patuloy na palitan nila ng airstrikes ng Amerika at ng Iran, ano, dahil dyan sa Strait of Hormuz. Pero sinasabi naman ng Estados Unidos, hindi sarado ang Strait of Hormuz, bukas ang Strait of Hormuz. Kaya lang ang problema, eto na, kung tumataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa international market. Eh ngayon nga lang pong araw na to, Martes oras dito sa Pilipinas, tumaas, tama ba? Martes, oh, tumaas na ang presyo, tataas ang presyo ng diesel at saka kerosene. Binabantayan na lang natin kung gagalaw ba ang presyo ng gasolina. Ayun. So nasa linya po natin ngayon ang komunikasyon para alamin unang-una yung importance dito pong working visit ni Pangulo sa Singapore, at the same time, assessment ng ating Canadian economist tungkol dito sa patuloy pa rin tila wala ng katapusang girian sa pagitan ng US at Iran. Kasama na po natin ngayon live from Canada ang ating Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Dr. Batu, muli magandang umaga po from the Philippines.
14: Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga rin sa ating mga tagasubaybay. Thanks for having me again.
4: Thank you very much for always indulging us, Dr. Batu. Unahin ko muna tong ano, yung issue sa Iran at saka sa US. Dr. Batu, sa tingin mo ba may katapusan pa itong nangyayaring ito sa pagitan ng US at Iran? Kasi sarado na naman, hindi ko alam nyo, maraming nalilito, at least dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas, marami ang nakabantay dyan dahil nakakalito ako, nalilito na eh. Sarado bukas, hindi ko maintindihan. Do you see this persisting, itong ganitong klase ng sitwasyon? And ano na yung epekto nito sa already nagkaroon na ng damage? Madadagdagan pa rin ba ang damage nito sa global economy, Dr. Batu?
14: Mm-mm. Alam mo, Ray, I am of the view na itong nangyayaring sigalot, no, between Iran, the United States, and Israel din, kasi kasali din sila dyan initially, no? Ito ay pagtatagal pa. Kasi ang goal talaga ng Estados Unidos dito is mawala yung ability ng Iran na makapag-produce ng nuclear weapon. So yun yung pinaka-goal nila dyan, eh, yung pag-enrich ng uranium. Hindi inaasahan ng Estados Unidos na resilient itong Iran. Kasi di ba kung matatandaan natin, Ray, nagkaroon ng mga initial strike dyan, ano? Uh-huh. At ang inaasahan nila dyan is yung nga, in-assassinate yung leader ng Iran, at inaasahan nila dyan na kagaya nung nangyari sa Venezuela, nung nakuha yung leader, nagbago yung gobyerno, naging mas mabait yung gobyerno sa Estados Unidos. Mm-hmm. Pero hindi ganun yung nangyari. Mm-hmm. It turns out, mas resilient pala itong Iran, kahit na yung upper leadership nila ay nawala, ang daming mga na-assassinate na mga leader ng Iran, ha? Hindi lang yung top. Yes. Pati yung mga susunod pa na ano, na-assassinate din. Pati yung kanilang mga scientist na mga nagde-develop ng mga nuclear weapons, na-assassinate din. Pero they're still there. Mm-hmm. So kaya nga, yung resilience ng Iran, ito yung nagpapakita sa atin na magtatagal pa lalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted conflict, at yung implications nito sa ating ekonomiya, kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin, Ray, pababa na ng pababa ang presyo, di ba?
4: Yes, oo.
14: Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry. At pag mataas ang level of uncertainty, magtataas ang presyo, tataas ang insurance premiums, magmamahal yung cost of transportation, yung cost ng pag-deliver ng krudo papunta sa mga refinery, downstream magkakaroon yan ng epekto. Kaya inaasahan natin na itong mataas na presyo ng produktong petrolyo ay mananatiling ganyan pa rin, mananatiling mataas pa rin at malayo pa bago natin makita na bumaba ito sa level kagaya halimbawa nitong Enero, nitong taon ito. Matagal pa rin bago bumaba yung presyo na yan.
4: Pero ang tanong ko doon na Dr. Bato at tanong din siguro ng ilan, how long can the global economy take this kind of beating? Lalong-lalo na, dito nga sa nangyayari sa Middle East, how long can the global economy take this? Kasi nagtitrickle down ito eh, sa mga ibang bansa, especially developing country like the Philippines. Something...
14: Well, ang nakikita ko dito kasi, Ray, you know, it depends on how the global economy can respond to the challenge. So, kalimbawa, nagkaroon tayo ng blockage dyan sa Strait of Hormuz, so nagkaroon ng impact sa supply ng produktong petrolyo. How can the world adjust in terms of finding other sources? So halimbawa, magpunta si Pangulong Marcos dito sa Canada, kinausap si Mark Carney. Canada is the top oil supplier ng US. So why not Canada could supply the Philippines crude oil? By the same token, Russia, di ba? So si Pangulong Marcos was in Kazan not so long ago, right? So nasa Russia yung pangulo natin. And I would assume part of the discussion could be possible purchase of Russian oil, of course subject to the na pag-aalaw ng Estados Unidos kasi nga sanctioned oil yan, di ba? But then again, this is all part of how the world, hindi lang ng Pilipinas rin, but also other countries, how are they going to cope and respond to the challenge? So yung paghahanap ng alternative sources. At also alternative energy. So halimbawa, yung pagre-rely natin sa krudo, eh magiging ano na, magka-transition. Mas mapapabilis, Ray, ang transition ng global economy from fossil fuels into renewables. So hindi malapo pa, Ray, sa nang darating ng mga taon, mas marami na ng parami electric cars na bumibiyahe, mga electric na jeep o electric na bus. No? Kasi nga, that is in response dito sa prolonged na gulo na nangyayari diyan sa Middle East.
4: All right. So sana the more na maagang matapos ito, the more na it would ikang benefit the whole economy, the global economy. Pero sabi niyo nga ano po ato Dr. Bato, yung method o yung strategy na ikang diversification ng sources ano mahalagang magawa ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas kundi ng ibang bansa, to sustain at least yung

0: Kaya nga, matrickle down makakuha ng Pilipinas. At least yung mga best practices nila, Dr. Batu.
1: Alam mo kasi, Ray, traditionally, Singapore has been one of our biggest partners in terms of foreign direct investment. So, in terms of pag-e-entice ng mga mag-invest sa Pilipinas, no, because of, kita naman natin, Ray, medyo matumal ang dating ng foreign direct investments. Di ba? Kung titingnan mo yung datos na galing sa Bangko Sentral, halimbawa, kung kita mo yung foreign direct investments comparison year to year, medyo matumal. So itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., hopefully, maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi, Ray, sa ngayon, ano, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Dyan na sila ngayon, new economy na ika nga. No? So itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, no, makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas. Ang nakikita ko rin na isang malaking potential dito is yung tinatawag nating mga data center. Kasi ang Singapore, maliit na bansa yan rin. Parang isla nga lang yan, di ba? Maliit lang. Wala silang lugar para makapagpatayo ng mga data center.
0: Okay. Oo.
1: Kaya ang data center, kinakailangan yan sa artificial intelligence. Kinakailangan yan. So, kailangan nila ng lugar. In other words, so the Philippines can offer location. Now, the thing is though, okay lang naman na mag-generate ng mga investments, AI, sa mga solar. Halimbawa, malakas na Singapore rin sa solar. No, isa sa mga nakikita ko na malaking investment na papasok sa ating bansa, galing sa Singapore, sa area yan ng solar. Lakas yan. Ngayon, Ray, ang issue dito is, sana maka-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. No, kasi sa totoo lang, no, maganda kasi yung mga FDIs in paper. Eh. Makikita mo yan. Right. Ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa ng mga investors sa ating bansa. Pero para maramdaman yan ng tao, kailangan maka-generate din yan ng trabaho. So hopefully, makakita tayo ng translation from greenfield FDIs into actual job, pagka naka-generate siya ng jobs. No? So yun yung inaasahan ko na sana mangyari. Kasi para maramdaman ng tao, hindi lang yung mga ilan lang yung nakikinabang sa mga investment yan. So halimbawa sa kaso ng solar, so yung production, pwedeng sa ating bansa gawin yung production ng solar panels, maka-generate yan ng trabaho. Yung construction halimbawa ng mga data center, so that would create jobs during the construction phase. And kapag ka naging operational na yung mga data center, makapag-hire locally para makinabang din yung ating mga kababayan.
0: Ayun. Pero ang ano pala, ang Singapore, ang susunod na ASEAN chair after the Philippines.
1: Yes.
0: So, ano ang importance ito? Parang passing the torch na ba already ito, Dr. Batu?
1: Oh, kasi nung chairmanship ni Pangulong Marcos, maraming significant na mga nangyari, di ba? So, pagbabalik ko nga kanina yung pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia, no? Pagbisita sa Canada, may mga na-forge na mga relationships eh. So, itong mga nabuong mga relasyon na ito, and also this is part of the broader realignment ng mga bansa. Kasi nga itong nagbabagong behavior din ng Estados Unidos pagbuhat nung na-elect si Donald Trump, di ba? So, nakikita ito in response to that.
0: Yeah.
1: So, itong mga bagong mga relationships and realignments, sa palagay ko, isa ito sa pag-uusapan as the chairmanship is passed from the Philippines going to Singapore. So, meron ding foreign, of course, there's foreign relations dimension to this working visit. So, nakikita ko na isa yan sa mga natiyak na mapag-uusapan ng dalawang leader.
0: Pero ito, kunin ko na rin, samantalahin ko na habang kausap kita, Dr. Batu. Just recently, ang Pilipinas is na-classified na as an upper middle income country status. So, do you think this status as upper middle income will entice Singaporean investors to invest in the Philippines?
1: Definitely, may implication yan. Kasi ang pag-graduate natin from low to upper middle.

0: is a signal na our economy was able to grow enough to be able to para bang makapagbayad tayo ng mas maraming utang. Yun yung nakikita kong impact niya, ano? Kasi kapag ka, kumbaga parang dati mahirap ka, ngayon mayaman ka na, baka yung credit limit mo lalaki na. Eh, di ba sa atin ba, kung meron kang credit card halimbawa, no? And dati yung credit limit mo maliit lang. Eh, tumaas na yung sahod mo, sabi ng bangko, o tataasan na rin namin yung credit limit mo kasi malaki na yung sahod mo. Ganun po yung nakikita natin dyan. So kung ako yung bangko, nakita ko itong may hawak ng credit card, eh, malaki na ang sahod, eh, signal yan sa akin na trabaho ito ng mabuti, na promote, di ba? So ganun yung nakikita ng mga lenders. By extension, also foreign investors.
1: Pero
0: Kasi kung yung mga foreign lenders are positive, no, in terms of lending, kasi nga nag-graduate ka na to upper middle ka na, no, what more palalo yung mga investors.
1: alright, pero
0: So yung yeah, sorry.
1: okay, pero gusto ko lang ilagay sa konteksto, Dr. Batu. Kasi pag sinabi nating tumaas yung upper middle, tumaas tayo sa upper middle income status, marami kasi ang nagre-react dito sa Pilipinas, sinasabi, paano tayo naging upper middle? Hindi naman tumaas ang sahod ko, hindi naman nagbago ang purchasing power ko. Paano karamihan ng mga Pilipino? Kasi parang yung may usapin na per capita income. Ano bang ibig sabihin ng per capita income? Kasi doon binabase yata yung pagtaas ng upper middle income status, Dr. Bato.
0: Tama ka dyan, Ray. Actually, ang basihan nila dyan is GNI or Gross National Income per capita. So, bibigyan kita halimbawa rin ng konteksto, no? So, halimbawa tayong dalawa lang ang citizen ng Pilipinas. At ang income natin, etig 10,000 tayong dalawa. So, pag in-average mo, 10,000. Diba? So, 10,000 sa'yo, 10,000 sa akin, divided by 2, 10,000. Supposing ako, yung next year, sumunod na taon, yung income ko, 10,000 pa rin, pero yung sa'yo, naging 20,000 na. Diba? So, pag in-average mo yon, so 10,000 plus 20 divided by 2, so 30 divided by 2, 15,000, tumaas. Diba? So, kung titingnan mo yung average income, tumataas. Pero kung titingnan mo yung saan nang gagaling yung pag-increase ng income, eh, hindi proportional yung distribution ng pag-increase. So, ganun yung naging epekto ito. Kaya hindi natin din masisi, Ray, yung ating mga kababayan, na sasabihin nila na hindi namin maramdaman yan kasi yung aming income ay hindi nagbabago or maliit na
1: Yes,
0: tinataas.
1: oo,
0: Saan ang
1: oo.
0: galing yan? Hindi ba? So, kung titingnan mo dyan, Ray, yung mga specific sectors and industries, merong mga tumaas talaga yung kanilang value. At yan ang nag-drive, no, yung dun sa ating gross national income, pataas. Kaya hindi mo rin masisiray talaga, no, yung mga lalo-lalo na yung mga nasa laylayan natin mga kababayan, sabihin nila hindi namin ramdam. So that is actually the challenge. In terms of how do you translate itong pag-graduate natin to upper middle para maramdaman ng ordinaryong mamamayan, no,
1: Okay.
0: hindi lang nararamdaman ng iilan. Now, as I've said earlier, yung ating graduation to upper middle, that is very relevant in terms of lending, no, kung papautang sa Pilipinas, in terms of foreign investment, dun yan, ano eh, dun yan geared towards, no? But ang challenge is, maka-attract tayo ng mga investment, kapag kaya mga investment na yan, maka-generate yan ng trabaho, dun mo palang mapaparamdam sa ordinaryong mamamayan yung epekto. So sa ngayon, hindi mo pa maramdaman yan kasi hindi pa pumapasok din yung mga foreign direct investment na associated as a result of our graduation papunta to upper middle. Kaya hindi paramdam niyan masyado ng tao.
1: Alright. Okay, Dr. Bato, siguro last question ko na lang for today. If you were together with the president, kasama ka ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang cabinet today, especially sa economic cabinet niya, at papunta kayo na Singapore ngayon. Anong gagamitin mong pitch sa ating mga Singaporean investors para makapag-invest dito? And what do you expect from the Singaporean government, especially their Singapore the investors muna sa Singapore na ilagak dito sa Pilipinas?
0: Alam mo, Ray, unang-una, no, what turns off investment? Ang ayaw ng mga investor is yung red tape, ayaw nila ng mga pabago-bagong mga pulisiya. So one of the things that can be touted, no, that can be highlighted in that is how consistent the economic policy is for the Philippines. No? So kumbaga, in terms of economic policy, Ray, steady hand, tawag natin dyan. So hands are steady in terms of economic levers. And gusto yan ng foreign investors. And sa palagay ko, no, itong steady hand sa mga pulisiya, isa ito sa mga reason din kung bakit nakagraduate tayo to upper middle. Mm-hmm. No? So isa yan sa mga reasons. And definitely that can be used as a way to highlight the reforms that are being made currently in the economic environment. Of course, more work needs to be done. No, marami pa rin talagang mga challenges, pero definitely isa yan sa mga pupwedeng ma-highlight. Ikalawa, one of the complaints of investors is the lack of infrastructure. Siyempre kung mag-generate ka ng investment, kailangan mo ng kalsada papunta dun sa mga lugar na pag-iimbestan, di ba?
1: Yes, yes.
0: So there's significant work that is being done. And in fact, although may backlog tayo sa public infrastructure because as a result of itong flood control, di ba, nung nagdaang taon, but one of the things that the government can highlight actually is that spending is ramping up. No? Mm-hmm. Pag nag-ramp up na yung spending yan, just in time pag mga investment, the infrastructure would be there. No? Ikatlo is how good our workforce is. No? So we still have, Ray, a competitive labor force.
1: Mm-hmm.
0: No? In fact, we have yung tinatawag na ating demographic dividend. No? Mm-hmm. Marami tayong mga young workers that are highly skilled and educated, can speak English. This can be definitely used as a way to highlight the Philippines as a top investment destination. So yun yung kailangan na ma-highlight na, you know, that the Philippines remains to be a competitive and a viable investment destination, you know, for countries like Singapore for example. And also pwede rin i-highlight yung mga naging biyahe ng ating pangulo, no, kasi you can actually create this situation, Ray, na that countries are actually wanting to invest. For example, yung visit sa Canada, no, that the president was able to attract significant investment, and other places where the president has been, no, and for, of course, they can tell the Singaporeans that, hey, the Canadians are want to invest sa amin. What about you? Sila want to invest sa amin. What about you? Sila sila nga gusto, kayo ba kaya, di ba? So may ganong dynamic na pwedeng i-highlight, no? But the thing is, there are many positives, Ray, na pupwede nating na pupwede nating gamitin to entice, no? And of course, nandiyan na rin yung pag-graduate natin to upper middle, no? Of course, that should be part of the discussion that we have already progressed, no, in terms of the overall state of the economy and the fact that we are already in upper middle income, that should be considered as well, no, in terms of their decision to invest in the Philippines.
1: With that, Dr. Bato, maraming salamat as usual and always sharing us your professional and objective perspective dito sa mga pinag-uusapan natin, lalong-lalo na pagdating sa mga usapin ng highly technical na usapin na patungkol sa ekonomiya, and giving it explaining it to the level ng ating mga kabayan na mas lalo nilang maintindihan, maski na yung mga ordinaryong Pilipino dito sa Pilipinas. Thank you very much, Dr. Bato.
0: Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas.
1: Si Dr. Michael Bato, ang ating Filipino-Canadian economist, live from Canada. Yan. Pag-uusapan po kasi namin ni Dr. Bato, unang-una, yung patuloy na kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, at yung maaaring maging karagdagang epekto na naman nito sa global economy. Kapag sinabi kasi natin global economy, apektado lahat ng bansa, including the Philippines. Tayo, katulad po niyan, sabi ko nga kanina, ano, ngayong araw na ito, araw at oras dito sa Pilipinas, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Tumaas din ang presyo ng kerosene. Binabantayan ang presyo ng gasolina kung gagalaw ba, kung bababa o tataas din, di po ba? Kasi nga sinara na naman

0: Nagkagulo na naman simula nitong weekend, nagkagulo na naman, nagpalitan na naman ng airstrikes ang US at Iran. Ano po, tinamaan yung mga ilang mga bansa sa Middle East ng mga missiles from Iran. Tapos sinara na naman yung Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, sasara namin ang Strait of Hormuz. Sabi naman ng US, no, hindi. Bukas ang Strait of Iran. Teka, sino ba talaga sa inyo mga kuya? Di ba? Sino ba kuya? Ah, yan. So, pero, siyempre, kapag nagkagulo ulit at nabara na naman ang Strait of Hormuz, hindi malayong magtaasa na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Eh, kapag nangyari po yan, ano na naman yan, domino effect na naman po yan sa mga pangunahing bilihin natin dito sa Pilipinas. Ano ho? And of course, that will say something na naman sa ating inflation at sa purchasing power ng peso. And of course, pinag-usapan din namin ni Dr. Bato yung kahalagahan ng pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang tinatawag na working visit sa Singapore starting today hanggang July 16. So mahalaga rin po yan, lalong-lalo na sa mga ganito klase ng panahon kung kailan ang unstable ang geopolitical situation. Ano po, dahil po sa mga kaguluhan. And speaking of that, alam nyo na sabi ko kanina, no, ang Iran nagpakawala po ng mga missile na naman sa mga iba't ibang mga bansa sa Middle East in response doon sa naging airstrikes ng US sa kanila. Ang problema, ang mga bansa sa Middle East kung saan bumabagsak itong mga airstrikes ng Iran, marami tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan doon. May mga reports na may airstrike sa Qatar, may airstrike sa Kuwait, may airstrike sa Jordan, may airstrike sa UAE, ano po, may airstrike sa Saudi Arabia. Ay mabuti na lamang po ayon sa mga reports sa international media na gumagana yung mga air defenses ng mga bansang nabanggit ko. Karamihan yata ng mga missiles from Iran ay nasya-shutdown. Pero syempre hindi naman natin maaalis na mag-alala tayo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga overseas Filipino workers natin sa mga nabanggit na bansa sa Middle East. Kasi kasama po natin ngayon mula sa Kuwait ang ating Philippine Ambassador to Kuwait. Walang iba kundi His Excellency Jose A. Cabrera III. Magandang umaga po, Your Excellency. Good morning from the Philippines, Your Excellency Jose A. Cabrera. Welcome back po sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga panauhin.
0: Again, maraming salamat po, Your Excellency Ambassador Cabrera, for indulging us sa ating programa. Napatawag po kami sa inyo, requesting for this interview, para kamustahin po kayo. Una sa lahat, kamustahin kayo ang ating embahada sa Kuwait, ang lahat ng ating mga officials and employees sa ating embahada. Kamusta po kayo? Kasi kalat na kalat po, umaabot na rin po dito sa Pilipinas yung mga panibagong airstrikes ng Iran sa mga bansa sa Middle East, including airstrikes against Kuwait. Kamusta po ang sitwasyon niyo diyan, Ambassador?
1: Totoo po yun. Mag-umpisa noong July 9. Nagkaroon tayo ng mga ilang airstrikes mula sa Iran. July 9, July 10, July 12, tsaka kahapon, July 13. So, patuloy-tuloy po yung mga airstrikes na yan galing sa Iran. Pero hindi naman po ganun kadami. No? I think on the average, about 13 to 14 ang naitala sa bawat araw. At kagaya ng nabanggit nyo po, karamihan po ay na-intercept din naman po. Tayo po at mga kababayan natin dito ay nasa mabuting kalagayan po at sa awa ng Diyos. Patuloy lang po yung ating mga activities, no? Halos normal din naman po lahat ang sitwasyon dito. Yung mga areas kung saan pong yung direction po at yung pagbagsak ng mga strikes na po yun ay nasa norte, malapit sa border na wala naman po masyadong tao doon sa lugar na yun.
0: So as of now, Your Excellency, as we speak, wala pa naman pong naitala na nasaktan o nasawing Pilipino sanhi ng mga panibagong airstrikes ng Iran sa Kuwait?
1: Walang Pilipino, wala pong ibang Kuwaiti one or ibang nationality, wala naman po na ano. Kagaya na sinabi ko po, nasa norte po ang target sa mga border crossing. At yung isa naman sa isang offshore na oil platform.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. Pero yung pong ating mga Filipino community dyan sa Kuwait, nakikipag-ugnayan naman po sa inyo pag may ganitong mga klase ng mga airstrikes.
1: Nakailang buwan na rin po tayong nakahanda para sa mga pagayaring ito o kagaya nito. So yung mga kababayan natin dito, na po tayo, medyo familiar na po tayo sa
0: Okay.
1: mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile tsaka ng drone. So, pangunahin po dyan, kapag meron nga pong insidente, karaniwan meron po tayong sinasabing emergency siren. Yung sirena po, no? Tumutunog yun. Pangalawa, meron din pong pumapasok sa mga cellphone, yung mga emergency alert. So, mga Pilipino po, alam na rin natin, lahat ng nakatiwag sa Kuwait, alam nila kapag meron ganyang mga senyales, eh, kailangan po mag-ingat. So, you have to make sure you are in a safe place, seek shelter until the emergency has passed. So, yan po yung pangunahing hakbang ng lahat ng tao po dito sa Kuwait. Yung pagiging pagiging ilalagay yung sarili sa ligtas na lugar.
0: Eh, kasi po, Ambassador, hindi pa rin humuhupa itong palitan ng airstrikes ng US at Iran. At marami rin po nagsasabi, there's still more to come from Iran, sabi nila, no, kung sakaling magpapatuloy ang US sa kanilang airstrikes. And of course, sa puntong ito, hindi ho ba isinasara, open pa rin ang airspace ng Kuwait, lalo na sa International Airport?
1: Bukas po sa ngayon, meron pong konting disruption pag may strike, pero konti lang, tuloy lang naman po yung mga flights, pati yung papuntang Maynila po.
0: Ayun, open pa. Pero matanong ko lang po, Your Excellency, patuloy pa rin ba? Open pa rin po ba ang repatriation ng mga kababayan natin who wants to be repatriated back to the Philippines from Kuwait?
1: Noon pa man po yan, kahit nung wala pa pong crisis, talaga nagre-repatriate naman po tayo. Patuloy-tuloy lang po yan. Hindi naman po tumitigil yan. At lagi naman po rin ng mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, patuloy din lang po yun. Normal lang po ang operations natin.
0: Alright. Okay, with that, at least nakakahinga kami ng maluwag dito knowing na safe po kayo dyan, Ambassador Cabrera, at lahat ng ating mga officials and staff ng embahada, and of course ng ating mga Filipino communities working and living in Kuwait despite the renewed airstrikes ng Iran sa mga Middle Eastern countries. Nonetheless, meron pa po kayong mahalagang paalala, paunawa, mensahe, Ambassador Cabrera?
1: Yun lang po yung reminder lang, no, sa mga kababayan natin dito sa Kuwait at sa ibang bansa sa GCC, to remain vigilant at sumunod sa mga payo at adhikain ng mga local authorities po dito. Kung nasa Kuwait po, yung gobyerno ng Kuwait, no? They are doing their best naman to ensure order, no? And the safety also of all residents dito sa bansa na to.
0: Ay, siya nga pala, pagbati rin po kay Ma'am, kay Madam Maita Cabrera. Yan. Magandang
1: maraming salamat.
0: Magandang
1: po.
0: Umaga po. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. With that, Your Excellency, Ambassador Cabrera, again, maraming salamat po. Bagamat medyo alanganin yung oras, mga ganitong panayam na oras, pinagbibigyan nyo pa rin po kami to provide ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas ng mahalagang impormasyon mula dyan sa Kuwait. Thank you very much po, Ambassador Cabrera.
1: Maraming salamat.
0: Alright, yan po ang ating Ambassador to Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera III. Ayan. So, magandang balita. Ano po, lalo na sa mga kababayan natin dito sa loob ng Masana, may mga kamag-anak sa Kuwait na nagtatrabaho, living and working in Kuwait. So, magandang balita po yun. Sa kabila ng muling airstrikes ng Iran sa mga Middle Eastern countries, katulad ng Kuwait, safe pa naman po yung ating mga kababayan doon. Wala pa rin pong natatalang nasaktan o nasawi sanhi ng mga airstrikes ng Iran. At maagap naman daw, ayon kay Ambassador Cabrera, ang Kuwaiti government, lalo na ng kanilang air defense, na karamihan naman na-intercept yung mga missiles. At ang ating Filipino community naman ay nabibigyan kaagad ng mga anunsyo, paalala, mga alerto sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone, yung ginagawa ngayon ng mga gobyerno, hindi lang ng Kuwait kundi ng iba pang mga bansa sa gitnang silangan, para nagbibigay ng notice sa kanilang mga citizens, maging sa mga foreign workers nila, na ika nga mag-ingat at dahil may paparating na airstrike. So ang magandang balita po dyan, wala pang naitatalang nasawi o nasaktan ng mga Pilipino sa panibagong airstrikes ng Iran sa Middle Eastern countries, including Kuwait. Kasi po, may mga Middle Eastern countries po na may mga US bases na nakatalaga o nakatayo. Merong US base sa Kuwait, merong US base sa Saudi Arabia, merong US base sa United Arab Emirates, merong US base na nakatayo sa Qatar, sa Bahrain. Yun po yung tinatarget ng Iran. Ang problema, kung minsan hindi naman lahat ng missile, doon na pupunta sa US bases. Yung iba nag-o-overshoot, yung iba nagkakaproblema, tumatama sa mga civilian areas. Sabi nga ni Ambassador Cabrera, sa Kuwait, yung sa northern part ng Kuwait, medyo wala namang, hindi naman populated yung northern area ng Kuwait. So, hindi masyado itong naapektuhan. Okay? Pero ang talagang target ng mga missile strikes ng Iran ay mga US bases. Kaya ang US din, gumaganti rin. Nagpapakawala rin sila ng mga missiles na nag-airstrikes din sila sa mga military targets naman sa loob ng Iran. Pero sana ma-resolve na to, kasi bagamat patuloy ang tensyon sa pagitan ng US at Iran, may mga negotiators pa rin po sa Middle East na ika nga hindi tumitigil na kausapin ang dalawang panig, meaning ang US at Iran, para mapahupa ang sitwasyon. Ano, tuloy-tuloy pa rin ang negotiation. Bagamat sinabi ni US President Donald Trump na tapos na, it's over, tapos na yung Memorandum of Understanding, hindi naman niya sinara yung pintuan ng negosasyon. Pwede pa rin makipag-usap yung mga negotiators. Pero hindi na nga ho umaasa si US President Donald Trump na magkakaroon pa ng magandang resulta yung negosasyon. Alam niyo naman si Trump, ganoon naman talaga magsalita si Trump. Ano ho, ganoon naman talaga magsalita yan. Pero kapag nakakita yan ng magandang ikang resulta at medyo ikang yumukod ng kaunti ang Iran, magbabago rin ang isip niyan. Ano, okay? Babalik at babalik yan sa negotiating table, sa pakikipag-usap, sapagkat walang bagay na mariresolba sa pamamagitan ng gera. Okay? Hindi humaso. History has taught us that simula pa World War I, World War II, maging nung mga yung mga maliliit na skirmishes na, wala pong nasosolve na maganda ang gera. It only brings you pain, suffering, hardship for both parties, no? So walang at this time, sa panahon natin ngayon, which the world is now one big global village, meron tayong global economy, lahat tayo apektado, no? Hindi lang ang US, hindi lang ang Iran, hindi lang ang Middle East, hindi lang ang mga taga-Europa, maging tayo dito sa Southeast Asia, maging yung mga maliliit na bansa, lalo na yung mga maliliit na bansa, mga developing countries, just like the Philippines. So we pray hard to our dear great architect, the Lord of the Universe, the architect of the universe, na ikang with this divine providence, divine guidance and mercy, mabuksan ang pag-iisip ng mga taong involved dito and think of peace, not just for them but for the whole world. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
6: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Ngayon po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, na pakikinggan po ang ating mga programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami

0: Inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Una sa ating balita ngayong araw, biyaheng Singapore si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3 araw na working visit doon. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, bahagi ng working visit ng Pangulo ang pagsusulong ng mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung saan inaasahang mapag-uusapan ng dalawang lider ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ang Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leader.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, kinokonsidera ng Malacanang ang pagpataw ng mas mabigat na parusa at mas malaking multa laban sa mga iligal na nagtatapon ng basura. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ginagawa ng administrasyon ang lahat para maibsan ang pagbaha, kabilang ang pagpapanatili ng malinis na paligid. Pero nahulian niya sa CCTV ang ilang pasaway na nagtatapo ng basura sa mga creek o labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan.
2: Ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapo ng basura kung saan-saan lang. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, iginiit ng Malacanang na nananatiling inosente si dating Budget Secretary Amena Pangandaman mula sa umano'y pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects. Ito ang depensa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro makaraang italaga si Pangandaman bilang chair at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines, isang government-owned and controlled corporation. Ani Castro, sakali man na may ebidensya laban sa dating kalihim, ay nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paimbestigahan ito. Nobyembre ng nakaraang taon nang magbitiw sa pwesto si Pangandaman bilang budget secretary matapos iugnay sa flood control scandal.
2: Meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman. Bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo o inaabswelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Puspusan ng pagpapatupad ng recovery efforts ng Department of Education o DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralang naapektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, isinusulong ng DepEd ang komprehensibong pagtugon na hindi lamang nakatuon sa agarang pagresponde sa kalamidad, kundi maging sa paghahanda ng mga paaralan upang manatiling ligtas at handa sa anumang banta. Batay sa situation report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service noong Hulyo 10, nakapagtala ng 81 nasirang silid-aralan sa 6 na rehiyon. Kabilang dito ang 43 na may bahagyang pinsala, 20 na may malaking pinsala at 18 na tuluyang nasira na patuloy pang bineberipika ng mga engineering team.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinanawagan ng Office of Civil Defense, Davao Region, ang malawakang prevention at mitigation efforts sa buong bansa upang maibsan ang epekto ng kalamidad. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay OCD Region 11 Regional Director Edner Dayanghirang, binigyang diin nito na kailangang matutukan ang problema sa pagbaha upang maiwasan at paulit-ulit na pinsala sa mga lugar. Una nang napaulat sa rehiyon ang 3 nasawi habang 6 ang nawawala kasunod ng epekto ng habagat at nagdaang bagyo.
3: We really have to push, and now I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation. Yes, para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding sila na naman tamaan, pag landslide sila na naman tamaan.
0: Si OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Josie. Pumasok ng PAR ang bagyo Martes ng madaling araw. Ayon sa PAGASA, magdadala ang tropical storm ng malalakas hanggang sa napakalakas na hangin subalit hindi direktang makaaapekto sa lagay ng panahon. Sa ngayon, umiiral ang habagat at localized thunderstorms na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa ibang balita, bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas. Ito'y batay sa second quarter survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS Survey. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito si Mary Ann Bastasa.
1: Tumaas ang porsyento ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batayan sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Sa naturang survey lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% naman ang hindi nasisihan at may 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang net satisfaction ng Pangulo na nananatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon din sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin din na tumaas ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa, kabilang ang Balanse, Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondent sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, latag ng seguridad para sa isasagawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasado na pambansang pulisya, tiniyak ang tuloy-tuloy na monitoring sa mga posibleng banta. Mula Campo Crame, nagbabalita si J. Mark Dagala.
3: May sinusunod ng security template ang Philippine National Police para sa mga malalaking aktibidad sa bansa, kabilang ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico, nakalatag na ang kanilang comprehensive security plan para sa naturang oksyon. Tuloy-tuloy din anya ang kanilang pagbabantay para sa posibleng banta sa seguridad upang agad itong magawa ng kagyat na aksyon. Bagaman may ilang militanteng grupo na nagpahayag na magsasagawa ng kanilang pagtitipon, sinabi ni Ko na hanggang sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na anumang potensyal na banta. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Amirin, humigit kumulang 20,000 pulis at mga force multipliers ang ikapapakalat para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa sona ng Pangulo. Kasama na rin sa naturang bilang ang 9,700 pulis na magsisilbing civil disturbance management para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa Hulyo 27. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Iginiit ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na voluntaryo at walang sinumang kumausap kay outgoing Health Secretary Ted Herbosa kaugnay na ginawa nitong pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Ani Abalos, binisita pa niya ang kanyang kaibigan na si Herbosa matapos itong dumaan sa operasyon sa tuhod. Matatanda ang formal ng inanunsyo sa isinagawang Palace Press Briefing ang pagbibitiw ni Herbosa na kung saan ang dahilang binanggit ay may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Papalit kay Herbosa si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. na hepe ng Philippine Orthopedic Center.
4: Yes, it's voluntary. It's voluntary. Yes.
0: Yan ang payag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, welcome naman kay House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin ang pagkakatalaga sa veteranong orthopedic surgeon na si Dr. Jose Briggs Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Umaasa si Garin na sa pamumuno ni Dr. Puhalte ay maiayos ang pamamalakad at mga sistema sa loob ng kagawaran para sa mas ikabubuti ng sektor ng kalusugan sa bansa.
5: Looking forward to BRICS uniting the Department of Health Kasi dapat mahinto, no, yung grupo-grupo sa loob, yung constant reassignments, ilang taon na lang, no? So kailangan ang ligasiya sa kalusugan. So good luck, Dr. Briggs Pujalte. We believe in you, and hindi lang siya doktor na sanay sa mga pampublikong serbisyo. Naging manager din siya ng Philippine Orthopedic Center for a long time.
0: Si House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nangako ang rice supplier na magdaragdag ito ng 10 kilo ng bigas matapos magkulang ng 2 kilo ang ipinamigay sa Mandaluyong City sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, inamin ng supplier ang kanilang pagkakamali at humingi ng paumanhin. Tinatayang 50 sako ang sinasabing nagkulang ng 2 kilo ng bigas. Hindi naman anya nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ganitong insidente at ayaw na mabawasan o hindi maibigay ng buo ang para sa taong bayan. Samantala, blacklisted na ang ng Mandaluyong LGU ang naturang supplier at iniimbestigahan ang tungkol dito.
6: Po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. Hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tamang aksyon sakaling makatanggap ng kahilingan na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Manasses Carpio. Pahayag ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro matapos tutulan ni Senador Panfilo Lacson ang sapilitang pagbubukas ng kahon ng walang pahintulot ng Pangulo. Nilinaw naman ng Malacanang na wala pang natatanggap na request ang punong ehekutibo ukol dito.
6: Kasi naibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin. At tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa impeachment trial, National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok humarap sa impeachment court bilang ikalawang testigo ng prosekusyon. NBI Director Melvin Matibag sa Lunes naman pinahaharap ng korte. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
7: Humarap sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang testigo ng prosecution panel para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o tungkol sa alegasyon ng pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Lotok ay dating naging pinuno ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga sa kaso. Ayon kay Lotok, nakahanap sila noon ng sapat na basihan para maimbestigahan ang mga naging pahayag ni VP Sara sa isang online press con noong November 23, 2024. Giniit ng NBI official na bagamat may freedom of expression, hindi naman sakop nito ang mga pahayag na may elemento ng criminal offense. Dito anya pasok ang naging banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos. Sinabi rin ni Lotok na nakitaan ng NBI ng intent, motive at capability si VP Sara na maisakatuparan ang kanyang banta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lotok.
8: To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious and the threat was real and actual. The vice president was furious and fuming mad when she uttered those.
9: Could you repeat it? Furious and?
8: And fuming mad, sir. We failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's not freedom of speech. protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense like this one, Your Honor.
7: Pinahayag rin ni Lotok sa paglilitis na sa konklusyon ng NBI ay totoo at seryoso ang banta ng Vice Presidente, lalo na't magalit itong Mirigas. Matapos ang pagtatanong ng prosecution ay sumailalim si Lotok sa cross-examination ng depensa na nakatakdang ipagpatuloy ngayong araw. Samantala, nagdesisyon naman ng impeachment court na sa Lunes na o sa July 20 paharapin si NBI Director Melvin Batibag bilang testigo ng prosecution. Una na kasing hiniling ng prosecution sa impeachment court na isa lang na bilang testigo si Batibag pagkatapos ni Lotok dahil may dadaluhang conference si Batibag sa Thailand sa July 21. Tinutulan ng depensa at ni na Senator Judges Alan Meter Cayetano at Senate President Sherwin Gatchalian ang kahilingan dahil kulang na anyang paghahanda at pag-aaral sa mga ebidensyang may kaugnayan sa naturang testigo. Sa huli, nagdesisyon ng impeachment court na ipatawag si Batibag sa Lunes at kung hindi ito matatapos sa pagtatanong ay ipagpapatuloy ang pagsalang o pagpapaharap kay Batibag pagbalik nito mula sa conference. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: House Trial Spokesperson nanawagan para sa pagsusuring mabuti ng esensya ng mga testimonya ng saksi kaysa sa issue ng teknikalidad o clerical error. Para sa kabuang balita, narito si Melanie Valdos Reyes.
10: Nanawagan si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na suriin mabuti ang essence ng testimonya ng saksi at huwag maligaw sa teknikalidad o clerical error na pinalalabas ng depensa. Ginawa ni Adyong ang pahayag matapos idaan sa technicalities at clerical errors ng depensa ang takbo ng impeachment trial kahapon. Ayon kay Adyong, tinangka ng depensa na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa bigat ng testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa teknikalidad na aspeto ng papeles gaya ng petsa. Samantala, nandindigan naman si Lotok na nakakita ang National Bureau of Investigation ng prima facie evidence na may makatwirang katiyakan ng pagkundina o reasonable certainty of conviction laban sa pangalawang pangulo. Ito ay may kaugnayan sa kanyang mga hayagang pagbabanta laban kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginangli sa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang pahayag ni NBI Director Jeremy Lotok.
8: Yes, Your Honor, based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting persecution.
11: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
8: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nagpapatuloy ang isinasagawang pagsusuri ng Department of Justice o DOJ sa draft resolution ng reklamong inciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tulad ng nakaraan ay wala pa ring panibagong ulat patungkol sa kinakaharap ng mga reklamo ng pangalawang pangulo. Noong Pebrero ng 2025, inihain ng National Bureau of Investigation ang reklamo matapos ang pagbabanta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Iginit ni Justice Secretary Vida na hiwalay ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at ang proseso para sa kasong kriminal.
12: Impeachment process ay ibang proseso. Yan ang proseso niyan ay para mapanagot ang isang impeachable officer pag merong basehan, di ba? At yan nga yung dinidinigayan ng impeachment court natin, ng Senado. Sa Department of Justice, ang pananagutan ng mga kriminal ay base sa pananagutan ng kriminal na batas. At yan ay may hiwalay na paglalakbay. So, ang pag-aaral ng Department of Justice ng ating mga panel of prosecutors para dito ay may hiwalay na biyahe, no? So, at gagawin namin ang ayon sa aming mga.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, bumuo na ang Department of Justice o DOJ ng legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea. Layunin itong mapangalagaan ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016 kung saan kinilala ang karapatan ng bansa pagdating sa mga nasasakupan nitong teritoryo. Dahil sa binuong unit, magkakaroon ng legal expert na magsisilbing legal repository ng DOJ na nakatuon patungkol sa teritoryong inaagaw ng China. Gate ni DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nanalo na ang bansa sa Arbitral Tribunal, dapat pa rin itong ipagtanggol ang karapatan sa nasabing karagatan.
13: To maintain, di ba? And to sustain actually the gains from the arbitral award, the DOJ has a dedicated now unit, no, sa legal services natin to be a source of expertise on this matter, di ba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no, parang maritime law center, no, na tayo ginoo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository na expertise on.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang gawing isang holiday sa Pilipinas ang 2016 Arbitral Award upang lalo pang igiit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Ngunit gate ni Teodoro na dapat ay mas malawak ang scope nito upang ituring itong Maritime Victory Day. Marapat lamang na mabigyang pugay ang itinuturing ni Teodoro bilang isang legal victory na hindi lamang nagbigay ng katatagan sa soberanya ng bansa, kundi nagsusulong din ng kapayapaan sa rehiyon at pagtalima sa rules-based order.
14: Kung ako, no, pwede siyang gawing holiday, pero sana i-scope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito eh, legal victory. We should put that front and center. But it should be, it should have a wider scope. No? That it is a maritime victory day. So that it is inclusive for the own maritime interest of the Philippines.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nakikita ng isang ekonomista na may makukuhang malaking investments para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Singapore. Ito'y bukod pa sa inaasahang mas pinalakas na bilateral relations at regional cooperation ng dalawang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu, sinabi nito na matagal nang direct partner ng Pilipinas ang Singapore sa larangan ng pamumuhunan. Anya, nakatuon ngayon ang Singapore sa paghahanap ng bagong lokasyon para sa kanilang digital infrastructure, bagay na kapakikinabangan ng Pilipinas. Punto ni Batu, ang Singapore ay maliit lamang na bansa at ang Pilipinas ay kayang makapagbigay ng mga lokasyon para sa data center na nais ipagawa nito. Mula sa oportunidad na ito, makapagbibigay ito ng mga trabaho sa mga Pilipino at makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas.
15: Itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., hopefully, maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi, Reza, ngayon, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Diyan na sila ngayon, new economy na ika nga. Ang nakikita ko rin na isang malaking potential dito is yung tinatawag nating mga data center. Kasi ang Singapore, maliit na bansa yan rin. Parang isla nga lang yan, di ba? Maliit lang. Wala silang lugar para makapagpatayo ng mga data center.
16: Okay. Oo.
15: Kaya ang data center, kinakailangan yan sa artificial intelligence. Kinakailangan yan. So, kailangan nila ng lugar. In other words, so the Philippines can offer location.
0: Yan ang pahayag ng Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Walang naitalang mga nasaktan o nasawi sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa bansang Kuwait matapos ang mga serye ng pag-atake ng Iran. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III, sinabi nito na halos sanay na ang mga Pilipino roon mula sa mga ganitong uri ng emergency situation. Alam na rin ng mga ito ang mga safety procedures buat sa ilang buwang karanasan sa kaguluhan doon. Sinabi rin ng opisyal na tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang repatriation program ng pamahalaan ng Pilipinas para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong at nais nang makauwi ng bansa.
17: Wala pong ano po, walang Pilipino, wala pong ibang Kuwaiti or ibang nationality, wala naman po na ano. Nakakagaya ng sinabi ko po na sa norte po ang target sa mga border crossing. At yung isa naman sa isang offshore na oil platform. Nakailang buwan na rin po tayong nakahanda para sa mga pagayaring ito. Kagaya nito. So, yung mga kababayan natin dito, medyo familiar na po tayo sa mga
16: okay,
17: mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile tsaka ng drone.
0: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: The public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
25: So sir, yung farm niya,
24: doon na kami bumibili.
23: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
1: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ni makiyang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
23: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
23: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
20: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
16: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
22: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan, dahil #panatag ang may alam.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, PAGASA inirekomenda ang heavy rainfall warning bilang basihan sa pagsuspinde ng klase at hindi ang weather advisory. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Kadwan kadigiti ahensya ti gobyerno ti naulaw iti kabro nga weather advisory at ito iti nausar ang nagibasaran iti panagsuspenso ti klase. Dati tinbatad ni weather specialist engineer Mark Louis Vergara iti DOS ti PAGASA asaan kuma ang napasamak detoy. Kuna ni Vergara at ti weather advisory kit bayabay lang iti kaadu ti todo a mapasaran iti may isang lugar iti unag ti 24 nga oras. Kas ehemplo, ano ni forecast ti 50 to 100 mm rainfall kit posible nga agtultuloy ti panagtudo wenno dat dumaket makaitad laeng iti 20 millimeters atudo iti sumaruno at 2 nga oras wenno anyaman pay. Ti color coding ti kaadu ti tudo ket yellow 50 to 100 millimeters, orange 100 to 200 millimeters, ken red 200 millimeters wenno nasursurok. Iti sa pali abangir in batat pay ni Vergara ano mapanmat karigiti regional services ti PAGASA ti heavy rainfall warning akapadamot lang ti color coding iti kaadu ti tudo ano yellow ket 7.5 to 15 millimeters, orange 15 to 30 millimeters, ken red wenno 30 millimeters wenno nasursurok. Inbalagad na kadigiti ahensya di gobyerno at ikitain ken napagibasaran iti paragsuspenso ti klase ket ti heavy rainfall warning asaan iti weather advisory. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Scholarship para sa mga nagnanais maging doktor, dentista at pharmacist isinusulong ng Sangguniang Panlalawigan ng La Union. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Itantandudo ti Sangguniang Panlalawigan ti La Union tinaisingasing ordinansa a mangipay iti scholarship kadagiti kwalipikado ken may karing umili iti probinsya a kayat da ti agkurso iti medisina, dentistry ken pharmacy. Hindi mo na pa nakabasa ti draft Provincial Ordinance No. 664-2026 panggap tigakat abaliwan ti sumagmamano a provision ti La Union Educational Assistance and Scholarship Code of 2026 tapno mayraman ti scholarship program para kadagiti estudyante nga agpalista iti kurso ti Salonat iti Don Mariano Marcos Memorial State University. Sigon kinisangguniang panlalawigan member Ernesto Rafon, kang runan nga autor tinasawagakat, napateg ti panagsagana ti probinsya para iti umadado panagkasapulan karigiti doktor ken da dumapay a healthcare professionals nang runa iti plano amang bangon iti kanayunan a pasilidad ti Salonat pakairamanan iti rehabilitation and mental health center. Iti babayan tinasawagakat masakupan nagiti scholar ti gastos da iti panagadalda ken panagsagana para iti licensure examinations. Kasubad masapol ngagserbida kadagiti pasilidad sa Lunat ti gobyerno provincial. Babayan ti return service agreement kalpasan na makaturupos da ken makapasada iti board examination. Patsyan ni Rapon at iti programa ket saan lang amang palawa iti gundaway iti edukasyon para kadagiti may karing estudyante. Nudiket makatulong pa amang pabigsa ti servisyo ti sa Lunat iti provinsya ti La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Albert. Mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Pinalawak na serbisyong pangkalusugan para sa mga ina at bata sa Eastern Samar isusulong sa ikalawang yugto ng COICA Maternal Newborn and Child Health Project. Para sa kabuang ulat, narito si Pen Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
4: Pormal nga ginpermahan han World Vision Development Foundation Incorporated, Korea International Cooperation Agency o COICA, probinsyal nga gobyernohan Eastern Samar, Provincial Health Office ngan mga lokal nga gobyernohan Hipapad, Maslog ngan Hiporlos, an Memorandum of Agreement MOA para second phase han COICA Maternal Newborn and Child Health o MNCH project. Katuyuanan han proyekto nga maparigun pan serbisyo panlawas para mga nanay bago nga ginanak nga mga bata, kabataan ngan mga pamilya, pinaagihan mas marigun nga pagborubligay han mga partner agencies. Sumalakan World Vision Philippines COICA MNCH Project Manager Romilo Jeffrey Huzon, an MOA dirila ordinaryo nga dokumento, kundi simbolohan padayon nga paningkamot, base mapadayon ngan mapahaluag ang mga nahimo, hansyahan nga bahinhan proyekto, nga ginpatuman tikang 2021 tubtog 2026. Ha second phase sini, paparigunon ang referral system, bubuligan ang mga health professionals, barangay health workers, pinaagin dugang at training, pag-upgrade ang mga birthing facilities, ngan paghatagin medical equipment, medisina, ngan iba pang suporta para mas dekalidad nga serbisyo panlawas. And phase 2 nga nakantidad $9 million, titikangan niya nga 2026-2030, ngan lakipin niya Eastern Samar, upo na iba pang mga probinsya ngan munisipalidad, ha Eastern Visayas. Tikang didya syudad han Ronggan inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Pen mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. 4 na dialysis machine ipinagkaloob para sa kapanip o kapakikinabangan ng mga mamamayan ng Panaon Island sa Southern Leyte. Si Gemma Destriza Narit ng Radyo Pilipinas Sogot sa detalye.
5: Usa sa dakong lakang sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas sa lalawigan sa Southern Leyte ang pag-donate og upat ka dialysis machine ngadto sa Pintuyan District Hospital pinaagi sa Rotary District 3800 ubos sa pagpangulo ni kaniadto District Governor Gina Sanchez inubanan sa ilang mga kaabag sa Rotary Clubs gikan sa South Korea. Ang maong mga makina makatabang sa pag-adyo sa mga pasyente nga adunay sakit sa kidney gikan sa Panaon Island nga kaniadto mapugos sa pagbiyahe ngadto sa Surigao City o di bakaha sa Sogod o sa Dakbayan sa Maasin ngadto na sa Dakbayan sa Tacloban aron lamang magpa-dialysis. Ang maong biyahe mukabat sa duha ngadto sa 5 ka oras. Gilagdaan ang Memorandum of Agreement ni Southern Leyte Governor Damian Mercado isip representative sa provincial government sa Southern Leyte og bitambong sa pagpirma sila si past president Biboy Castañares sa Rotary Club of Wakwak og past president Robert Castañares sa Rotary Club of Mandaluyong Central nga nagrepresentar kang Rotary Club president Alvin Sia og Rotary Club president Igay Reyes. Gilauman nga magsugod ang operasyon sa Pintuyan Kidney Center karong November 2026. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Gemma mula Kabisayaan. Tawid naman tayo sa Mindanao. Department of Social Welfare and Development Regional Office 10 pinalakas ang pagtugon laban sa human trafficking. Si Theza Aureliano Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
6: Gipahigayon sa DSWD10 ang online orientation bayan sa balaod ug pagdumala sa kaso sa trafficking bag-uway pa lamang isip pagsaulog sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Nakatambong ang 94 ka social workers gikan sa mga LGU aron mas mailhan nila ang mga balaod sama sa RA11862 ug RA11930 ug mas mapalig-on ang pagtabang sa mga biktima. Giawag usab ni Regional Director Glofelia A. Uwayan ang tanan nga kinahanglan makat-on ug magtinabangay kita aron mapanalipdan ang atong isig katawo. Ang kalihukan gipangunahan Kauban ang RIA CAT Vauci, bahin sa padayon nga pagpaningkamot na mapaligo ng serbisyo ug operasyon batok trafficking. Gikan dini sa Cagayan de Oro City, kirazata sa Orellana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat, Theza. Mula Cagayan, baling naman tayo sa Zamboanga. Humanitarian assistance ipinabot ng Office of Civil Defense sa mga komunidad na naapektuhan ng habagat sa Region 9. Para sa detalye, nagbabalita si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
7: Yalyeva, El Office of Civil Defense Region 9, Conel Humanitarian Assistance na mga komunidad kaya sa Leapektao Conel Southwest Munso na habagat ng Zamboanga Peninsula. Incluido na magayadali El Family Hygiene Kits e Family Food Packs para na Municipalidad del Payao y Imelda na probinsya del Zamboanga Sibugay, Inadinas Ilabangan na Zamboanga del Sur. Objeto del Yadali Relief Resources ay para suporta el cosa necesita el mga pamilya kaya experiencia seguente aguacero y avenida por causa na ferte habagat. Parte este del mga esfuerzo del gobyerno para asegurar recibir suporta el mga apektado komunidad na tiempo de emergencia. Tadali punto tambien na mencionado iniciativa el importancia del coordinacion y mga responsable aksyon para menorar el epekto del mal tiempo para na mga vulnerable komunidad. Desde aquí na siyudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Justin mula Zamboanga, kabing naman tayo sa Lanao. Road Safety Forum nagpalawak ng kalaman ng mga mag-aaral sa kaligtasan sa kalsada. Para sa detalye, nagbabalita si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan.
8: Kapin usa ka gatos ka mga estudyante sa Rufo de la Cruz Integrated School sa Tubod, Lano del Norte mitambong sa Road Safety Forum ni atong Hulyo 10 aron mapalambo ang ilang kahibalubahin sa mga balaod sa trapiko o responsableng paggamit sa kalsada. Ang maong kalihukan gipangunahan sa Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao pinaagi sa Violence and Injury Prevention Program uban sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sama sa Provincial Health Office, LTO, DepEd ug PDRRMO. Gawas sa leksyon sa road safety, gitulduan usab ang mga estudyante og basic life support, laki pang gusto nga paghatag og CPR ug ubang pamaagi sa emerhensyang pagresponde sa mga aksidente. Matod ni Dr. Jennifer Lee sa Provincial Health Office, daghan gihapon ang mawad-an og kinabuhi matag tuig tungod sa overspeeding, distracted driving, dili pagsulob og helmet o paglagpas sa mga balaod sa trapiko. Gidasig usab niya ang kabatan-unan nga mahimong responsableng road users aron makatabang sa paghimo og mas luwas nga mga dalan alang sa tanang komunidad. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo na ihahatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
11: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino na sa darating na Hulyo 25 ay tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng dagdag sahod para sa mga minimum wage earner. Ito'y matapos maantala ang pagpapatupad nito na sana ay Hulyo 19. Paliwanag ni Secretary Tolentino na antala ang publication hinggil sa nasabing wage hike na isa sa mga pangunahing proseso ng DOLE. Aniya, sisimulan ang wage hike sa National Capital Region o NCR bago ipatupad sa Region 4A, Region 7 at Central Luzon. Matatanda ang uunahin ang 60 pesos na dagdag sa mga minimum wage na manggagawa, saka susunod ang dagdag na 25 pesos sa taong 2027.
10: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
11: Sa iba pang mga balita, nilinaw ng Department of Finance o DOF na hindi otomatikong magtataas ang real property tax o ng real property tax ang pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, may kapangyarihan na rin ang mga local government unit o LGU na ibaba ang assessment level, tax rate o kapwa ito batay sa kanilang kalagayang pinansyal at pangailangan ng mga residente. Layunin ng reformang ito na magpatupad ng iisang pamantayan sa pagtataya ng halaga ng mga ari-arian upang maging patas, napapanahon at malinaw ang sistema. Tiniyak din ng DOF na gagabayan ng Bureau of Local Government Finance ang mga LGU sa pagpapatupad ng batas.
10: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
11: Sa iba pang mga ulat, lumagda naman sa kasunduan ang Social Security System o SSS at ang Standard Economics para sa pagpapaunlad ng Digital Microloan Program na SSS Loan Lite. Layunin ang programa na makapagbigay sa mga miyembro ng mas mabilis, mas ligtas at mas abot kayang short-term loan sa pamamagitan ng digital platform. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph De Claro, makatutulong ang teknolohiya ng kumpanya sa pagpapabilis ng loan release at pagpapababa ng gastos. Gagamitin din ang Artificial Intelligence o AI, blockchain technology at digital payments upang mapalakas ang seguridad at maiwasan ang pandaraya. Sinabi naman ng Standard Economics na suportado nito ang layunin ng SSS na makapaghatid ng mas mabilis at epesyenteng serbisyong pinansyal. Dagdag ni Declaro, makatutulong ang inisyatiba sa pagpapalawak ng digital innovation at pagpapahusay ng serbisyo sa publiko.

0: LRT line to Legarda Station. Sa ilalim ng programa, maaari ng direktang magbayad sa itinakdang RCBC fare gates o fast lane gamit ang Visa o MasterCard contactless card, NFC-enabled mobile device, at GCash QR code. Ibig sabihin, automatiko nang mababawas ang pamasahe ng mga o pamasahe sa mga pasahero kapag nag-tap o nag-i-scan sila ng kanilang card, mobile device o QR code sa pagpasok at paglabas ng mga istasyon ng LRT2. Layunin ng DOTR, LRTA at RCBC na gawing mas mabilis, maginhawa at cashless ang biyahe ng mga commuter.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 14, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 60 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 61 centavos naman ang Singaporean dollar habang nanatili ang South Korean won sa 4 centavos. Nasa 9 pesos and 8 centavos naman ang Chinese yuan habang nasa 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 27 centavos habang nasa 70 pesos and 14 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 52 centavos habang katumbas naman ng 16 pesos and 40 centavos ang Saudi Arabian Rial.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pawis, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo!
7: Ma! Tama na!
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano? Game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Fog. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib, at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis, at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may fog? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng fog.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene.

0: First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Iginawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presidential citation kay tennis star Alex Ayala bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon, kung saan tinalo niya ang defending champion na si Iga Swiatek at umabot sa fourth round ang kauna-unahang Filipina na nakarating sa yugtong iyon. Sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na malaking karangalan ang ibinigay ni Ayala sa bansa, hindi lang sa kanyang tagumpay, kundi sa grace at pagpapakumbaba at ipinakita niya sa buong torneo. Inalala rin niya ang sakripisyong pinagdaanan ng pamilya ni Ayala upang maabot ang tagumpay. Nagpasalamat naman si Ayala sa mainit na pagtanggap ng first couple at sinabing ang pagkilalang natanggap niya ay nagpapakita sa lahat ng hirap na hindi nakikita sa telebisyon. Pinuri rin niya ang suporta ng mga Pilipino at muling tiniyak na ipinagmamalaki niya ang pagiging Pilipino sa bawat laban. Bumalik sa bansa si Ayala nitong linggo matapos ang kanyang matagumpay na Wimbledon run.
9: Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court. Because I'm really proud. And it comes from a genuine place of love. So I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can.
8: Si Filipina tennis star Alex Ayala.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Matapos ma-postpone ang inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr., inihayag ng MP Promotions na pinaplansya na ang isang exhibition fight para kay Pacquiao sa huling bahagi ng taon. Ayon kay MP Promotions Chief Executive Officer Jas Mathur, wala pang final opponent pero target ang fourth quarter para sa exhibition. Bukas din anya ang posibilidad ng professional fight, ngunit wala pang kumpirmasyon. Tiniyak ni Mathur na hindi matutuloy sa Setyembre ang Pacquiao-Mayweather bout. Tentative ang bagong petsang Enero dahil may kailan pang ayusin na contractual obligations sa panig ni Mayweather. Sinabi rin ni Mathur na mananatili sa Las Vegas ang venue kahit hindi pa pwedeng i-anunsyo ang detalye. Gate ng MP Promotions, gusto ni Pacquiao ang tunay na laban, hindi exhibition, at ganun din ang kagustuhan ng kanilang partners kabilang Netflix na mag-distribute ng event. Habang inaayos ang susunod na laban, nananatiling handa ang dating 8 Division World Champion para sa kanyang pagbabalik sa ring. Si Pacquiao ay humahabol ng rematch matapos matalo kay Mayweather via unanimous decision noong 2015.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: Opisyal nang tinapos ni Kiefer Ravenna ang kanyang serbisyo sa Gilas Pilipinas. Kinumpirma ng veteran guard na retirado na siya sa national team matapos ang karera mula youth squad noong 2009 hanggang senior team. Huling naglaro si Ravenna para sa Gilas sa 2023 FIBA World Cup at dating nang nagwagi ng 5 Southeast Asia o SEA Games gold medals at mga Sayaba titles. Sinabi ni Ravenna na bahagi na ng bagong direksyon ng Gilas ang mas batang core kaya wala na siyang planong bumalik kahit may panawagan mula sa fans. Ngayon, tutok si Ravenna sa kanyang professional career sa Japan B-League kasama ang Ryukyu Golden Kings at nananatiling buong suporta sa susunod na henerasyon ng national team.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: Nananatiling buhay ang kampanya ng Alas Pilipinas Boys sa 2026 AVC Boys Under 18 Championship matapos talunin ang Bahrain 25-22, 13-25, 25-23 at 25-14 sa Haikou, China. Umangat ang Pilipinas sa 1-1 record sa Pool B, katabla ang India. Maghaharap ang dalawang koponan ngayong Martes para sa ticket papuntang quarterfinals kung saan nauna nang pumasok ang Iran. Tanging top 2 teams lang sa bawat pool ang uusad sa susunod na round. Ayon kay head coach Oliver Balse, mas matatag at mas kumpiyansa ang ipinakita ng Alas Boys kumpara sa kanilang unang laban kontra Iran. Pinuri niya ang puso at focus ng koponan, lalo na sa third set kung saan sina Terence Martision at Rafael Galapin ang nagbigay ng separation mula sa 16-all tie. Nagwagi ang Pilipinas ng komportable sa fourth set. Bumida si Martision na may 16 na puntos habang sina Galapin at Guerra ay may 11 at 10 puntos. Para sa Bahrain, nanguna naman si Mohamed Haram na may 18 puntos.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, buhay pa ang back-to-back title hopes ng Batangas New Zealand Blue Fire matapos nilang dominahin ang Akari Rizal Sparks 83-60 sa Paco Arena para itulak ang 2026 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Finals sa isang do-or-die Game 3. Maagang lumamang ang Sparks pero agad itong ibinura ng Valkyries sa isang 26-4 run para sa 26-9 advantage sa fourth quarter. At mula roon, hindi na nila binitawan ang control. Pinalobo pa ang lamang sa 30 puntos, 71-41, 5 segundo matapos magsimula ang fourth quarter. Pinuri naman ni head coach Cholo Villanueva ang stepping up ng bench players tulad ni na Riza Lozada, Chris Barikit at Queenie Aquino. Muling nagpasiklab si April Bernardino na may 24 puntos, 21 rebounds at all-around numbers para buhayin ang title defense o defense ng Valkyries. May 14 puntos si Camille Claro, habang sina Snow Peñaranda at Kate Castillo ay nagambag ng 10 at 9 puntos. Para sa Akari Rizal, tanging si Aliana Lim ang nagningning, may 15 puntos at 11 rebounds. Nalimitahan naman si Raiza Palmera D sa 4 puntos.
7: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, magbabalik po maya-maya lamang si Win Peñano pagkatapos ng ilang paalala.
10: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, kay Leo Magpayo para sa Balitang Pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizel Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel. At sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, na way manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: in promoting ways to take care of yourself. Kasi bago naman, like I said, bago tayo mapunta sa suicidal thoughts, ang dami na nangyari. And sometimes yung little things, prevention pa rin is the number one most potent medicine. Prevention is the best cure. Okay?
1: Ayun, very well said.
2: Ayun, and speaking of that, yan mga nabanggit nyo, Doc Tiffany, kasi if I'm not mistaken, this week, merong event, no, ang NCMH regarding sa Suicide Prevention Awareness Month. Maaari niyo po ba sa amin ibahagi itong mga nakalinya niyo pong programa para lalo po natin mapalaganap ang information regarding suicide prevention?
0: Okay. So, first of all, 'di ba? We do have the regular ones na we have the 24/7 crisis hotlines. If you are having suicidal thoughts, wag na po kayo mag ano, wag kayo mag-hesitate. Help is available. Sometimes ang ayun yung pinakamahirap na i-overcome is yung humingi ng tulong. We also provide mental health seminars and actually we do give ano eh, we do give trainings din on suicide interventions. So maaring makakatulong ito sa inyo kung halimbawa you are very active let's say agency no. You are an agency and it's very active in promoting living and being well. May times kasi na hindi mo naman maiiwasan din. There are people talaga sa dami ng tao, maraming tao kasi naapektuhan ng suicide. So maybe we can also ano, you can also avail those services. So ang highlight naman natin is syempre yung aming ano, yung aming program. Tawag namin na is Changing the Narratives. This is a dialogue on responsible reporting and portrayal of suicide in the media. So this is a hybrid event happening on September 10, 2025. From 9 a.m. to 12 p.m. So, maaari nyo pong i-follow yung aming NCMH Public Health Unit. Pwede nyo po siyang, ano, pwede po kayo manood para makita po ninyo ano po yung mga sasabihin ng ating mga, ano, ng ating mga resource persons, no?
1: Opo.
0: So, meron din po kami diverse panels which includes experts from the Department of Health and the World Health Organizations, along with psychologists and mga content creators, media practitioners, and advocates. They'll share their life experiences and their expertise on how words can be used to save lives. So, well, unfortunately, yung ano po eh, yung ticket namin on-site is sold out na po eh. Pero syempre, yung mas masaya lang talaga pag on-site. Pero if you weren't able to get a ticket, andyan naman, may live streaming naman po kami. Pag kunyari, ano kayo, it's a Wednesday. Kung meron kayong TV sa ano sa workplace ninyo, you can turn it on. Pwede niyong gawing background noise, pwede kayong makinig habang doing your job. Para lang din kung halimbawa no, may pinagdaraanan si ano, si coworker natin no, may pinagdaraanan na hindi maganda, tapos marinig niya yung gano'n na, ay okay, yan yan. Tapos it can reach out to a lot of people, especially those who are suffering in silence.
1: Ayun.
0: Yan.
1: Okay. So, napaka mabunga ng ating talakayan. Ang dami pong na-share sa atin ni Doc Tiffany. Last na lang, Doc, kung meron po kayong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service sa Warm Heart.
0: Okay, so sa mga tagapakinig ng Warm Hearts, so syempre sa staff rin as well. So sana po ay nakatulong yung interview na ito para makaabot sa nakakarami na merong mga programa at serbisyo na nilaan para sa suicide prevention, no? Sana rin ay mas maging bukas tayo na simulan nating pag-usapan ang suicide para mabawasan yung stigma. At itaas natin yung kamalayan natin tungkol sa suicide. It's always been a problem kasi nobody is talking about it. Uso ngayon yung ano eh, it's a certain film sa ano? It's a certain film sa isang streaming ad, streaming program. We can fix it if we never face it. Yun na lang. Alam na siguro ng iba na nanonood nun kung ano yung tinutukoy kong kanta. So, lagi rin natin tatandaan na ang pagkakaroon ng malusog na kaisipan ay karapatan ng bawat isa. We all deserve to have a beautiful and good mental health, no? It is our fundamental rights. So maraming salamat po sa pakikinig and thank you for having me dito.
1: Yes. Maraming salamat po, Dr. Tiffany, sa inyong pong oras at sa pagbabahagi po ng inyong mga kaalaman sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
1: Thank you. Yan po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz, psychiatrist po ng National Center for Mental Health o NCMH at kanya pong ibinahagi sa atin ang kanilang mga hakbangin sa Suicide Prevention Month. Naku, wala na tayong oras pero meron lang tayong importanteng ibabahagi dito po sa ating Attitude of Gratitude. So, diretso na kami for the Attitude of Gratitude.
3: Attitude of gratitude.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude. Gratefulness.
7: Gratefulness.
6: Gratefulness.
7: Joy.
6: Joy.
7: Joy.
6: Appreciation.
7: Appreciation.
6: Appreciation.
7: Attitude.
6: Attitude
7: of gratitude.
6: Of gratitude.
1: Okay, yan. Nagbabalik po ang Warm Heart para po dito sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Nice lang po naming pasalamatan dito sa Warm Heart Production Team. Ang dati po naming naging guest, The Gentle Listener Mental Health Services, kung saan ang ating po naging kapanayam sa The Gentle Listener po ay nagbigay po ng certificate of discount sa Warm Heart program para po sa ating mga tagapakinig na ito po ay first come first serve basis na gusto po itong i-avail. So pwede po namin itong ipamigay, itong certificate of discount, pero isa lamang po ito. We are very grateful po sa The Gentle Listener for sharing this to us. Entitled po kung sino man po unang mag-message sa amin, kahit doon po na lang sa page ng Warm Heart, para i-avail ito, ay ibibigay po namin 15% discount para sa 5 sessions sa The Gentle Listener Mental Health Services. So, kung gusto niyo po itong i-avail, pwede niyo pong i-message ang Warm Heart Official Facebook page. Ayan. At bibigay po namin ang redemption code doon po sa unang makakapagmensahe sa amin para po i-turn over namin itong certificate of discount. Ayan.
2: Ayan. Siguro okay. Pwede natin sabihin kung saan ba tayo mame-message. No?
1: Yes, go ahead, Steph, dahil ikaw ang ating social media manager.
2: Ayan. So, meron tayong page no na Warm Heart. I-search na lang Warm Heart. Magkarugtong yung Warm Heart para mas madali nyo. At tapos may orange. Yung theme namin, orange, para makita nyo kagad. Ayan. Yes. So, message lang kayo at ito-check namin yan. Sabi nga ni Kawarm Heart Bea, first come, first serve.
1: Opo, kasi isa lang po siya. So, pero the one individual na mag-message po sa amin na una ay sa kanya na po yun. Yung, kasi set ito eh. Oo. So, yung code na 5 para dun sa 5 session ay ibibigay po namin.
2: Ayun. So, siguro dumiretso, mabilisang ano na to ng PSAs. Mm-mm. Ayan. Kasi alam naman natin, sabi nga natin kanina, na Suicide Prevention Awareness Month. Kaya itong mga nilinya namin na PSAs ay may kinalaman syempre sa Suicide Prevention Awareness Month. Unang-una na dyan, yung AmeriCares. Dahil iniimbitahan po kayo ng AmeriCares para sa isang free webinar on suicide prevention bilang parte ng kanilang mental health and psychosocial support program. Bukas na yan, September 8, 2025, kung saan ang resource person ay si Dr. Lynn Paino. Mm-hmm. Ayan. So, mag-register lamang at mag-join sa americares.zoom.us/j/8128487-6458. Ayan. Yan yung kanilang registration form no para sa mga gustong sumama sa free webinar na ito. Pangalawa, gusto natin i-anunsyo kasi nabanggit na kanina ni Dr. Tiffany yung changing the narrative. Mm-hmm. Ayan. Yun nga, tulad ng sabi niya kanina, sold out na.
1: Yung on-site.
2: On-site. On-site ito. Kaya punta na lamang kayo sa kanilang FB page, yung NCMH Public Unit. Ayan. Mm-hmm. Nandoon yung magiging Facebook Live sa Wednesday. Wednesday iyan, ayan. Wednesday yung ano na yan.
1: Event.
2: Mm-mm. Ayan. At from 9 a.m. to 11 hindi. Ano pala to? Yun yung sa PSA 3 pala natin yun. Ayan, mm-hmm. Medyo nausad pala ako. PSA 3. Ayan. Mm-hmm. Yung sa online registration. Kasi, meron pa palang isa sa Tuesday.
1: Okay. Dalawa pala ang kanilang event.
2: Oo, may isa pa pala sa Tuesday. Ayan. Breaking the Silence, Changing the Narrative on Suicide. Ayan. 9 a.m. to 11 a.m. Maging part ng movement na yan, pwede kayong mag-register sa bit.ly/breakingthesilence2025. Ayan. Marami pala nakalinyang event, no? DOH and NCMH. Ayan. So, yung pangatlo nga nating PSA is yun nga. Sold out na yung Changing the Narrative. Kaya naman, abang-abang na lang kayo doon sa FB Live. Kami rin, doon na rin kami mag-aabang.
1: Yes!
2: Ayun, para mas matuto tayo, especially yung mga media practitioners mm-hmm. like us, kung paano nga ba dapat tamang i-report, no, ang yes. mga incidents related to suicide. Ito naman yung pang-apat nating PSA, no, dahil ang UP College of Education, Counselor Education Area, ay iniimbitahan tayong lahat mm-hmm. Para sa isang online Zoom talk on suicide prevention na pinamagatang Ikay Mas Mahalaga sa Iyong Dinadala. Mm-hmm. Na gaganapin po yan sa September 13. Mm-hmm. Ayan, September 13, 2025 at 10 a.m. Ang speaker po dyan ay si Dr. Lorelei Arvin Luan, isa pong registered guidance counselor. At ang panghuli, ito, may kinalaman sa mga naging guests natin.
1: Okay.
2: Kasi may collab po ang There Is Hope PH, Mental Health Matters, at si Miss ABC Real Pizal po.
1: Wow.
2: Ayan, meron silang okay. ano, na yun nga, in observance of Suicide Prevention Awareness Month, ay magkakaroon ng free webinar to all na pinamagatang Starting the Conversation with the Safe Space sa darating naman na yan na September 21, 2024. Ayan, 5:30 p.m. via Zoom conference at syempre, si Miss ABC ang resource person dyan sa webinar na yan. At para maka-access sa registration link, sumali na sa mga anak ng psikolohistang ina, Mother ABC. Ayan, follow for more free webinars. Kung ano, kung di pa tayo nagkakaroon, meron siyang ano, broadcast channel
1: mm-mm.
2: sa Messenger.
1: Yes.
2: Nakasama din tayo dyan. Ayan, so follow nyo lang yung page ni Miss ABC para for more details nga
1: yes.
2: dito sa mga sa webinar na ito at sa mga susunod pang webinars. So, yun lamang ang ating PSAs for today.
1: Okay, ayan. No, kung wala na tayong oras sa talagang napaka-productive ng ating mga PSAs and discussion for the episode of Warm Heart ngayong araw. At nais po nating pasalamatan ang ating mga nakasama sa produksyon. Siyempre, kay Sir Leo Magpayo. At sa technical side naman, sa ating Warka, si Justin Rosillas at kay Ma'am Susan Aison. And of course, also sa gentle listener na nagbigay po ng certificate of discount para po sa unang makaka-avail. Siyempre, sa mention na rin natin ang ating dating naging guest, si Ma'am Samantha Satira pa ng registered psychologist po at registered psychometrician. Isa rin po siyang certified life coach at lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Service. So sila po yung nagbigay nitong kumbaga tulong na rin po sa ating mga tagapakinig na gusto pong mag-avail nitong kumbaga sessions na may discount. Ayun. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Palatuntunang Warm Heart muli. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, karagatan malapit sa Palut Island, Sarangani, hinihanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. FIVOX nagbabala sa pagtaas ng alon.
4: Headlines.
3: Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng lava. FIVOX nagdala ng panibagong aktibidad nito.
4: Headlines.
3: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine.
4: Mula sa headquarters ng presidential.
3: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
4: Headlines.
3: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy Pangulong Marcos, iniutos na ang mga programang tiyak na pakikinabangan ng mga mamamayan lamang ang mapopondohan.
4: Headlines.
3: MTERRA Solar Phase 1, magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo.
4: Headlines.
3: Presensya ng mga Philippine authorities sa West Philippine Sea, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dianig ng magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental nitong Martes ng gabi. Ayon po sa FIVOX, na itala ang pagyanig na kung alas 11.49 ng gabi, may lalim na 10 kilometro. Tectonic earthquake ang tinukoy na pinagmulan ng lindol. Intensity 5 ang naranasan sa Kiamba, Sarangani. Naramdaman din ang intensity 4 sa Malapatan, Maasim at Maitum sa Sarangani. Gayun din sa General Santos City, Tupi at Tibuli sa South Cotabato. Intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon sa Sarangani at Santo Niño sa South Cotabato. Umabot din sa intensity 2 ang pagyanig sa ilang bahagi ng Capiz, Davao del Sur, iba pang bahagi ng South Cotabato at Sultan Kudarat, habang intensity 1 sa South sa Cotabato, Davao del Sur, South Cotabato at Sultan Kudarat. Patuloy namang hinihikayat ng FIVOX ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na biso, lalo na sa mga lugar na nakaranas ng malalakas na pagyanig.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang FIVOX sa posibleng bahagyang pagtaas ng level ng dagat matapos tumamang magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa ahensya, maring makaranas ng pagtaas ng alon na mas mababa sa 1 metro kumpara sa normal na taas ng tubig. Posible ring tataas ang alon sa mga enclosed bays at enclosed straits. Naitala ang unang tsunami waves mula alas 11.49 kagabi hanggang alas 12:09 kaninang madaling araw. Pinayuhan naman ng mga residente sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City na manatiling alerto at pansamantalang umiwas sa mga baybayin. Inabisuhan din ng mga may-ari ng bangka na tiyaking lignas ang kanilang mga sasakyang pandagat at lumayo muna sa tabing dagat. Sa kabila naman ng sea level disturbance, nilinaw ng FEVOX na wala pang nilalabas na evacuation order kaugnay ng insidente. Patuloy namang inihikayat ang publiko na subaybayan ang mga susunod na abiso mula sa mga otoridad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakapagdalang FEVOX ng kabuuang 54 na magkakasunod na lindolo earthquake swarm sa karagatan sa may Claveria, Masbate mula Hulyo 13 hanggang Hulyo 14. Ayon sa ahensya, umabot sa magnitude 1.6 hanggang 5.4 ang mga pagyanig na may lalim na 1 hanggang 45 kilometro. Lima sa mga ito ang naramdaman hanggang intensity 5 batay naman sa earthquake intensity scale. Bagamat wala pang katiyakan na mauwi ito sa mas malakas na lindol, pinapayuhan ng FEVOX ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang posibleng pagyanig. Iniikayat din ang ahensyang mga residente na alamin ang pinakamabilis na evacuation routes, maganda ng emergency kit at isabuhay ang duck cover and hold kapag may lindol. Pinaalala rin ang mga natural na senyales ng posibleng lokal na tsunami, kabilang ang malakas na pagyanig, biglang pag-atras ng tubig dagat at malakas na ugong mula sa karagatan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa FEVOX, na itala ang panibagong lava effusion at strombolian activity mula sa bunganga ng bulkan nitong Hulyo 14. Nakuha ng FEVOX Quick Response Team ang mga video ng aktibidad bandang alas 8:09, alas 9:13, alas 10:27 at alas 10:48 ng gabi na nagpakita naman ang patuloy na pagdaloy ng kumukulong lava mula sa Summit Crater. Ayon sa FEVOX, umabot na sa 191 na magkakasunod na araw ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na patuloy na nagbubukan o nagbubuga ng lava flows, pyroclastic density currents o uzon at pagguho ng mga bato. Nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad ng bulkan. Dahil dito, bigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent na permanent danger zone, habang patuloy namang pinapayuhan ng publiko na sundin ang lahat ng abiso at babala ng FEVOX at ng mga lokal na otoridad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa mahigit sa 12.5 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng panlalansa ng nagdaang bagyong Inday. Ayon sa Department of Agriculture, DA, apektado ang mahigit sa 1,000 magsasaka at umigit kumulang 500 hektarya na mga sakahan sa apat na rehiyon, kabilang ang Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Batay naman sa paunang assessment ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, umabot sa 107 metric tons ang nawalang produksyon. Gayon din, patuloy pa rin sinasagawang validation, kaya inaasahan pang madaragdagan ang kabuuang halaga ng pinsala. Naghahanda ng DA ng iba't ibang programa para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kabilang ang pamamahagi ng agricultural inputs at survival and recovery loan program. Gayon din ang indemnification para sa mga insured na magsasaka.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang low pressure area o LPA na dating mga tropical depression. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang low pressure area o LPA 07A na dating tropical depression Josie. Ayon naman sa pinakahuling ulat ng PAGASA, ayon sa Weather Bureau, bagamat patuloy pa rin itong minomonitor sa labas ng PAR, maliit naman ang posibilidad na muli itong lumakas at maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Binabantayan din ang LPA 07B na nasa labas din ng PAR. Ayon sa PAGASA, mababa rin ang tsansang buling lumakas ang naturang weather disturbance sa loob ng kaparehong panahon. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang pagbabantay ng mga weather forecaster sa galaw at kondisyon ng dalawang low pressure area. Pinapayuhan ng publiko na manatiling updated at sundin ang mga susunod na weather bulletin at opisyal na abiso mula sa DOST PAGASA.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Palaging tinitiyak ng PCG o Philippine Coast Guard na agaran silang makakarating sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo sa oras ng kalamidad. Binahagi ni Commandant Gavan na bago pa man dumating ang main support mula sa pamahalaan ay may paunang tulong na silang naibibigay sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa niya, bahagi ng modernization ng PCG ang pagbili ng mga bagong sasakyang pandagat at iba pang mga kagamitan. Kabilang sa mga ito, ang airboats, rubber boats at rigid inflatable boats. Gitpa ni Gavan ang pagkakaroon ng sapat na pondo para mabili ang mga kagamitang ito ay resulta ng matibay na suporta ng pamahalaan at mga mambabatas. Bukod dito, mayroon na rin ang Search and Rescue Optimal Planning System o SAROPS ang PCG na makabagong teknolohiya ang ginagamit sa paghahanap ng mga nawawalang labi o tao.
7: Pinipigit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta't alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve.
3: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga programang tiyak na pakikinabangan ng mamamayan, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iyon lamang ang dapat na mapondohan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na dumaraan sa masusing pagsusuri ang panukalang budget para sa susunod na taon. Itong binigyan din Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng anyay mahigpit na bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pawang mga programa lang na pakikinabangan ng mamamayan ang paglalaanan ng kaukulang budget. Ayon kay Recto, nais ng Pangulo na masigurong tugma sa programa ng gobyerno ang mga nakalatag na planong proyekto na isasama sa panukalang gastusin. Mga proyekto lamang anya na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Nitong nakaraang Hulyo 9 ay ipinresenta ni DBM Secretary Kim De Leon ang nilalaman ng 2027 National Expenditure Program na isinumite naman sa Pangulo nitong nakaraang Biyernes. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bangko Sentral ng Pilipinas tuloy-tuloy sa mga proyekto nito para mapalagong digital payment ecosystem ng bansa. Narito ang balita natin ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy na pinalalakas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang digital payments ecosystem ng bansa sa pamamagitan ng magkakaugnay na infrastruktura at mga patakarang sumusuporta sa mabilis, ligtas at maasahang mga transaksyon. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangona, nagkabilang sa mga isinusulong na digital payment solutions ang InstaPay, PesoNet, QRPH, Automated Fare Collection System at BillsPay PH para sa mas maayos na pagbabayad ng mga mamimili at mga negosyo. Naglabas din ng BSP ng Circular Number 1238 na naglalayong mapababa ang transfer fees para sa mga consumers at mapalawak ang mga lugar na tumatanggap ng digital payments. Sa ilalim ng pulisiya, pasisimplihin ang onboarding ng micro at informal na mga negosyante upang mas marami ang makagamit at makatanggap ng cashless payments. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Phase 1 ng M-Terra Solar magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Yan po ang balitang atid ni Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Tinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang Phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang proyektong ito sa effort ng administrasyon na palawigin ang renewable energy at upang patatagin ang power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan, noong 2024 nang unang i-ground break ang proyektong ito. Ang Phase 1 ng proyekto nasa 91% ng kumpleto at inaasahang ganap na magiging operational sa August 2026. Ang Phase 2 naman, sisimula na rin ngayong taon at target makumpleto sa 2027. Sa oras na maging fully operational ang proyektong ito, inaasahang magbibigay kuryente sa 2.4 million Filipino households at makakabawas ng carbon emission ng hanggang 4.3 million metric tons kada taon. Ayon kay Pangulo Marcos, ang proyektong ito sumasalamin sa commitment ng pamahalaan na gawing konkreto ang energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resource nito upang mapababa na rin ang pagiging vulnerable ng bansa sa epekto ng nagbabagong supply at presyo ng pandaigdigang krudo.
12: Part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga pasilidad ng National Academy of Sports o NAS sa New Clark City, Campus Tarlac bilang bahagi ng suporta ng pamahalaan sa paglinang ng mga batang atletang Pilipino sa ilalim ng National Academy of Sports Act. Nagbibigay ang NAS ng buong scholarship, tirahan, pagkain at buwanang allowances sa 246 na piling student athletes para sa school year 2026-2027, kasabay nitong pagsasanay sa iba't ibang pangunahing sports bilang patunay sa programa ng nasabing akademya. Nakapag-uwi ang mga atleta ng NAS ng mayigit sa 1,000 medalya sa iba't ibang competition noong 2025. Sa 2026, palarong pambansa naman, nakamit ng akademya ang 26 na medalya, kabilang ang 10 ginto, 5 pilak at 11 tanso.
13: The difference really between the academy and other high schools that have sports programs ay in the academy talagang binibigyan natin sila ng kakaibang logistical and resource support. So we have athletes here who have played in numerous international events and really the performances in athletic competitions are quite a bit higher compared to your ordinary school.
3: Si National Academy of Sports Executive Director Francis Carlos Kiko Diaz.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal lang narumpahan si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH sa isang seremonya sa Malacañang. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangasiwa ng panunumpa ni Pujalte na pumalit kay dating Health Secretary Ted Hermosa. Nagbatiw si Hermosa sa kanyang pwesto matapos magsumite ng courtesy resignation dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Una nang napaulat na sumailalim ito sa knee replacement surgery. Mahigit naman sa 3 dekada nang nagsisilbi si Pujalte sa DOH matapos magsimula sa ahensya noong 1991. Naging Medical Center Chief 2 rin siya ng Philippine Orthopedic Center simula noong 2014. Bukod dito, Nagsilbi rin siyang Pangulo ng Philippine Orthopedic Association at Asian Orthopedic Association at isa sa mga nagtatag ng Philippine Shoulder Society at Philippine Spine Society.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
16: Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang presensya ng Philippine authorities sa West Philippine Sea ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban. Nakikipagtulungan ang kanilang ahensya sa lahat ng miyembro ng National Task Force West Philippine Sea. Kasama anya sa mga ito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Navy at mga lokal na pamahalaan. Sinabi pa ni Admiral Gaban na nagpapadala sila ng mga barko at nananatili ang mga ito sa mga critical areas, lalo na sa mga may fishing grounds sa West Philippine Sea. Layunin na niya nilang protektahan, tulungan at mahatiran ng serbisyo sa mismong laot ang mga manging isda sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea.
7: Yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda, tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itinutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency sa ating mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.
3: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines, hinamo ng Ministry of Foreign Affairs ng China kaugnay sa sinabi ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na teritoryo ng Taiwan ang Batanes. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Dapat liwanagin ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang naging pahayag ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na nagsabing sakop ng teritoryo ng Taiwan ang Batanes sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pananahimik ng Chinese Communist Party sa usapin ay makakahulugan ng pagsang-ayon nito. Kung hindi anya malilinaw ang usapin at hindi maitatama agad, kalaunay magiging katotohanan na ito na tatanggapin ng marami at hindi na mabubura pa sa isipan. Ito anya ang istratehiya ng China na magasik ng paulit-ulit na kasinungalingan hanggang sa maging katotohanan na kung walang magtatama nito ay magiging katotohanan nga.
15: They should give out a statement on that. In an autocratic state, nothing happens in isolation. The approach of utilizing a group of academics to give out a stand could be considered a track to event. It's very important that statements like this should be answered not only by the embassy here, but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala silang kinalaman dyan. This is one attempt at desensitizing the international community. Without any pushback, it will soon become the stand of the Chinese Communist Party.
17: Ang tinig ni AP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agad-agad na pagpalag ng Pilipinas sa pag-angkin ng Chinese scholars sa Batanes bilang bahagi ng China. Palagang aksyon kontra misinformation strategy ng China ay kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang kahalagahan ng agarang pagtugon ng Pilipinas sa pahayag kamakailan ng ilang Chinese scholars na pag-aangkin sa lalawigan ng Batanes bilang parte di umano ng teritoryo ng China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Tariela na bahagi umano ng misinformation strategy ng China ang paggamit sa mga scholars nito upang magpalaganap ng kanilang naratibo sa pamamagitan ng media. At kapag hindi ito agad napabulaanan, maaari umano itong mauwi bilang opisyal na posisyon o policy statement ng China. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Tariela.
19: Buti na lang, meron tayong mga government officials from, of course, Secretary Gilbert Chudoro, Eduardo Oban, the Department of Foreign Affairs, and National Historical Institute to counter itong mga maling informasyon na ipinapakalat ng bansang China. No? And it's important for us to react as early as now. No?
18: Samantala, iginiit din ni Tariela na dapat magpaliwanag si Chinese Ambassador Jing Quan kaugnay ng kanyang pagbisita sa Batanes noong nakaraang buwan at kung may kaugnayan ba ito sa naging pahayag ng Chinese scholars. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalis na ng House Prosecution sa listahan ng mga testigo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial ang kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na pagpasya nito matapos suriin ang mga naunang testimonya at mga dokumentong inirap ng unang dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ni Attorney Kapunan na hindi na kinakailangan ng testimonya ni na Lopez at Bello dahil magiging paulit-ulit na lamang ang kanilang mga pahayag at sapat ng mga naipresentang ebidensya kaugnay ng reklamo. Una sanang layunin ng House Prosecution na patunayan sa pamamagitan ni Lopez sa mga pangyayari sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024, kabilang ang kanyang presensya sa lugar, ang pagdalo ng media at ang pagiging tunay na video na sinumite bilang ebidensya. Ngayon man, sinabi ni Kapunan na hindi na ito kailangan matapos na kilalanin ng kampo ng depensa na naganap ang naturang press conference at si Vice President Duterte ang nagsalita sa video.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-atras ng prosecution sa dalawang testigo, hindi paggaduwag o dahil sa takot. Attorney Lorna Kapunan, kumpiyansa sa kakayahan ng prosecution para idiin ang pananagutan sa pangalawang pangulo. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Ang nilinaw ng prosecution team na hindi kaduwagan o dahil sa takot ang kanilang desisyon na huwag lang isa lang sa pagtanong ang dalawang nakalinyang testigo sa Senate Impeachment Court, partikular na sila Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ang hakbang na ito ay bunsod ng pagiging praktikal dahil redundant o hindi na kailangan ang kanilang testimonya at magiging aksaya lamang ito sa oras ng korte. Ipinaliwanag ni Kapunan na bagamat personal niyang nais na isa lang sa pagtatanong si Lopez, Nagpasya ang buong panel na huwag na itong ituloy. Isang patunay anya na alam ng prosecution kung kailan dapat huminto at hindi lamang magpadala sa personal na kagustuhan. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
5: I had wanted to do it because I never backed off from a challenge. And to me, it's very important that the truth must out, no? And I felt that with my years of experience, I could do it. But again, as I said, if you watched my manifestation earlier, we should know when to stop.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panig naman ang depensa sa impeachment trial, posible ring magbawas ng kanilang mga testigo. Narito ang balitang atid ni Luisa Erispe.
21: Radyo Pilipinas, report.
22: Hindi sinasara ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na magbawas din sila ng kanilang testigo na ihaharap sa impeachment court. Tugon nito ni Attorney Michael Poa matapos na hindi paharapin ang prosekusyon sina OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello kahapon sa paglilitis. Gate ni Poa, kung makikita nilang hindi nakakailanganin pang paharapin ang iba pang witnesses dahil may sapat ng ebidensya para ilatag ang kanilang punto o argumento, ay babawasan din nila ang kanilang testigo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
7: Actually, maganda para sa lahat. No, hindi lang para sa amin, para sa prosecution, para sa senator judges na at least nabawasan na yung mga witness. And makakaasa naman sila, like I always say, the defense is always reasonable. So kung kaya din namin gawin yun sa panig namin, pag panahon na namin magpresenta ng ebidensya, gagawin din po talaga namin. Kasi ayaw talaga nating tumagal to. No? Nung, kasi the initial projection was around 8 months, I think. And I think all of the parties involved, meaning the defense, the prosecution, and the senator judges are hoping hindi naman tumagal ng ganong katagal yung paglilitis.
22: Gate naman ni Poa, normal lang na proseso ang pagbabawas ng testigo. Bagamat ikinagulat nila ang naging desisyon ng prosecution kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiling ng prosecution na mabuksan ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Tatalakayin sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Yan ang balitang atid ni Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas, report.
20: Nakatakdang desisyonan ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang hiling ng House Prosecution Panel na ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ngayong ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipipresenta ng defense and prosecution teams ang kanilang oral arguments o kanilang mga posisyon kaugnay ng hiling ng prosecution. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, bibigyan ng 5 minuto ang bawat panig para sa kanilang oral arguments at 10 minuto naman para sa kanilang rebuttal. Matapos nito ay magkakaroon ng caucus sa mga senator judges at saka sila bibigyan ng pagkakataon na makapagtanong sa 2 panig. Saka magdedesisyonan ng impeachment court ang usapin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
23: 15 minutes for the oral arguments in chief and then 10 minutes by way of rebuttal and surrebuttal. And a reminder to the senator judges. Each senator judge can speak for a maximum only of 10 minutes and for a total of 1 hour for each side. Meaning to say, decide to grant the motion and decide not to grant the motion. We'll decide as a body tomorrow because my understanding is the parties will be needing time to analyze whatever data will be produced should the subpoenas be granted.
20: Oral arguments lang para sa hiling na ito ng prosekusyon ang agenda ng impeachment court ngayong araw. Una na kasing inatras ang prosekusyon ang pagpapaharap kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang kanilang testigo sa impeachment court ngayong Linggo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lagay ng kalusugan ni Senator Marcoleta, diringgin sa Sandigan Bayan ngayong araw. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
21: Radyo Pilipinas, report.
24: Nakatakdang humarap ngayong umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta kasama ang mga doktor mula sa PNP General Hospital

0: Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Science-based and nature-based solution sa pagbaha. Tinututukan ng Quezon City Local Government Unit. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kasunod ng pagpapasinaya sa ikalawang basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility sa Quezon City, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa lungsod. Sa panayamang Radyo Magazine kay Quezon City Engineer Attorney Dale Peral, tinukoy niya ang kahalagahan ng pagsunod at pagsasakatuparan ng mga infrastruktura alinsunod sa QC Drainage Master Plan.
4: All of our efforts po sa infrastructure must be backed up with science and data. Aside from that po, the solutions that we are recommending are not entirely concrete and gray. Ang approach po natin moving forward ay nature-based solutions as well.
3: Samantala, ibinahagi rin ng QCLGU ang nagpapatuloy na konstruksyon ng karagdagang detention basin sa bahagi ng G. Araneta Avenue upang patuloy na maibsan ang nararanasang matinding pagbaha sa lugar. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, kontrobersyal na $1.8 billion Internal Revenue Service deal ni U.S. President Trump, binasura ng U.S. Federal Court. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Opisyal nang ipinawalang bisa ng isang federal court sa Estados Unidos ang kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at ng mga ahensya ng gobyerno na naglalayon sana magkaloob sa kanya ng proteksyon laban sa mga pagsisiyas at sa buwis. Batay sa ulat ng CNN, tuluyang nabuwag ang binalak na $1.8 billion anti-weaponization fund ng kanyang administrasyon na una nang ipinatigil. Ipinasok ang kasunduan ito kapalit ng pagbawi ni U.S. President Trump ng kanyang personal na sakdal na nagkakahalaga ng $10 billion laban sa Internal Revenue Service o IRS. Gayunpaman sa inilabas na desisyon nitong Lunes na hayagan sinabi ni U.S. District Judge Kathleen Williams na ang naturang demand ay isinampa para sa hindi angkop na layunin. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Philippine Youth Weightlifting Team pumakot ng mga medalya sa 2026 IWF Youth World Championships sa Colombia. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Naguwin ng 4 na ginto, 10 pilak at 2 tansong medalya ang ating Philippine Youth Weightlifting Team sa nagdaang 2026 IWF Youth World Championships sa Cali, Colombia. Nagdagdag ng 2 silver si Jaya May Palagtio, 15 years old na Filipina weightlifter mula sa Cebu, matapos pumangalawa sa kanyang 77 kilogram weight division class sa clean and jerk and total. Nauna rito ang mga naging gintong panalo ni Alexandra Ann Diaz, dahilan para ma-recognize siya bilang most outstanding lifter ng torneo. Nauna ring nag-uwi ng mga medalya ang ating mga weightlifters na si Rian Cabalida, Jody Peralta at Altea Bacaro. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 40 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Oh, oh, oh! Eto ka!

0: Nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2, nakahanda na ang intervention sa magiging epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dina.
9: Handa na mga intervensyon ng DA sa mga magsasaka sa Region 2 na maapektuhan ng El Nino. Ay kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng DA Regional Field Office 2, nakahanda na mga binhi na pwedeng pumalit sa mais at palay ngayon at walang tubig ang mga irigasyon, maging ng ulan dahil sa nararanasang tagtuyot sa rehiyon. Ilan lamang dito ang munggo, mani, pakwan at maging ang glutinous o white corn na hindi kinakailangan ng maraming tubig. Kabilang din sa planong ipamamahagi ay ang solar-powered irrigation pump sa mga sakahang malapit sa Cagayan River upang matiyak ang supply ng tubig sa mga pipiliing magtanim pa rin ng nakaugliang mga pananim. Nakikipag-ugnay na rin naman ito sa NIAR Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng cloud seeding. Sa ngayon ay kay Red Aquino, may mga report na silang natatanggap hinggil sa apektado mga pananim dahil sa kawalan ng ulan at karamihan dito ay mais na siyang binavalidate na ng kanilang opisina para mabigyan ng agarang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudovillacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: 344 peace beneficiaries sa Kalinga formal nang nagtapos sa programa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Estrella Loque.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Estrella.
10: 340 pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4P sa Kalinga formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremony. Makarang maabot na naman ito ang self-sufficiency level ay sa Social Welfare and Development o SWAT na pinagugunahan ni Team Leader Lorna Lumiwan. Ito ay kinabibilangan ng 119 sa Tanudan, Kalinga at 221 sa Tabuk City. Kaugnay nito, ilang napiling family beneficiaries ang nagbahagi ng kanilang testimonya kung paano umunlad ang kalidad at estado ng kanilang pamumuhay bago sila naging 4P beneficiaries hanggang sa sila ay patapos na sa programa. Ilan sa mga milestones na binanggit na may ito ang pagtatapos sa kolehiyo at pagkakaroon na ng sariling hanap buhay ng kanilang mga anak. Nagpasalamat ang mga nagsipagtapos ng 4P beneficiaries dahil sa tulong ng gobyerno ay matagumpay na nakaahon sila mula sa kahirapan. Matatandang taunang tinataya ang estado ng kabuhayan ng mga 4P beneficiaries upang malaman ang matagumpay ng nagkampanan sa implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bawat kabataang dagupenyo nakakabasa program, formal nang dilunsad ng LGU at ng DepEd Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Verna.
11: Formal nang inilunsad ng lokal na pamalaan ng Dagupan katuwang ang Department of Education ang ABACADA o ang bawat kabataang dagupenyo nakakabasa program bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya upang mapuunlad ang kakayahan sa pagbasa ng mga batang dagupenyo. Inilunsad ang programa sa Emerald Hall ng CSA Stadia sa syudad kasabay ng capability building seminar para sa mga guro at education stakeholders hinggil sa science of reading bilang suporta sa pambansang programang Bayang Bumabasa. Sa naging mensahe ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, ang inilunsad na programa ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa literacy crisis sa pamagitan ng pagsasama-samang pagkilos ng mga lokal na pamalaan at iba't ibang sektor. Iginit nito na ang edukasyon at mausay na kakayahan sa pagbasa ay mahalagang pundasyon sa paghubog ng kabataan at pag-unlad ng lipunan. Binigyan din niyan ang literacy ay hindi lamang responsibilidad ng mga guro kundi na mamagulang, lokal na pamalaan at buong komunidad, kabilang sa mga nakapaloob sa programa, ang pagsasanay sa mga guro, pagtatayo ng mga reading corner at science libraries, book donation drives, storytelling sessions, reading camps at iba pang gawaing maghihikayat sa mga kabataan na mahalin ang pagbabasa. Samantala, nagsilbing resource Speaker si Vice President for Teaching and Research ng Association of PhilAM Teachers of America New York Philippines Chapter Rizalina Labanda kung saan binigyan din niya na nananatiling mahalaga ang papel ng mga guro sa paglinang na makakayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya. Dumalo rin sa paglulunsad ang mga opisyal ng lungsod, mga kinatawa ng DepEd, school principals, district supervisors, barangay librarians, child development center workers at iba pang education stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng cash incentive pinamahagi sa 720 beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa Sorsogon City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Paul Apin.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Paul.
12: Mahigit 3 milyong pisong participation incentives ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 720 parent partner beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa isinagawang payout activities sa Provincial Gymnasium sa Sorsogon City nitong July 13. Umabot sa kabuuang higit 3.2 million pesos ang naipamahaging insentibo kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong magulang ng 4,700 pesos o 235 pesos kada araw matapos makumpleto ang 20 araw na parenting sessions. Ayon sa DSWD Bicol, kinilala sa pamamagitan ng insentibo ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa parenting sessions habang tumatanggap naman ng reading interventions ang kanilang mga anak sa ilalim ng programa. Sa tulong ng youth development workers, nabigyan din ang mga magulang ng kaalaman sa responsabling pag-aaruga at positibong pagdidisiplina. Sinabi ng mga benepisyaryo ng malaking tulong ang natanggap nilang insentibo bilang dagdag gastos ng kanilang pamilya. Naging maayos ang payout sa tulong ng lokal na pamalaan ng Sorsogon City, pamalang palalawigan ng Sorsogon, mga tutors at youth development workers. Patuloy namang isinusulong ng DSWD ang taramba sa tutoring program sa Bicol Region bilang bahagi ng pagpapalakas ng literacy interventions at suporta sa edukasyon ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Philippine Coconut Authority, Palawan. Patuloy na inaanyayahan ang mga kamag-anak na mga aristradong magdindiyog na samantalahin ang scholarship grant ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapil.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Lizelle.
13: Patuloy na inaanyayahan ang Philippine Coconut Authority o PCA Palawan ng mga estudyante sa lalawigan na kaanak ng mga rehistradong magniniyog na mag-apply sa scholarship grant na ipinagkakaloob ng ahensya. Ayon kay PCA Palawan Agriculture's 2 Palame Ciudad, mayroong 24 na estudyanteng benepisyaryo ng Coconut Farmers and Their Family Scholarship Program o COSCO ang nakapagtapos sa kolehiyo ngayong 2026. Pinakamarami ani ito sa bilang na nakapagtapos na scholars ng programa sa Mimaropa at mas marami rin kung ikukumpara sa 7 nagtapos sa nakalipas na taon. Sinabi pa ni Ciudad na sa buong Mimaropa ay may 422 slots na nakalaan para sa COSCO at 122 aniya dito ay para sa lalawigan ng Palawan, kung kaya't dapat na samantalahin ito ng mga kaanak na magniniyog na nais na makapagtapos sa kolehiyo. Ipinaliwanag ni Ciudad na 34 na kurso ang prioridad sa COSCO, subalit kahit anumang kurso ay maaari pa rin ipasok dito. Aniya, ang COSCO ay bahagi ng Social Protection Program na nasa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Act, kung saan ay nagtutulungan ng 15 ahensya ng pamahalaan tulad ng TESDA, CHED at iba pa, at pinangungunahan ang mga ito ng PCA. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. 5 estudyante sa bawat barangay sa Eastern Samar, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang scholarship program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Pen.
14: Makikinabang ang 5 kwalipikadong college students sa bawat barangay sa Eastern Samar sa ilalim ng Presidential Scholarship Assistance Program na bahagi ng bawat barangay makikinabang scholarship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang programang ipinatutupad sa buong bansa. Ayon kay Education Program Coordinator Emmanuel Arago ng Pamahalaang Panlalawigan ng Eastern Samar, may nakalaang 200,000 piso ang national government para sa bawat barangay. Kalahati nito, 100,000 piso ay para sa isang hard project ng barangay, habang ang natitirang 100,000 piso ay ilalaan bilang scholarship assistance para sa 5 benepisyaryong estudyante. Bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 piso. Prioridad ang mga graduating o fourth year college students, ngunit maaari ring mapili ang mga nasa mababang year level kung walang kwalipikadong graduating students sa isang barangay na ipadala na ang pondo sa pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, habang isinagawa na rin ang signing of affidavit of understanding ng mga napiling benepisyaryo mula sa mga barangay ng Kinapondan, Tafta, San Julian, bilang isa sa mga kinakailangang hakbang bago maipagkaloob ang scholarship assistance. Layunin ng programa na mapalawak ang akses ng mga kabataang Pilipino sa edukasyon sa pamamagitan ng pinansyal na suporta hanggang sa bawat barangay sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Summer Science, Technology and Innovation Plan 2026 to 2035. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo
15: Radyo Pilipinas
7: Report. Suzette.
16: Pinapalakas ng probinsya ng Samar ang paggamit ng science, technology and innovation bilang gabay sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa para sa lokal na pag-unlad. Ito ang naging focus sa pulong ng Samar Provincial Science, Technology and Innovation Committee o SPSTIC. Tinalakay sa pulong ang executive order na nagtatatag sa committee kasama ang presentasyon at pag-aproba sa Summer Science Technology and Innovation Plan 2026-2035. Itinatag ang SPSTIC upang palakasin ang STI governance sa probinsya at suportahan ang mga pulisiya at programang nakabatay sa datos, pananaliksik at ebidensya. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging malinaw ang direksyon ng SOMAR sa pagtugon sa mga isyu sa environment, kabuhayan, disaster resilience, agrikultura at iba pang sektor. Binigyang diin ng probinsya na mahalaga ang science at innovation upang makabuo ng mas epektibong desisyon at mas sustainableng mga solusyon para sa mga SOMAR noon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratensyo, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Kalbayog.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Allowance para sa mga persons with disabilities sa Hulosulu, papamahagi na ngayong araw. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulosulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Eloisa.
17: Aarangkada ngayong araw ang payout para sa 537 beneficiaryo ng Kalinga sa May Kapansanan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa Bayan ng Hulo. Paglalaad din sa Ali Haril, Municipal Social Welfare Officer ng Hulo, para ito sa 2025 allowance na may kabuuang halaga na 6,000 piso. Unang tatanggap ngayong umaga ang 134 na beneficiaryo mula sa San Raimundo, masusundan ng 37 mula Takot-Takot, 44 sa Tulay at 33 sa World City. Habang sa hapon naman ang 116 na PWD mula Busbus, 26 sa Chinese Spear. Kasunod nito ang 42 mula Alat at huli ang Asturias na may kabuuang 105 PWD na pasok sa programa. Ang kabuuang bilang ng mga beneficiaryo na ito, dagdag pa ni Haril, ay kailangan munang dumaan sa validation bago matanggap ang allowance na inilaan sa kailangan ng ministry na may halagang 500 kada buwan. Dagdag pa niya, 200 karagdagang beneficiaryo nila ang nakapasok sa programa bago pa man matapos ang implementasyon nito ngayong 2026, dala ng paglipat ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 formal nang binuksan sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito ang report ni Shirley Espino.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Shirley.
18: Formal nang binuksan ang Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 sa isang mall sa lungsod ng Zamboanga. Aabot sa 30 exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Sulu at Isabela Basilan, ang nakilaok sa aktibidad na magtatagal hanggang Huwebes, 16 ng Hulyo. Pinangungunahan ang 3 araw na Summit at Trade Fair ng Department of Trade and Industry o DTI, at ang katuwang nitong mga ahensya na isinusulong ang paglago ng mga negosyo, pagpapalawak ng akses sa pamilihan at pagsuporta sa kabuhayan sa buong rehiyon. Tampok sa trade fair ang iba't ibang produkto at inobasyon na mga benepisyaryo ng agrarian reform, mga magniniyog at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layunin nito na magbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na maipakilala ang kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang pamilihan at mapatatag ang ugnayan sa negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
22: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
23: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
24: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
26: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Araw po ng Miyerkules, ngayon ay July 15, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sabayan po tayo napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong pong Wednesday morning. Narito muna ang traffic update. Direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Iatid sa atin ni Rodgent Mutok. Rodgent, good morning.
5: Good morning po, Sir Alan. At good morning po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula na po yan dito sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate traffic tayo simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may EDSA North Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Nueva Ecija Extension. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then moderate to heavy rin po tayo simula po yan dito sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic tayo simula po dito sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may pag-akyat po ng C5 Lewis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Labayana Road hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then moderate to heavy traffic naman din po simula po dyan sa may Sasuarigi Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang numbered coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo sumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Direktang mula po yan sa MMDA Metro Base. Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sandali lang mga kaibigan, ilan muna mga paalala.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ito po ang programang Boses. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission Task Force. Ha? Siyempre, anuman ang epekto ng pagbabago ng klima sa ating bansa. Actually, this is a global concern. Aba, ito ho ay kinakailangang matugunan. Siyempre, maaaring maging concern. Of course, ang inaasikaso ng gusto ay ang pagmabilis na paghupa ng mga tubig baha kung mayroong mga malalakas na pagulan. At syempre, yun hong mga rain-induced na landslides sa mga bulubunduking lugar at mga landslide-prone areas. Ha? Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, Climate Change Commission Task Force, Commandant. Ito po ay dating General ng Philippine Air Force, retired Brigadier General Jerry Gerardo Jerry Zamudio. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, SM Alan, and congratulations on your designation as office in charge ng Philippine Broadcasting Service. Sana
3: thank you po. Thank you po.
7: Yung inyong designation para maging permanent kasi ang tagal niyo na talaga diyan na SM sa Radyo ng Bayan na SM. Congratulations.
3: Okay. General, sir, salamat po. Bigyan niyo muna kami ng background there. Pag sinabing Climate Change Commission Task Force, ano po? Ito pong body na ito, ika nga, General Zamudio, ano po ang mga pangunahing mandato nito? Of course, may kaugnayan ito sa pagtugon sa mga epekto ng climate change, sir.
7: Actually, yung Climate Change Task Force manager ay ito ay NGO ito na pinag-create ng opisina ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission.
3: Opo.
7: So kami ay hindi kami part ng government, kami ay non-government organizations. Pero ang maganda nito SM ay napakabilis ng paglawak ng NGO na ito, nag-snowball siya. Ngayon ay nakapag-create na kami ng 18 na regional directors all over the country.
3: Mm-hmm.
7: So lahat ng region meron na kaming director. At ito ay hanggang probinsya na, ang iba ay nasa munisipyo na, and we are trying our best na ma-push ito hanggang barangay level bago matapos ang taon. At nakapag-create na rin kami ng 21 special commands na kanya-kanya yung special specialization nila dito sa hinaharap natin sa climate change. Kasi alam naman natin na ngayon ang inaharap natin ay yung tinatawag na compound climate hazards. Ang ibig sabihin ay hindi na lamang isang calamity ito ang ating kinakaharap sa isang pagkakataon, kundi ito ay bahagi po ng bansa ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa bagyo at habagat, habang ang ibang rehiyon naman ay nakakaranas po ng matinding tagtuyot kasama na po yung kakulangan ng tubig, panganib sa agrikultura, dulot po ng El Nino. At ipinapakita nito SM na ang climate change ay talagang hindi na po usapin ng hinaharap. At ito po ay ating nararanasan na ngayon. Mas malakas ang bagyo, mas matitindi ang pag-ulan, mas mahaba ang tag-init at mas pababago ang panahon. At bilang Climate Change Task Force SM, naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Ang aming pananaw SM sa Climate Change Task Force ay hindi natin kayang pigilan ng bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad na SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo, sir, na ito ay mas masinsin na pagtutulungan, ika nga, ng pamahalaan at ng pribadong sektor para mamitigate ang mga adverse effects nga ng climate change sa ating bansa, sir.
7: Opo, tama po yun. Kaya kami po, SM, ay pinapalakas namin yung aming organization sa lahat ng lugar, because ang nakikita ko dito ay hindi lamang dapat gobyerno ang ating inaasahan, but we have to strengthen our partnership with all national government agencies, including sa LGU. Kahapon ay nagkaroon kami ng MOA with Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. Mm-hmm. At gusto kong pasalamatan si General Marcis Gayat, ang commander po ng Philippine Army Civil Military Operations Regiment. At doon ay dinefine namin yung possible area of collaborations na kasama doon yung pagtatanim at yung iba pang mga programa na makakatulong sa pagtataas ng awareness ng ating kamabayan, sapagkat ang pinag-uusapan ngayon na SM, yung mitigation, adaptation, pati yung carbon na reduction, kasi meron tayong pinirmahan sa Paris Agreement na kinakailangan by 2030 ma-reduce natin yung ating carbon emission by 75%, at yung 2050 ay dapat net zero na tayo. So ang ibig sabihin nito, dapat mayroon ng ginagawa tayo na mga pagtutulungan, kaya mayroon tayong halos binibilang ko 14 na batas na kinakailangan ito, alam ito ng ating mga kabayan, sapagkat ito yung ginawa ng gobyerno para ma-comply natin yung requirement natin doon sa Paris Agreement. Mm-hmm. At may kanya-kanyang mga role dito ang iba't ibang ayon sa ng pamahalaan. Pero ang nakikita namin dito is more on awareness.
3: Opo,
7: at gusto namin tingnan yung sa Environmental Education Advocacy Act na doon yung CHED, DepEd, TESDA. Kasi ang sa CHED, nakita ko yung NSTP, kinakailangan ma-mobilize sila para makatulong sa pagtataas ng awareness ng ating mga kabayan. At marami pong mga batas sa SM na dapat talagang i-review natin para makaagapay tayo dito sa banta ng mga panahon na ito, SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo kanina, among others, yung pagtatanim. So, ibig sabihin, na-identify at yung mga areas na kinakailangang taniman ng puno, eh dapat nga sana tulong-tulong ang marami. So, ibig sabihin, the task force, the Climate Change Commission Task Force, will be actively undertaking planting, tree planting activities sa mga areas na nangangailangan na matamna ng puno para yung ika nga, yung pagdaloy ng tubig baha pababa, ano, mabawasan o mamitigate kahit paano at yung pagkakaroon din ng mga posibleng landslides pag nagkakaroon ng malakas na pagulan, sir.
7: Tama yun, SM, kasi ang pwede nating kasing tanong-tanongin ngayon, bakit masyadong madalas ngayon ang pagba at landslide? May tatlong pangunahin kaming identified na dahilan dyan na SM sa Climate Change Task Force. Una, yung climate change, mas maraming moisture ang kayang dalhin ng mas mainit na atmosphere, kaya mas malalakas ang pagulan. Ikalawa, yung environmental degradation, kapag kalbo po ang bundok dahil sa illegal logging, yung quarrying, wala ng ugat na puno na hawak sa lupa, resulta nito ay landslide. Kapag barado naman ng estero dahil sa basura, siguradong babaha. Kaya hindi lamang po tree planting, but including yung pagtitingin doon sa mga normal na daluyan ng tubig dyan po sa mga lugar natin, yung mga creek. Kasi like for example sa Lipa, ipinagtataka namin bakit kami is 1,220 feet above sea level. Pero yung bahay namin, hanggang dibdib yung tubig. So only to find out na magkaroon kami ng inspection na last year ay doon sa kung saan dinidispose yung tubig, yung creek doon ay barado na, at dahilan dito sa pagkabarado na ito, ang dahilan naman ay marami mga puno nagsipagtubo na doon sa creek, at yung iba ay mga silted area na, at ang iba pa ang pinaka the worst nangyayari ay yung creek minsan tinatabunan at binibigyan ng pagkakataon yung mga subdivision na gawin yung gusto nila para lumawak yung kanilang area. So, kinakailangan dito talaga ang whole of nation approach. Hindi lang natin ipaubaya ito sa gobyerno, kundi tayong mga pribado, mga sektor, yung NGO, kagaya namin sa Climate Change Task Force, kaya pinapalaki namin ito, para maging partner kami ng LGU, taga-remind na, Mayor, itong lugar na ito, bakit pinayagan po natin na matabunan yung creek dito? Mayor, kinakailangan, baka pwede tayo na tabasin na natin yung lahat ng mga kayo nito para mabilis ang pagdaloy ng tubig, or kaya magkaroon tayo ng bako para tanggalin natin yung mga nakabara sa mga creek para mabilis ang current ng tubig at hindi nakakaranas ng baha yung ating mga kabayan. Ang ikatatlo, SM, yung urbanization. Maraming tayong konkretong kalsada at gusali ngayon. Kapag umulan, wala ng lupa na sisipsipin ng tubig, kaya mabilis itong bumabaha. Kaya ang solusyon ay hindi lamang po engineering, kailangan din pong ibalik ang kalikasan. Samantalang may mga lugar na pong nakakaranas ng mga tagtuyo, ang ginagawa po namin talaga ay coordination, yung climate resiliency strategy. Kinakailangan yung rainwater harvesting, tulungan natin yan, watershed protection, tree planting, rehabilitation ng mga ilog, water conservation na SM, yung drought-resistant farming. Dapat pag-usapan na yan ng Department of Agriculture at yung Climate Smart Agriculture na SM.
3: Opo. Sir, kanina nabanggit nyo, isa sa mahalagang aspeto nito ay ang information dissemination down to the level ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi minsan ang nakikitang problema, no, na sinasabi ng iba, maliit na problema, pero pag pinagsama-sama yan, nagiging malaking problema. Yung simpleng pagtatapon lamang ng basura ng mga household, pag pinagsama-sama yan, yung iba nga, yung habang naglalakad sa kalye, magtatapon ng, sabihin natin, balat ng candy. Yung mga ganong awareness at consciousness, pero pag nagsama-sama ang mga yan, pag nagkakaroon ng clearing operation sa mga canals, waterways, nakikita basura at mga yung madalas na tinatapon ng ordinaryong mga mamamayan, ito yung naiipon, kaya nagbabara yung mga waterways, kaya matagal o mababagal ang pagbaba ng tubig baha. But I understand, of course, this is being addressed, kaya kapansin-pansin na in some areas noon na ang tagal bumaba ng tubig baha, ngayon ay mas mabilis na. So napakahalaga talaga ng pagtutulong-tulong, Commandant o General Samudio, sir.
7: Tama po, SM, kaya Ngayon ay na-happy ako na sa Climate Change Task Force, kahit tayo po ay walang fund, walang hindi part ng gobyerno, pero nakita mo talaga yung enthusiasm ng mga volunteers natin, mga doktor na galing sa academe, yung mga sundalo natin na retired na napaka-active nila, SM, pati yung mga reservists natin ay napaka-active nila dito sa Climate Change Task Force. Hindi ko maisip na ganito kabilis ma-organize yung Climate Change Task Force sa buong Pilipinas. At ang ginagawa na lang namin dito sa national, kasi hindi naman namin pwedeng puntahan yung lahat ng mga invitation ng lahat mga regional directors namin, ay ang ginagawa namin is more on letter of instruction na lang, yung paggawa ng strategic plan. Ngayon mayroon na kaming, kung ang Air Force ay mayroong flight plan, kami sa Climate Change Task Force, kinopya ko yung konsepto na yon. Naglagay din kami ng Climate Change Task Force flight plan, yung mga strategy, yung support system doon, yung core systems doon, ay inadapt namin yan. Kaya maganda yung direksyon ng ating Climate Change Task Force, mas magaan, hindi kinakailangan ng pondo para sa mga tao na naghahawak. Tama ka, yung mga bata, napaka-importante yung awareness, kasi kung sa ibang bansa, marunong silang, like for example, napunta ko ng Japan na SM na kaya nilang isiparate yung tapon doon sa bote, yung pag-separate ng mga nabubulok. Yun din ang direksyon natin sa Climate Change Task Force, yung awareness, yung bahanggang barangay, yung ma-implement yung Solid Waste Management Act na di kinakailangan ang segregation sa bahay. So, kaya naman natin gawin. Nagagawa nga namin doon sa aming subdivision, kasi ako rin po ang president ng homeowners ng subdivision namin. Nagagawa naman namin. So, ibig sabihin, ang kinakailangan lang dito talaga, awareness, at saka yung mga mayor po natin ay talagang maging proactive. Kasi itong mga bagay nito ang nagbabara po sa ating mga kanal, SM. Okay. Pero, kung may oras pa, SM, gusto kong i-discuss sana yung long-term strategy ng Climate Change Task Force. Kung may time pa, SM. Kung wala naman, okay na.
3: Okay. Briefly, siguro, General Samudio, sir, the salient points, we probably have a few more minutes. Mga highlights lamang po para at least yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay maging batid. Malaman din, ikaw nga, itong kinakailangan pagtulong-tulungan ng lahat, hindi lang ng pamahalaan, yung palagi ang iba ay iniaasa sa pamahalaan, kundi mahalagang participation at pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor tungkol dito. Yes, sir. Briefly. Go ahead, sir.
7: Mabilisan lang ito. Una po, yung pag-strengthen ng climate governance. Kaya pinapalakas namin ngayon, SM, yung coordination namin sa national government, sa LGUs, private sector, opo, sa academe at civil society. MOA yun para ma-define yung responsibilities namin. Pangalawa, yung climate adaptation. Tutulungan po natin ang ating mga komunidad na maging aware po para maging handa sa baha, landslide, heatwave, drought, at saka storm surge. Ikatatlo, yung climate mitigation. Kasama rito po ang renewable energy. Yung mga pinag-uusapan namin dito sa Climate Change Task Force. Yung mangrove rehabilitation, pinag-usapan namin kahapon. Reforestation, kahapon pinag-usapan din namin yan. Yung waste management, yung carbon reduction. Ikaapat, yung community empowerment. Ang bawat barangay dapat magkaroon po ng sariling climate action plan. Hindi lang po sa munisipyo. Yan po ay isang batas yan. Hindi maaari pong nakaasa lamang sa national government. Ang lokal na pamahalaan, may tinatawag po silang Local Climate Change Action Plan. Yan po ang aming titingnan ngayon para malaman natin kung saan kayo pwedeng tumulong sa Local Climate Change Action Plan ng probinsya at ng munisipyo. Mm-hmm. At yun lang po ang pinakatalagang gusto namin gawin, yung papel ng ordinaryong mamamayan, napakalaki. Yung specially nabanggit nyo, SM, yung pagtatapon ng basura, pagtatanim ng puno, pagtitipid po ng tubig, pagtitipid ng kuryente, paglilinis ng kanal, opo, at pagsunod sa evacuation orders, SM. Thank you.
3: Yes, sir. Nako, General Samudio, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Climate Change Commission Task Force, sir.
7: Maraming salamat, SM. Ang kalikasan po ay hindi natin minana sa ating mga ninuno. iniramdam po natin ito sa ating mga anak, ang bawat punong ating itinanim, bawat ilog sa ating nalilinis, bawat basurang ating itatapon ng tama at bawat buhay na ating nailigtas sa panahon ng kalamidad ay isang pamana natin sa susunod na henerasyon. Maraming salamat.
3: Yes sir, thank you. Good morning sir. Mga kaibigan, ang Commandant, Commandant ng Climate Change Commission Task Force, retired Brigadier General Gerardo Jerry Zamudio.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganoon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
8: Pag lumindon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Ang mga ilaw. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatic

0: na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Baga, Manila. Update muna mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nakapagpabot na ng 66 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga naapektuhan po ng bagyong Inday at Habagat. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary.
9: Alan, patuloy ng tulong ng DSWD nga sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Inday at Habagat. Sa pinakahuling tala ng ahensya, aabot na nga sa 66.4 na milyon. Itong halaga ng ayudang naihatid sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa 12 rehiyon sa bansa. Sumampa na rin sa 80,000 itong family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, as of July 14 naman, ay nasa higit 200,000 pamilya o katumbas na higit 1 milyong individual ang naitalang apektado nitong bagyong Inday at Habagat. Mula sa bilang na yan, ay meron pang halos 5,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Umakyat na rin sa 700 ang kabahayan na naitala ng DSWD na napinsala nitong mga Inday at Habagat, at meron ding 853 na partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Teka, sandali lang mga kaibigan, 40 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala at maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan po ni spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.

0: 8 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gaya ng binabanggit ko kanina, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan po sa DSWD. Makakausap natin this morning, of course, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Yes, ma'am. Nako, alam namin na napakalawak po ng tulong na pinagkaloob ng DSWD. Ang latest dito sa mga kababayan natin na naapektuhan naman ng bagyong Inday at ng habagat, Asek Irene, ma'am.
2: That's correct, Alan. Nagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang bagyong Inday at of course yung pong habagat. Sa katunayan nga po, patuloy pa rin tayo na nagpapahatid ng mga karagdagang mga family food packs, particularly dyan po sa bahagi ng Mindanao, like in Region 12 and in Barm. And gayon din po, ina-assist din natin yung mga naapektuhan ng naging landslide, kaya nakapagpahatid din tayo ng financial assistance and of course yung burial assistance para po doon sa mga nasawi.
1: Opo. And of course, ang isa pang kalinsabay na pagtulong nating DSWD sa ating mga kababayan ay itong mga inaalalayan sa pamamagitan ng 4Ps. Ano ho? Sa kasalukuyan, Asek Irene, kumusta po ang ating 4Ps programs para sa ating mga kababayan? Of course, meron din tayo na dahil sa tulong, sa intervention ng pamahalaan, ay nakaangat na sila ng bahagya at itinuring na graduate na sa programa. Please share with us some updates sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am.
2: Yes, Alan, tama po iyan. Ang DSWD po ay patuloy na nag-a-assist sa ating pong mga pamilyang Pilipino program beneficiaries because patuloy pa rin tayong namumuhunan sa edukasyon at sa kalusugan ng mga mahihirap nating mga kababayan because we aim to break the intergenerational cycle of poverty. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 1.6 million households na mga 4Ps beneficiaries ang nag-graduate or nag-exit na sa programa. Ito ay matapos nating makita na nagkaroon na ng improvement sa kanilang level of well-being.
1: Mm-hmm.
2: So, ito no, meron na pong mga nasa 1.6 million households na sabi ko nga po ay nakapag-exit na mula sa ating programa. Kaya at present, nasa mahigit 3 million household beneficiaries po yung active na minomonitor natin with the respective compliance to the conditions of the program.
1: Ayun. And pag binanggit po ninyo na nakapag-exit o nakapag-graduate na itong 1.6 million households mula sa 4Ps programs, dahil nakaangat na yung antas ng kanilang pamumuhay, kaya yung benepisyo ng pagiging miyembro ng 4Ps, malilipat naman sa iba yon. Ika nga, na mas nangangailangan. Asek, ano po?
2: Well, Alan, ano, dahil nga taon-taon nag-a-administer tayo ng social welfare development indicators, actually tool po ito ng mga social worker.
1: Opo.
2: Na kung saan ina-assess natin yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
1: Mm-hmm.
2: Ang ibig sabihin niyan, Alan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions.
1: Mm-hmm.
2: At sila ay capable na masustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance. Kasi dun sa ating SWEDI, Alan, nakikita rin natin kung ang isang household ba ay may nakapagtapos ng pag-aaral at nakakapagtrabaho na. Kasi ang ibig sabihin nun, yung kanilang economic sufficiency are more than enough to cover or to maipagpatuloy nga yung pag-aaral din ng ibang miyembro o ibang anak sa loob ng pamilya. So, ibig sabihin nito, hindi na nangangailangan pa no, ng ng assistance mula sa pamahalaan. And apart from that, because the Swede measures economic sufficiency, nakikita natin na talagang binigyan nila ng pagpapahalaga ang edukasyon at kalusugan, sapagkat yung mga essential services ay na-access nila. And gayon din po, yung mga pangangailangan para sa pangkalusugan ay kanila pong na-avail at meron na rin po silang access dito.
1: Ayun. And we understand na bago tuluyang makagraduate, ika nga, from 4Ps, yung ating mga kababayan, meron ding aktual na pag-prepare sa kanila na isinasagawa ang DSWD. O ganito ha, kumbaga one step higher. Eh, kumbaga hindi natatapos ang pagtulong kung sakaling makalabas na o makagraduate na sa pagiging 4Ps beneficiary ang isang particular na household. Ah, sa ano po?
2: Oo, Alan. Sila. Mm-hmm. Hindi naman po basta-basta bibitawan sila
1: yes.
2: ng DSWD. Merong transition period po yan. Merong mga 6-month transition period na kung saan nga po sa panahon na iyan, yung mga 4Ps case managers natin ay nagsasagawa noong o binubuo yung family transition plan. At yan po, yung family transition plan na yan, actually customized po yan, no? Batay doon sa pangangailangan nga ng mga pamilya, yung mga 4Ps beneficiaries. And of course, batay na rin doon sa kanilang available resources. And yung strategies para masusila yung self-sufficiency even after they graduate from the program. So dito po, ina-outline niya ano yung mga appropriate referrals or linkages sa iba't ibang government agencies. Halimbawa sa livelihood ba yan, sa education, no, sa empleo, or kinakailangan ng skills training. Kaya pag ganon, itong transition plan na to, ini-ensure niya po na yung 4Ps beneficiary na mag-exit na sa programa ay planado, no, at supportado pa rin sila to again ensure na yung kanilang resilience at yung kanilang improvement in their level of well-being ay magpapatuloy even after exiting the program. Kaya meron tayong pugay tagumpay na kung saan nga po nato-turn over din natin sila sa local government unit. Pati nga yung kanilang case folders sino-turn over natin sa LGUs para mabantayan, ano, and matiyak nga na hindi na po muling bumalik sa kahirapan o sa level ng kahirapan yung ating mga naging 4Ps beneficiaries.
1: Okay. Nako, Asek Irene Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at mga update na ito mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
2: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi po sa DSWD ngayong umaga.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 50 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tumawin mo sana.
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
4: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Balitang pambansa,
6: sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita,
7: ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan,
7: ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayan,
7: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
10: Magkaisa
11: ang tulungan
10: para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Sa 104.3
8: The Capital.
7: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
7: and The Capital,
8: ang boses ng Pangulo,
7: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
7: sa 104.3 The Capital.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
15: Radyo Publiko,
16: 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center,
15: Radyo Pilipinas
14: Weather.
1: Narito po si Benny Estereja. Benny, good morning.
17: Good morning po Sir Alan, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area or bagyo sa loob ng PAR matapos pong lumabas itong LPA na dating bagyong Josie sa ating PAR. At ito rin namataan po, 1,670 kilometers east of Southern Luzon as of 3 in the morning. Wala na tayong asahan na panibagong weather disturbance hanggang matapos po ang weekend. Sa ngayon, mananatiling mahina ang habagat or southwest monsoon at aasahan lamang ito sa western section ng northern Luzon. For the entire country naman, ngayong araw, partly cloudy to cloudy skies. So madalas magiging maaraw po mula umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms or pulupulong ulan at pagkidlat pagkulog na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estereja, good morning po.
1: Thank you. Si Benny Estereja, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po naming mga kasama, dito pa rin na naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, July 15, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.